Oh, sa mga tigulang-tigulangon lang na nakakilala kay Huawei de Guzman. Nag-meeting sila mamayanan, kuupod sa tech giant nga Huawei. No? Kay nag-discussionize sila, nag-suryanize sila kung paano nila ma-integrate ang solar power, ang battery storage, kag smart microgrid systems. No? Diri sa Bacolod, agud mapanubo ang presyo sang kuryente, kag ma-stabilize ang aton nga local power supply kay brownout ka brownout eh. Ha? Sakit sa ulo, sakit sa bulsa. Oh? Amo ni guro nagpasaka sang bill naton sa bilog ng Agosto. So imagine na lang amo niyang consumption sang kuryente. Dawo ko na batian nga nagreklamo eh. Kaging compare ko man sa akon, tuod gid man. Ang amon consumption sang kuryente ara lang kami niya sa 90 to 110. Dira lang naga-fluctuate ang amon niya nga usage. No? Kilowatt hours namon. No? Dira lang naga-fluctuate ang amon nga usage depende sa electric pan, sa oven. No? Mula man ay electric pan kag oven. No? Depende sa electric pan kag oven. Wala kami may gindugang bago nga appliance, wala kami may dugang nga wala. Ha? Dira lang nag-fluctuate kung sige-sige gid ang electric pan ti ma subol 107, 108. No? Kung sige-sige luto si Mrs. ang iyang mga pastries, maamo na ma 110. Pero wag kami kalapo 110 mamyanan. Amo na ng kwintada ko gid. Oh, sang katalot katatlo na kami nagsailo sa sini nga tuig. Sa tanan nga ginsailohan namon, amo ginayang kwintada. No, manubo man kun mapresyo ang manubo man kun masaka. Wala na labot sang sang presyo sang kuryente. No, ang usage lang ang consumption mo lang. Oh. So 90 to 110 dira lang ginaga-fluctuate. Sang bulan sang Agosto na tingala nakibot kami kay pag-abot sa bill na mo dako-dako mahal-mahal. Pag-iwanta ko sa consumption, 134. Ha? Chilling ko daw, wala man kami may gindugang appliances, wala man kami naggamit sing aircon, wala man sing, wala may bagong appliances. The same as is, pila na kabulan. No? Pero nagsubo 134. Ah, kahit tungod sang sige brown out. No? Nawalang pag brown out, to, kapin pa kung may mga appliances kita nga nakasaksak. Pag surge ang kuryente, oo. So, dako ang blayran. Kabudlay. Sige, brown out. Kay masaka, ganyang imo yung consumption. So, with these problems, mga kabiyanan, siling ni Kong Albi, ariya, tagaanta ni solusyon, pangitaanta ni Pagi. Kay siling ni Kong Albi, we deserve cleaner, more reliable energy. Charot. Ha? Kay kung reliable kuno ang ato niyang power, siling ni Kong Albi, it means fewer disruptions, stronger businesses, and better everyday life for Bacolodnons, which is really true, no? Kung nami man reliable man aton nga kuryente, ha? Magmanami may insakto gid kabuhi naton eh, no, pati sa aton mga negosyante, jutay lapirte. May mga kilala ko, siling sa mga kilala ko gahibi, indi na ko magbuhi sa isda. Kung naawan haw, bawa, kasi di ka bulan, kapilagin ko na patyan sa isda. Run out ba naman? Di siyempre yung isda daan, hindi na mabuhi kung wala na yan. Ang gabula-bula bala sa aquarium. Oh, aerator, hindi na mabuhi eh. Kung wala gag-burot-burot sa aquarium eh. So patay gid. Kaluluoy lang sa mga nagabuhi sa isda. Ha? And siling ni Kong Albi, through proper cooperation kag insakto nga teknolohiya, mapabakod ang siyudad sa Bacolod ang aton niyang energy supply, ha, for a better, more dependable future. Buknami no, pamatian mo nami pamatian no, kabay pa nga Kong Albi nga amo ni ang magmatabo gid diri sa Bacolod. Kag siling ni Kong Albi, agud nga ma-manage ang immediate grid stress. Nga nagkipag-collaborate na sila sang DPWH, no? Nga ma-encourage ang lagko ng mga establishments kag mga hotels nga ma-utilize sila sang backup generators. No? So, dugang naman galastuhanan sa mga aton nga mga establishmento. No? So,
ano ni nga sistema mga binan, ha? Ginatawag ni nga solar battery storage kag smart microgrid technology. Ano ni siya? Well, isa-isa hon tani, explain naton sang kaya lang naton ma-explain, no? Now, this is a real and technically proven approach mga kabayanan, no? Kag pwede ni mag-work diri sa Bacolod City, no? But there is an important distinction, no? Solar plus batteries plus microgrids. Okay? It can improve reliability. Okay? Ma-improve nila mga kabayanan ang reliability, pero hindi ini maka-magically solve siyang inadequate regional power supply by themselves. Okay? So, it will increase, it will improve the reliability, pero hindi ini makasolbar siyang problema siyang inadequate regional power supply diri sa aton sa Bisaya, especially sa Bacolod. Okay? So, according to Kong Albi, ang iyang partner, ang Huawei, mag-explore sila sang integration sang solar power, battery storage, smart microgrid technology. Agun nga mabuhinan, no? Ang aton niyang presyo man sang kurite. Now, anong but silingon sang smart microgrid? No, kay hindi naton maintindihan, budla intindihan eh. Smart microgrid mga binan. No. Now, if you think about the normal power system, kapila naman nato ni nestoryahan, no? Kag kapila naman nato ni na-explain. Ang normal power system, amuni ang dalaga niya. From the power plant, oh, dira gina-generate ang kurente, it will be moved to the transmission lines, and then, makadto sa mga substation, then to the distribution lines, and then, pagkadto sa imobalay. Oh? So, this is the normal system. Oh, halin sa power plant, transmission lines, ang aton nga grid and NGCP, pagkato sa mga distribution, paglambot sa mga substation, amo na niya ang mga Negros Power, and then to the distribution line, amo pagkato sa mabalay. So, we have the generation, transmission, and distribution. Okay? And, ang Bacolod mga menan, nga, diri kita nagadepende, we depend heavily on this larger interconnected system nga na-mention ko. Now, kung may shortage somewhere down the road ng sistema, kung may shortage somewhere upstream, or kung may problema nga natabo within the generation or within the transmission or sa distribution, mabatsyagan gid naton nga mga konsumidor, no? Bilang brownout, bilang power interruption, no? Whereas ang microgrid mga kabayanan, basically mas gamay ni siya nga local electricity system. Okay? Hindi na ni maghalin sa kung diin-diin pa ng mga putok-putokan sa kalibutan sa Pilipinas. Ang microgrid is basically a smaller local. Okay? Local. Kaya kung masiling ta, ang aton nga normal power system, national ni eh. Muna ganing yung nitawag na sa nga NGCP, National Grid Corporation of the Philippines. Muna sa una na pukor eh. NGCP. Okay, kinagadlagan na sa bilog ng Pilipinas kundi indaga kuha sa ngaton niya nga mga ano. Now, kung masiling ta local, for example, Bacolod lang, ha? So this is a microgrid, no? Smaller local electricity system nga maka-produce, maka-store, maka-support and intelligently. This is the term, no? Smart eh. For example, mahilig na tasubong sa mga smart eh. Smart TV, oh, may pang TV, smart smartphone, oh, smartwatch, oh, ano pa smart? Ang tao hindi na smart. Ang tao nagabuhinan ang iyang smart kay smart na tat, smart ang TV, smart ang cellphone, smart ng relo, ano pa kinang lain nga smart man, smart wala, smart keyboard, no, may smart keyboard, may. So, ining smart
microgrid mga benan, it

0: laggo ang mga battery, and then magkadto sa smart controller. Smart controller nga amo ning mag-distribute sa aton nga mga panimalay, sa mga ospital, sa mga eskwelahan, sa mga negosyo. And this is all local, mga kabiyanan. Okay? Bakulod lang, wala labot ang Bago, wala labot ang Talisay, bahala kayo dyan. Kaya si Kung Albi, amon mo ni eh. Amon mo ni sa Bakulod eh. Ang balaman dahil kung Christmas nyo ay. Hindi, joke lang. So, local Bakulod, mga kabiyanan. No? For example, so, basi, pilakadlaw, may araman, local sa First District, Second District, Third District, whatever yung district. No? So, amo ni mga biyanan. Okay? So, amo ni ang smart microgrid. And normally, it's a two-way between the main grid and the microgrid. Okay? Ang importanteng parts ni mga biyanan, kay kung ining system, properly designed microgrid system, maka-operate ni siya nga nakakonekta gihapon sa main grid. But at the same time, pwede na siya magseparar, maka-island sa iyakong lingon, kung palyado ang main grid, kumasiling ang NGCP, red alert, yellow alert. Wala ta supply sa kurente, kulang. Ito yung masahilo ta sa microgrid. So, this is one of the fundamental characteristics ang ginatawag na nga microgrid, mga menan. Smart microgrid. So, in simple terms, imagine na ito nga ang Bacolod City, may ara kita, kaugalingon nga, power bank. Small power reserve, mga menan. Power bank. Nga sa tion lang, nga mapalyar ang aton niya nga main grid. So, amo ni ang lantaw-lantaw ni Kong Albi, kung pwede mahimo. So, para sa dugang mga detalye, mamaya na, balikan nato ni Anay, sa ikaw na kabahin, kay mamati kita na sa pipila nato ng mga panumdom. Malaga tipigilin, kapabalik pa oras na, Pilipinas.
1: Yari, ang ato na byan, gikan sa Bacolod City Health Office. Si Jam Isito nga magahatag sa mga iwas dengue tips.
2: Nga to niya 4 o'clock habit ginatong pagkalipatan. No? You stop at 4 p.m. You look, mangita kita, you listen kung anong ginapanghatag sa ato nga mga DOH, WHO, CHO, kung anong atong ginapang kampanya. No? So, alas 4 ginangahabit kung pwede naton nga mapang sugod kita manglindo sa balay naton. You search and destroy, that is the first S. First, you search and destroy the breeding place gitsang aton nga mga lamok. So, ang second S naton is syempre iprotektahan ang aton self, no? So self-protection measures. So ang una, sang damo kita dengue cases diga kuan kita sang kung pwede naka long sleeves kita, nakapajama sa balay, ini naka shorts, naka man ano. Kung nami ning aton balay tani naka-screen, kung hindi gin ma-afford ang screen, may ara kita mga mosquito nets na pwede man ma-mosquito. Then we have the sick early consultation. If in case may ara ka dengue nga na positive ka na gin, ma-test kita sa aton nga NS1 sa CHO, mabalanta. And then you can have the hydration no, sa inyong balay. Then, of course, we support the fogging spraying kung nagdamo ng aton cases. Always ka-campaign kami ang aton 4S strategy sa against dengue.
1: Salamat sa pagpamati. Sa liwat, aton gidung-dumon. Limpyo nga palibot, protektado nga pamilya, iwas dengue kita.
3: Ano ini?
4: Ini ano?
5: Ano ini?
6: Ini ano?
5: Ano ini?
6: Ini ano?
7: Kabalo-kabala kung ano ang kahulugan sang sini nga tinaga. Yari na si Ruth sa paghatag sa aton sang ihibalo.
8: Amo ini nga aton tinaga sa sining adlaw sa Hiligaynon, Dilihunan, sa Ingles nga mga tinaga, manufactory o confactory. Liwat ang aton sa mga tinaga sa Hiligaynon, Dilihunan, sa Ingles nga mga tinaga, manufactory o confactory. Dugang ang impormasyon, dilihunan buot silingon.

0: pabrika, daw-dawan o kung planta o kung buluhatan. Halimbawa kung gamiton sa dinalan, ang mga dilihunan o kung pabrika o kung factory diri sa Pilipinas pilaman sa mga nagahatag o kung nagadugang sang basura sa aton pungsod. Eksaktong impormasyon mahatag kag mabaton kung nagakaigo nga tinaga aton gamiton.
1: Tandaan, may maayong dulot ang pagpasanyog sang imo ihibalo sa aton tumandok nga pulong.

0: Atinong Publiko. Oras na, Pilipinas!
1: Nagabalik ang oras na Pilipinas, alas 8.25 mga kabiyanan. Medyo kadasig sa aton nga panahon. Kadasig sa aton nga oras mga kabiyanan. And good morning kay Ma'am Marlene Extremadura, kay Ma'am Melanie Aison mayong aga. And let's talk about the battery mga kabiyanan. Okay, so anong mahimo sa battery sa mga kabiyanan? No? This is the most important part kay siling ni Mayor Albi. Solar panels, may battery, may smart controller. Okay, so ano may imo sa battery nga ini? Ano ni kadako? This is the most important part mga menan. Kay ang solar panels may dako-dako nga mga weakness. Ha? Kun gab e wala kurente. Okay? I mean hindi sila makaproducing kurente kun gab e. Ha? Kag ang solar production nagaliwat-liwat depende sa hangin, sa ulan, sa weather. I mean, sa weather, sa clouds, kag sa weather, hangin, wala problema. No? So, anong mahimo sang battery, mga benan? No? So, ang battery ngayon eh, very important, kay kwaon ang kurente, isulod sa battery, kag dito taguon, mga benan. No? So, kung aga, we, butang na ton, aga ang brown out, dasun perte lang man kainit. O, ti, pwede lang tanga makarikta lang sa solar panel. Pero kung mag-gabi, energy shifting, no, battery ang gamiton. No? Now, nga smart, and why is it important to call it smart? Ha? Kaya hindi lang siya simply solar plus battery equals microgrid. Ha? Smart, mga kabiyanan, kaya may ara computerized control system nga mag-coordinate sa tanan. O, sistema ang ara sa Huawei subong. Ha? Kung pila ang ipagwa ng kurente, no? Pila ang mga tao nga makonsumo sini, ha? Pila na lang bilhin sa battery, ha? Ang main grid bala stable, no? Kung may power shortage bala, no? I-charge bala iha ng battery. No, muna bala ho, okay. Muna nga smart mga kabinan. Now, anong po't silingon sini sa atong syudad sa Bacolod? Now, this is where the proposal becomes interesting. Kaya instead of trying to power every single household entirely with solar, mga kabinan, nga hindi man matabo, di kayo pwede mong kamahal sa ano, ha, magpatakod ka solar. Ha? Kung may ara kita microgrid, mabuligan kita tanan, mga kabinan. Ha? Mabuligan kita tanan. And siguro kung ma, ha? Kung ma butang ini, kung mahimo ini, kung matabo ini, nami ini nga butang para sa Bacolod, mga kabiyanan. Oh, I believe it will help us and I believe it will be of great value para sa ato, no? Kapin pa siyang sige na brown out subong, sige nga patay-patay sa kurente, dako, gini ka bulig sa syudad sa Bacolod. Oh, but then we pray and we hope nga kabay nga mahimo gid, no? Para sa benepisyo sang kadamaan. Oh, hindi lang sa benepisyo para sa iban, benepisyo para sa jutay, kundi para sa tanan mga kabiyanan. So, ginakulang na kita sa oras. Hasta lang tadriguraan na yung mga kabiyanan sa aton nga suryahan na sa sining adlaw. Daso naman ang iban. Kag kundiin ka subong, enjoy your holiday and don't forget to remember our heroes mga kabiyanan. So, at least na pa namilit, mga moyo, tanay. May naman nalangit noon, Diyos naman bala, nagadayo, nagpasalamat kami sa sininga aga. Salamat ka na si mo katutom. Salamat ka na si mo pagpakamayo. Kaya salamat, Lord, kay ikaw gid ang ito nagpakuna sa amon for giving us this wonderful privilege to have a holiday. Maka-enjoy, Ginoo, po sa mga panimalay, as well as maka-enjoy, Ginoo, siyang Diyotay ka pahuway, you know, ang inatang nimo. Lord, salamat kin. But Lord, we would like to ask for your guidance man sa sining adlaw, sa mga helikoton, sa mga kinanglan nimo, kinanglan tapuson, you know. Lord, we pray for our brethren nga nag-obra subong adlaw. Kagino magupod siya ilaman. You know, kabahay sa sining adlaw, ikaw gin may maistag sa naman mga buhay. Tanang ginapoy na observatan, Jesus' name. Amen. Maamin na lindri sa atong ka-studio. Kaupo datod si partner Julie Panes sa atong ka-controls. Once again, ini ang inyo ambiyan sa kanginan. Jigs nil yung regasiling. Life is short and simple. Don't make it complicated. Inyong oras ng Pilipinas. There is a 12:33 Radio DYVS. Sa kasabuli, see you tomorrow. God bless and bye-bye.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: Amen. And amen. Well, ang ating pong nakapanayam sa araw pong ito ay si Miss Jo, married to Dong Il. Sila po ay merong ministry sa Laos and they just loving the people of Laos. Well, kung kayo po ay meron pang ibang OFW concern, maaari kayo magbigay ng mensahe sa 702-DSAS-FEBC Radio TV FB page at sa serbisyong OFW-FEBC Radio. Magkakarinigan po muli tayo bukas sa radio, online at dito sa cable channel 185 sa Signal. Ito'y sa pakikipagtulungan ng GCTV para sa isa na namang edisyon ng serbisyong OFW. Kasama pa rin ang inyong lingkod, ito po si Kuya Harold Cruz. God bless!
1: Ako si Rica Alonte Mabini ng Kuwait. Kaagapay ng serbisyong OFW.
2: Serbisyong OFW!
3: Tiyaga! Tiyaga! Tiyaga! Pray! Pray! Pray! Yan po ang lagi nating panawagan para sa lahat ng mga Pilipinong nasa ibang bansa. Tiyaga sa napakahaba at komplikadong prosesong hatid ng pabago-bagong adjustment. Tiyaga!

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabati.

0: Sa aton mga kabataan, pamatii ini. Kung may isa ka tawo nga nagatilaw maghikap sa imulawas sa hindi husto nga pamaagi, o kung may aras ang nag-abuso sa imo pang sexual, hindi iniimo sala. May ara kagid sang kinamataro nga magsiling, hindi kag magpalayo kung mahimo. Pero ilabi sa tanan, magsugid, magbabati sang imo tingog kontra sa pang-abuso. Mahimo mo ini nga masugid sa imo mga ginikanan, lolo o kun lola, iban nga malapit nimo nga mga paryente, maestro o kun maestra, pastor o kun church leader, kag sa mga otoridad nga makabulig sa imo. Kung may naghambal sa imo nga hindi ka manugid sa iban, o kun nagapahog sa imo, dumduma ini. May ara ikaw gihapon sang kinamatarong nga magsugid. Kung wala kang napamatian sa una, isugid liwat sa isa pa katawo nga imo masaligan. Hindi maguntat tubtob nga may magpamati kag magbulig sa imo. Mga ginikanan, pamatii ang inyong mga kabataan. Maghimo sang isa kapalibot nga luwas kag bukas para makasugid sang ila ginakabalakan. Ang pag-abuso hindi sala sang bata. Ang pag-report hindi pagtraidor. Isa ini katikang sa pagpangayo sang proteksyon kag bulig. Mga kabataan, wala ka muna gaisahanon. May mga tao nga handa magpamati, magprotektar, kag magbulig sa inyo. Magsugid, magpangayo bulig. Speak up, magpabati sang imo tingog.
1: Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sa 1233 Radio DYBS, The Sweet Voice of Salvation.
2: Ini ang 1233 Radio DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabati.
3: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
4: Ebanghelista Paul Mortiz.
5: At Beth Flores po. Magandang-magandang Monday po sa inyo. Mabiyayang Monday. Aba mga kaagapay, last day na ng August. Bukas ay September na. O diba? Ang bilis ng panahon. At sunod niyan, sabi, makakarinig na tayo ng mga Christmas carols, sa pasimula na naman, ano, at Pasko na naman. So, bago po tayo magsimula, awit po muna tayo, mga kaagapay. Yan po ang ating tono. Kamusta ka na, Daddy Paul?
6: Okay na lang, ho.
5: That's so good. Taas natin. Yan po, Daddy Paul. Okay, mga kagapay. Ready?

0: Oh, di ba? Oh, sabi nga natin mga kaagapay, every gising is a blessing. Lalo na po sa ating mga seniors, no? Alam natin yan sa bawat umaga pagising natin. Ay, thank you Lord for another day. At the end of the day, sasabi mo, Lord, thank you. You walk with us throughout the day. So ganoon talaga yon mga kaagapay. Makikita natin how blessed we are sa bawat gising. So, kayo po ay nakikinig sa programang Gabay. Dito po yan sa 702DZAS. At kung kayo po ay nakikinig, gamit po ang inyong transistor radio o PM radio. At narito po kayo sa Luzon. Napukuha niyo po ang ating program mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabanto po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. Ayan. At kung kayo po ay nakikinig sa ating program at kayo po ay nandyan sa bandang Visayas at Mindanao, at ang gamit nyo pa rin po ay transistor radio, PM radio, nakukuha nyo naman po ang ating program mula po yan sa DYVS, mula po sa Bacolod. At syempre din, kung kayo naman po ay nakikinig, gamit po ang Facebook live stream natin o ang ating 702 app, at kayo po ay nasa mula pa rin hanggang hulo, di ba po? Basta maganda po ang inyong internet connection, makukuha niyo po ang ating program. Maganda yung reception na yan. At sa atin sa Facebook app, sabi nga, kahit tayo lang, pictures lang ng amin ng Daddy Paul, okay lang yun, di ba? Hindi niyo nakikita kung gaano kami katanda. Pero, narinig niyo ang aming boses at patuloy na nagiging pagpapala. Sabi nga natin, faith comes from hearing and hearing the word of God. So hold on lang po kayo, dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement para po sa atin ang araw natin maging mabiyayang Monday. At huwag pong kakalimutan ang Far East Broadcasting Company, member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Sige po, diyan po kayo, saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntun ng Gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganito pong himpilan ng radio DZAS 702 ng Fires Broadcasting Company. Nagagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayo hakdan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po ng mga salita ng Diyos na binubuo ng matandang tipan at bagong tipan upang sa gayon bigyan kayo ng tunay at ultimate na katotohanan na tanging ito'y kay Kristo Jesus lamang matatagpuan. Kung kaya't Amen, Amen, Amen.
0: Ito po sa Beth Flores ng Gabay Library. Alam niyo ba, ngayon ay August 31. Pero mag-a-advance na ako ha. Kasi ang topic natin ngayon ay tungkol sa mga niyog. Kasi po yung September 2, yun yung World Coconut Day. Kaya pag-uusapan natin ngayon, this week, yung 5 impressive benefits of coconut. Coconut nut, ah, di ba? Kaya naman po, ito yung dahilan kung bakit ang sikat na niyong, puno ng niyong ating pag-uusapan sa linggong ito. At kung ano yung mga benepisyo na makukuha natin mula po sa punong ito. Ang niyong po ay mababa sa carbs, ayan na, at mayaman sa fiber at healthy fats. Mataas din po sa antioxidant at iba pang compound na nakakatulong sa management ng blood sugar. Ang niyong po ay prutas ng isang coconut palm, ang tawag nila Cocos nucifera, na kadalasang ginagamit dahil dito sa tubig nito, sa milk o gata nito, langis at ang masarap na laman nito. So ang puno ng buko ay pinaka-widespread o malawak yun, okay, na fruit tree sa buong mundo. Native po ito sa Southeast Asia at sa mga isla sa pagitan ng Indian at Pacific Ocean at natural po na tumutubo sa higit na 200 na mga bansa. So sa ngayon po, ang niyog ay cultivated sa higit na 90 na mga bansa at lalong naging popular dahil nga po sa flavor nito at sa mga gamit sa pagluluto at ang maraming potential para po sa health benefits. So, yung mga uri po nito, sabi nga, marami at iba't ibang type po ng mga coconut products ang makukuha natin mula dito. So, ang bawat isa po ay mayroong certain na pagkagamit at nagbibigay ng kakaibang benefits. So, halimbawa, yung pinaka-common na makukuha natin dito, yung raw meat, yung laman niya. Ang raw meat sa niyog ay tinatawag na kernel. Ito po ay may firm texture at may masarap at may konting tamis na flavor. Kung ikaw ay may buong niyog, maaari mong kadkadin yung laman nito mula sa shell at kainin. Sa processed form naman, maaari itong hiwain, shave, o grate. Ang laman ng niyog o buko ay ginagamit sa pagluluto at sa desserts tulad ng halimbawa yung desiccated coconut na pinatuyong kinadkad na laman ng niyog na ginagamit sa mga candies at sa mga cereals. So yun yun. Pangalawa, yung water, yung sabaw nito, di ba? Coconut water ay ang liquid na makikita sa mga bata at unripe coconut. Hindi tulad ng ibang uri ng niyog, ito po ay mababa sa fat at naglalaman ng 95% na tubig. So ang fresh coconut water ay maaaring inumin mula sa buko bilang isang natural, hydrating na inumin. Meron ding bottled nito, packaged water, merong pasteurized at packaged din. At may concentrate din to at vinegar na ginagamit sa soda, sa carbonated drinks at piniferment upang maging coconut vinegar, o di ba? So yung thick liquid naman niya, ano 'yon? Ito yung gata. Ang coconut milk at cream ay nagagawa mula sa pagpiga ng grated meat ng isang mature na niyog. Ayan, ginagawa natin yan. Coconut oil, ayan. Ang oil ay nakuha mula sa meat nito at maaaring gamitin bilang kapalit ng ibang vegetable oils. So ang virgin coconut oil o VCO ay cold press mula sa fresh meat at ginagamit sa cooking, sa skin care, at sa hair care. At ang refined coconut oil naman ay extracted mula sa copra at ginagamit sa high heat cooking at commercial frying. So, meron din yung dried. Ang tuyong coconut meat ay kadalasan grated o shaved at ginagamit sa pagluluto sa baking. Ito ay maaaring pang-ma-process at gawing coconut flour. O, meron pala nun. So, ang coconut flour ay gluten-free at ginawa mula sa pinatuyong defatted meat coconut. Siyempre, may toasted coconut chips din bilang snacks. Yan ang gusto kong matikman. Okay? Coconut shell or yung charcoal, sinunog sa low oxygen upang makalikha ng highly efficient fuel. So ang shell or charcoal mula sa niyog, ginagamit sa water at air filtration. O diba? At ang polished shell ay ginagamit bilang bowl, spoon, putones, at jewelry. At meron din, sabi nga, coconut husk o yung coir fiber. Yung mga gaspang at hairy outer covering ng niyog, ginagamit naman yun sa paggawa ng ropes o tali, doormats, okay yan, totoo yan, brushes at mattresses, totoo. So ang coco peat naman, ginagamit yun sa gardening. Ang dami, no? So, ang coconut tree, yung puno mismo, ginagamit sa paggawa ng mga furnitures, di ba, flooring, coco lumber ang tawag natin, at handicrafts. At ang mga dahon naman ng niyog, ginagamit bilang bubong ng nipahat at mga baskets, di ba? Yung tingting mismo, di ba, ay pinagsasama-sama at tinatali bilang walis tingting, di ba? Nakakahanga naman ng punong niyog, di ba? Kung susuportahan po ang mga coconut farmers at tutulong ang gobyerno sa pagpapalago at pagpapalawak ng kabuhayan ito, mas maraming matutulungan at mabibigyan ng hanap buhay. Totoo yan. Nakakaingit nga po yung ibang mga bansa na nadalaw natin na suportado ang coconut farmers hanggang sa kaliit-liitang produkto sinusuportahan ng gobyerno. So, ganyan po dapat. So tayo din mga kaagapay, suportahan natin ito, bumili ng mga produkto na mula sa niyog. Ang tanong ko nga, Ano ang ginagamit mo ngayon sa bahay na mula sa Leong, di ba? Yun po yun. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
1: Magandang example, anak yan, ng harmonya.
0: Opo.
1: Okay, patuloy na po tayo sa ating pag-aaral. Harmony. Ang pagkakasundo ay ano nga po? Kailangan-kailangan sa magulong mundong ibabaw na wala ng pagkakaunawaan sa ngayon. Wow, wow, wow. Amen, amen. Evangelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Can two walk together without agreeing? Ang dalawa bang tao maaaring lumakad na magkasama kung hindi muna magkaayos at magkasundo? Malaking hindi kailanman. Pakinggan, Amos 3:3. Maaari bang maglakbay ang magkasama kung hindi sila muna magkasundong magkita at magkahingahan kapwa sila ng kanilang mga niluloob? Talagang hinding-hindi. At ito ang ginagamit ng kaaway na Diablo upang paghati-hatiin ang tanging tamang samahan sa mundong ibabaw na walang iba kundi ang iisang katawan, na alin po ito, walang iba kundi ang iglesia. Wow, wow, wow. Amen, amen. What more? We must keep unity in the spirit. Dapat may bahagi tayo sa kabuuan nito. Epeso 4:3. Lagi kayong maging humble, mabait, matyaga, nagpapasinsyahan sa isa't isa para makita ang alin ang pagmamahalan. Mamuhay kayo sa pagkakaisa at kapayapaan. Sa Psalms 133:1, ang ganda talaga at ang sayang-sayang makita pag ang mga magkakapatid ay nagkakaisa. Romans 12:16, maging concerned kayo sa isa't isa. Huwag kayong magyabang. Tanggapin ninyo ang kahit na simpleng gawain. Huwag ninyong isiping ang galing-galing na ninyo, yan ang problema. Romans 14:19, mag-effort tayong gawin ang mga bagay na magbibigay ng kapayapaan at naka-encourage sa isa't isa. Romans 15:6-6, pinagpipray ko sa Panginoon na nagbibigay tibay at lakas ng loob na tulungan kayong mamuhay ng mapayapa at maayos ang relasyon sa isa't isa. Si Apostol Pablo ang nangangaral, ang nagsasalita bilang pagsunod ninyo kay Jesus Christ. Bilang pagsunod ninyo kay Jesus Christ. Dahil dito magkakaisa kayong magpuri sa Diyos, sa Tatay, ang ating Panginoong si Jesus Christ. That is why maintain unity. Opo, kailangang manatili tayo sa pagkakaisa. John 17:21, pinagpipray ko na magkaisa silang lahat, Tatay, maging kaisa natin silang lahat, gaya ng pagiging isa natin. Magkaisa sana sila para maniwala ang mundo na ikaw ang nagpadala sa akin. Napakahalagang katotohanan. But remember, there will be no harmony between light and darkness. Wala talagang pagkakasundo sa pagitan ng liwanag at dilim. 2 Corinthians 5:14-15, huwag kayong makisama sa mga di naniniwala sa Panginoon. Pwede bang magsama ang mabuti at masama? Pwede bang magsama ang liwanag at dilim? Paano magsasama si Christ at ang devil? Ano ang pagkakapareho noong taong sumusunod kay Christ at yung hindi? Ang mga sumusunod kay Christ, pinupuri at sinusunod si Christ. Yung mga sumusunod sa devil, galit sa mga sumusunod kay Christ. Harp ang kudyapi. David played harp for King Saul. Tinugtugan ni David ang haring si Saul. Unang Samuel 16:23. Tuwing dumarating kay Saul ang masamang espiritu mula sa Diyos, kinukuha ni David ang harp o kudyapi at tinutugtugan ang hari. Bumubunti ang pakiramdam ng hari at iniiwanan siya ng masamang espiritu. Wow, wow, wow, amen, amen. Ang tugtugin ng alpa at harp sa tamang kamay ng kanyang lingkod ay lubos na makapangyarihan. Nagpapalayas ng diablong kaaway at nagbibigay ng katinuan ng pag-iisip. Kagalingan. Di ba, anak?
0: Opo, Ama. Totoo yun. Pero nagsimula si Daddy sa harmony bago naging harp. Iisip ko, asa na kami? Opo. So, nakikita natin yung totoo yung sinabi ni Daddy Paul na harmony, napakahalaga po niyan sa atin. Lalo na po, kasi maganda, I always say, yung pinaka-best example ng harmony, yung Trinity. Kasi ang Trinity, yes, pag tinignan mo yan, Trinity as community. Di ba po ginagamit natin yung term, lalo na sa act, dun sa salvation narrative, isa na isang tabi ang kanilang naisin para sa isang layunin. Yun yun eh. Yun yung harmony. Na kaya din sa ating mga pamilyas, di ba sa atin, ang unang-una dapat talaga, yung unang makakaranas ng totoong harmony ay yung pamilya. Kasi pag natutunan ng pamilya ang harmony, kahit saan mo siya ilagay, di ba, pumunta na siya sa workplace o kaya sa school, hindi magiging problema yung tao o yung bata. Kasi nararanasan niya na natutunan na niya ang kahalagahan ng harmony at unity sa loob ng tahanan. Nakakalungkot, no? Kasi minsan, nalalaman natin, nawawala ang harmony sa pamilya dahil may kanya-kanyang gusto, lalo na pag napunta talaga tayo sa usaping lupain. Yan, yun, doon talaga nakakaano ng puso, yung malalaman mong mga magkakapatid, mag-aaway-aaway dahil lang sa lupa. Eh mga kapatid, mga kaagapay, yung lupang yan, iiwanan mo rin, di ba? Parang, why bother? Yun yung lagi kong nasa isip, no? But anyway, sabi nga, harmony is harmony kung matututunan natin ang we will copy what Christ has done. Yung harmony ng ating Diyos, yun yung magandang dapat na ginagaya natin.
1: At yung nagpapatawad, anak, napakahalaga yun. Hindi magkakaroon ng harmony pag walang pagpapatawad.
0: Totoo yun, Dad. Totoo yun. Mm. So, pray na po tayo. Let us pray.
1: Again,
0: Panginoon, marami pong salamat sa discussion na ito. Salamat po, Panginoon, kasi napakahalaga po ng harmony. Kailangan po yun eh. Sa amin bilang mga mananampalataya, nakikita po dapat ang harmony sa amin. Una, bilang mag-asawa. Pangalawa, bilang isang pamilya na yun ay nadadala namin kahit sa aming pagtanda. Ganun din po, nakikita yun sa amin how we work with other people. Pero ang harmony, Panginoon, unang makikita at matututunan mula sa pamilya. So ang dalangin nga po namin, kagaya rin po ng sinabi ni Dad, mawawala nga po ang harmony kung wala kaming forgiveness. So magkakasama yun. So yung patuloy na pagpapatawad, patuloy na pag-extend ng space for grace, dalangin namin maranasan din ng bawat isa sa amin para po maayos. Sabi nga, pag kami isa, nagkakaisa, mas lalong naluluwalhati ang dakilang pangalan po. So marami pong salamat dun, Panginoon. Thank you din po sa mga kaagapay namin na today is their special day. Unang-una na si Joel Canla. Salamat po sa kanyang buhay. Lalo na rin po sa kanyang wife si G, ang dalangin ko, Panginoon, patuloy na pagpapala sa kanila at sa kanilang ministeryo dyan po sa Pampanga. Ganun din kay Meshack Morty, salamat po sa kanyang buhay. Kay Lorna Lacayanga Estrada, kay Belle Onanusa, kay Grace Chen. Ganun din, Panginoon, salamat din po kay Estelia De Lumen at Victoria Reyes, Rowena S. Mariano. Salamat po sa mga listeners na ito na patuloy po, Panginoon, na nakatuon sa program. Salamat din po sa mga kaagapay na today is their special day, whether anniversary or birthday. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo po. Marami po kaming mga pangalan na hindi nabanggit, Lord, ha, na today is their special day. Pero alam namin, Panginoon, nakasulat po sila sa iyo. So, Lord, we declare blessings upon them. Blessings overflow not only today, but every day. Marami pong salamat.
1: Amen. Panginoon, marami pong salamat. Dahil nga po ang Diablo ay napalayas at nagbigay ng katinuan sa pag-iisip at kagalingan. Kung kaya't dakilang Diyos, alam namin dahil dito, kung kami kaugnay ng Diyos at may pananampalataya kay Kristo, kagalingan at hindi kamalian. Kaya't tiyak po kami na hindi niya kami lalampasan. Amen, amen. Amen, amen.
0: So mga kaagapay, ang tanong, ayan, ang tanong natin, meron ba po tayong harmony sa ating pamilya? Tsaka dad, yung sinabi mo, hindi lang pala yung forgiveness, dapat din ikaw na person, halimbawa if you know something is wrong with you. Halimbawa, bitterness. Nagtatanggal yung daddy ng harmony. Eh. Bitterness, anger, yun lahat yun. Dapat yun, ilalagay din yun sa paanan ng Panginoon para meron.
1: Lahat ng negatibong bagay.
0: Totoo yan.
1: At makasariling bagay.
0: Opo.
1: Sumisira sa harmony.
0: Amen po yan. So mga kaagapay, that's a choice we have to make. So bakit mo pipiliin ang something bitter, di ba? Piliin mo yung forgiveness, piliin mo na you choose to let go, di ba? At never to look back on the painful past. That's a choice we have to make. Ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala, life is not a series of chances, it is a series of choices.
1: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba, niluluwalhati, pinaglilingkuran, at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena.
0: At ni Lourdes Magtunaw, kasama din po si Kuya Benji Musura. At ang ating pong mga gabay barkada, dyan po sa broadcast engineering, sa radio TV, sa Protec, sa Bukawi Transmitter. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon. Jericho Flores po kasama namin dito.
1: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi kapag si Jesus Cristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Amen. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.

Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag dako gid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tubtob nga ang tanan makabati.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.

0: Sa tagsa kapag ulan, ginapahanumdum kita sa isa kasakit nga kamatuuran. Masami ang baha nagasugod sa basura sa dalan, nagabalabag sa kanal, kag nagadala peligro sa kabuhi sang katawhan. Bilang mga tinugyanan sang Diyos sang iya tinuga, ginatawag kita hindi lang magpangamuyo, kundi magatipan man sang kalibutan. Sa siningation, piliun naton ang gugma kaysa kawala sang labot sa aton palibot. Kung insakto ang paghaboy naton sang basura, ginaamligan naton ang aton isig katawo, komunidad, kag palaabuton. Mangin kabahin kita sang solusyon. Manglimpyo, mag-segregate sang basura, kag mangin ehemplo sa komunidad.
1: Ini nga pahanundom gikan sa 1233 Radyo, DYDS.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

Hello, good afternoon to you, my sweet friend. Welcome on this afternoon and our music program, Uprising, here on 1233 Radio DYBS. This is your friend Angel, and I will be with you for the next 30 minutes. How are you, my sweet friend? Kumusta ang atong dira nga pamahaw sa siningat iyon? I hope nga ka-enjoy gid nato ng atong nga pamahaw dira. Whether kung kita nagpangapi sa siningat iyon. At I don't know sa imo yan, no? Pero kung mag-past 3 na bala, wala na ko na yung nagpangapi kay hindi na ko katulog kung gabi. No, pero kan ikaw yabyan, no, kasaho ka nga, nagkapangapi ka sa gihapon, bisan napit na lang ang end of the day, no, but good for you, kahit you get to enjoy sa gihapon ang goodness ng coffee at any time of the day. And as we continue here at Uprising, my sweet friend, upti ako sa sining 30 minutes naton nga pagpamati sa beautiful songs as well as uplifting insights. Kung ikaw nagpamati subong, let me know so I can greet you on air. Just text on 0998-842-2130. And speaking of a few hours na lang gid, no, before kita magdulom na, no, before magdulom na liwat, kag of course magapanyapon na kita, magatulog, and another day naman ang ato natubangon by God's grace, no. But if kita balabian, magpauli sa aton nga balay, do we feel haven ang aton nga ginabatsyagan? Inabalang, do you feel relaxed kung magabot ka sa imo nga balay the moment you open your door? This afternoon, we're gonna talk about the word declutter. Nakabati ka na abiyan bala sang ina nga tinaga, no? Again, declutter. Ining decluttering abiyan nga ginatawag amo ini ang pag remove sang mga unnecessary items gikan sa isa ka lugar, no? Just like your home. Decluttering is the process of getting rid of everything that you don't need or you don't use. So ano bala ining decluttering, kag paano ini makabulig man sa aton nga personal life? Kay tiabyan, kung we make space for the right things sa aton nga kabuhi, we know nga ini makabulig man sa pag-create sang healthy habits, kag mag-boost man sang aton nga productivity. So ang tawag na declutter abyan, mo ini ang paghimos bala sa mga butang hindi naman natun kinanglanon. No, kay usually abyan kung ara lang dira ang mga gamit nagatulumpok, budlayan kita magpangita sa aton yung mga gamit. Like ko yun, ikaw ba yung nagpangita ka sa yabi sa imo salakyan o kung imo nga mga sapatos, nawan ka pangita kay nagatangkas-tangkas ang imo mga gamit. No? So amo ni nga nag-uso ni subong ang ginatawag nga decluttering. How about sa imo man nga kabuhi abyan? May pila ka bala ka mga butang nga need i-clutter sa imo nga kabuhi? Ina mga butang nga nag-weigh down sa imo. Ining mga butang nga nag-distract sa imo nga purpose. Kag ini bala mga butang nga nagakawat sang kalipay kag peace of mind sa imo nga spiritual life. So ato ni nakaroon ng pamatian kag pagkaistoryahan. Pero sa sini, pamati blabyan ang aton first song for this afternoon, and kabay pa nga mabless kit kita tanan sa sini nga beautiful songs.

And that was Oh My Soul by Casting Crowns. I hope you enjoyed our first song for this afternoon. And as we continue here at Uprising, we have our topic for today called decluttering. Nabatian mo na balaabyan ining tinaga nga decluttering. Very usog din ni katama, especially sang height of pandemic. Kay it's a time nga aral lang kita sa aton balay and we get to stare sa aton nga mga gamit sa balay, no? Mas aton silang gakakita pero may kag mas aton silang natagaan sa atensyon. Pero ining decluttering abyan padayon ini nga nagpopular asa diri sa Pilipinas abyan gina-practice na ini nato na matamat, no? So ining word na decluttering abyan amo ini ang pagpili sa mga gamit nga worth keeping, no? Kaiti ang the word nga decluttering abyan, it means ang pag-let go sa mga gamit dira sa imo balay nga hindi mo na kinahanglan o kon ang mga butang nga wala na nag-serve sang iyang purpose, no? So ini nga decluttering abyan amo ini ang pagpili na lang git sang mga gamit nga worth keeping. So kung ikaw gusto mo mag-declutter abyan, kaya mas manami manggid kung magpauli ka sa imong balay o kung sa imo big nga boarding house dira o kung apartment nga maaliwalas, no, kung sa Tagalog pa. So ang isa di ka tip abyan, you go to kung ikaw nag-angkod sa balay, you go room by room and then i-divide mo ang imo mga butang into 4 boxes. So may category ini abyan. First category, butang mo dara ang mga things to donate. And sa second category, ang mga things nga gusto mo na ihaboy. Kag ang third, butang mo dabyan sa third box ang mga things nga gusto mo pa taguon. Kung ikaw be sentimental ka, no, kag gusto mo pa taguon ang ina mga gamit, so butang mo dira. And ang ikaapat naman nga box amo ini ang mga things to store. Gusto mo, dra lang anay, kaya in a time, gamiton mo naman ina ng mga gamit. No? Especially kung sa mga seasonal natin, malang mga bayo, seasonal natin yung mga sapatos, no, like kung mainit-init subong panahon, of course, ang aton mga jacket, kag aton dira ng mga boots, no? Ginatago na natin. Kaya itaso naman natin na sila kinahanglan. No? So, muna ko nabiyan ang first step kung gusto mo mag-declutter. Kaiti, kung tanawon mo abyan, physical clutter lang na, pero wala kita kabalo nga apektado man kita, especially man when we talk about sa aton yung mind. Okay, ang tawo kuno abyan nga permi ang makita niya lapta lang gid niya lapta, apektado man siya. So nagataas man ang iya anxiety levels, ang iya tulog apektado, kag ang iya ability to focus apektado man katama. So kung ikaw abyan, motivated ka nga mag-declutter sang imong mga gamit, no, firstly, overwhelming gid na. But it takes time gid mag-create sang peaceful kag sang enjoyable nga living space. And sunod gani sa quote nga ako nabasahan, the secret of making progress is getting started. And with that, magpamati kita sa beautiful song entitled Getting Started by Jeremy Camp.

change. Kay tiin connection na biyan sa atong topic ko subong decluttering, no? O kung pwede mo man siya makonnect sa paghawan mo. Ginahawanan mo balabiyan ang imong lugar, no? Imo paminsaron. No? Ang muna ganiya biyan nga kung pamatsyagan mo sa imo balakabuhi, nga do ka garot, nga do ka gamo, nga do ka tangkas-tangkas ang mga problema, di mo may tsindihan, nga nagasalalambod na ang mga events sa imo nga kabuhi, nga do wala ka na kaptan, abiyan, no? Wala ka na sang angkor nga kung sa diin makasali ka pa bala. Kahit doon nagarambol na ang imong life. Pero kabalo ka bala, abiyan, nga once isurrender mo ang imong kabuhi, no, kay Lord Jesus, siya agad na, abiyan, ang maghahawan sa imong dalanon. No, isurrender mo tanan sa iya, imo worries, imo kabalaka, ihatag mo bala tanan sa iya, abiyan, kaglabi na ang imong kabuhi. No? In a way bala nga ang pagtuo mo, ibutang mo gid kay Jesus, no? Kay even in the darkest moment of your life, salig ka lang sa yabyan. Kay ang Ginoo naton, siya gid ang magahawan sang imo dalanon. Siya gid ang magahawan sang imo nga magumon nga paminsaron. No? Kay ti ang aton Ginoo abyan, siya gid ang cure sa aton man nga spiritual clutter nga ginatawag. And sa atong pagpadayon, ikaw wala abiyan sa kadamuon nga mga demand sa siningan ng henerasyon, kadamo sang mga butang nga nagakwa sang aton atensyon. Do you still have quality time upod sa aton nga Ginoo? Sa aton pagpamalandong, here is our next song entitled Nothing Else.

0: days. I know there's gonna be some brighter days.
1: Hindi Davian, no, may mga brighter days kita nga ginalauman. And with God nga kaubod nato in our journey, I believe nga kita kid mag-focus sa aton mga priorities. Kung ano gid bala importante sa sini nga kabuhi. I hope and I pray that we ask God for the wisdom as we live every day sa sini kinabuhi din naton. I hope and I pray that in every opportunity na ginatag sa aton sa Ginoo, no, we ought to do things that can glorify the name of our God. And dire lang kita abiyan sa sini nga episode song Uprising. Ini mo abiyan si Angel Guzom. See you again tomorrow. Here is our last song for this afternoon, Brighter Days.

0: Sa aton mga kabataan, pamatii ini. Kung may isa ka tawo nga nagatilaw maghikap sa imulawas sa hindi husto nga pamaagi, o kung may aras ang nag-abuso sa imo pang sexual, hindi iniimo sala. May ara kagid sang kinamataro nga magsiling, hindi kag magpalayo kung mahimo. Pero ilabi sa tanan, magsugid, magpabati sang imo tingog kontra sa pang-abuso. Mahimo mo ini nga masugid sa imo mga ginikanan, lolo o kun lola, iban nga malapit nimo nga mga paryente, maestro o kun maestra, pastor o kun church leader, kag sa mga otoridad nga makabulig sa imo. Kung may naghambal sa imo nga hindi ka manugid sa iban, o kung nagapahog sa imo, dumduma ini. May ara ikaw gihapon sang kinamatarong nga magsugid. Kung wala kang napamatian sa una, isugid liwat sa isa pa katawo nga imo masaligan. Hindi maguntat tubtob nga may magpamati kag magbulig sa imo. Mga ginikanan, pamatii ang inyong mga kabataan. Maghimo sang isa kapalibot nga luwas kag bukas para makasugid sang ila ginakabalakan. Ang pag-abuso hindi sala sang bata. Ang pag-report hindi pagtraidor. Isa ini katikang sa pagpangayo sang proteksyon kag bulig. Mga kabataan, wala kamu nagaisahanon. May mga tawo nga handa magpamati, magprotektar kag magbulig sa inyo. Magsugid, magpangayo bulig. Speak up, magpabati sang imo tingog.
1: Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sa 1233 Radio DYBS, The Sweet Voice of Salvation.
2: Ini ang 1233 Radio DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesus Kristo, tubtob ang tanan makabati.
3: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan, na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
4: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Chevo Banzuelo, at kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At tayo nga po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa pagkakataon na kanyang binigay upang tayo po ay mag-aral ng kanyang mga salita. At syempre, maraming salamat sa lahat po ng ating mga partners sa ministry na nagbibigay katiyakan po na ang ating programa ay inyo pong masusubaybayan kung saan mang dako kayo naruroon. Praise God. At syempre, sa mga listeners po natin, iba-ibang lugar po kayo, no? Maraming salamat sa mga nasa Pilipinas, nasa abroad. Salamat po sa inyong pagsama sa ating pag-aaral. Sa ating pagtatalakay, particular po sa araw na ito, pag-usapan natin yung pagkakaisa. Isang napakahalagang bagay po ang pagkakaisa. Obviously, alam po natin ang blessings pagka tayo po ay merong pagkakaisa, di po ba? Ang trabaho po ay dumadali, yung pong ating mga efforts ay less, pero mapapansin po natin yung results ay more, di po ba? So desirable talaga. In fact, para sa isang tao na nagnanais na maging masunurin sa Panginoon, ang pagkakaisa po ay hindi optional. Opo, kailangan nating makita, maunawaan na ito pong pagkakaisa ay resulta ng ating ugnayan sa ating Panginoon. Ang ibig sabihin po niyan ay habang lumalago tayo sa ating ugnayan sa Diyos, itong pagkakaisa ay resulta po noon. Kaya ang kakulangan din natin ng paglago sa ating personal spiritual life ay magkakaroon din naman ng obvious na epekto pagdating po sa ating pagsasama-sama. At kaya mahalagang pag-usapan ito. So una, bakit po kailangan itong unity? No? Well, una sa lahat at pinakamahalaga, hindi ho natin pwedeng sambahin ang Diyos kung hindi maayos ang ating ugnayan sa isa't isa. If you remember, doon po sa isa sa mga inilahad sa atin sa Gospels, meron pong nag-aalay sa templo. Ngayon, ang sabi ng Panginoon sa kanya, bago ka tumuloy sa iyong pag-aalay, iwanan mo muna yan, makipag-ayos ka muna at saka mo yan balikan. So yung pong pagkakataong iyon, napaka-powerful no? Nung itinuturo sa atin doon dahil yung pong ating mga alay ay hindi nagiging makabuluhan o katanggap-tanggap kung merong mga bagay na mali sa ating buhay na ayaw nating ayusin. So yung ating sacrifices ay hindi po substitute for obedience. Di ho ba? Obedience is better than sacrifice. At hindi po substitute ang sacrifice for obedience. Dahil may inalay ka, may ginawa kang paglilingkod, may dinonate ka or whatever, and then feeling natin, okay naman dahil ginawa ko naman ito, siguro naman ay okay na. Ang reality po, kailangan nating maunawaan na tinitingnan ng Panginoon, hindi lang yung ating ginagawa para sa Kanya, not only what we do for Him, but also what we become for Him. So ang focus po is not only on doing, but also on becoming. Kaya ang ibig sabihin po niyan ay napakahalaga sa ating Panginoon, napakahalaga po na ating luwalhatiin ng Diyos sa pamamagitan ng ating ginagawa at sa pagbabago ng ating pagkatao. So yun po ang emphasis niyan. Kaya challenge talaga noon po kasi sapagkat kadalasan para bang when we talk about ministry, we highlight yung activity at hindi po yung personal growth. So isa po yan. Pangalawa, obviously, ang isang layunin po natin is to edify one another. Edify, ano po ba yung edify? Ang edify po is to build each other up. To build each other up. Now, sa Bible, napakaliwanag po na binigyan tayo ng mga spiritual gifts so that we can contribute to the objective of building each other up. So yung kaloob mo ay iba sa kaloob ng ibang mananampalataya. At ang reason po kung bakit magkakaiba yan is so that we will not have competitions, but rather we will learn to complement each other. Hindi po yung magkaroon ng tagisan sa halip ay tulungan ang isa't isa. Yan po ang senaryo po niyan. Kaya nga minsan nakakalungkot isipin na para bang sa isang church or even among different churches ay nagkakaroon po ng mga competitions. Hindi dapat eh. Kasi ang layunin po ng spiritual gifts is for us to contribute to the growth, development, to add value to other people, to help them grow and become better. 1 Corinthians chapter 12. Verse 7, a spiritual gift is given to each of us so that we may help each other. So ang idea po doon is to edify, to build each other up. So obviously, kung wala po yung unity, ay hindi po natin magagawa ito. Even if you possess the spiritual gift, kung wala pong pagkakaisa, it will not serve its intended purpose. Kaya nga napaka-importante po na makita natin yung pagiging intentional sa pagiging blessing or to add value or to edify the body of Christ. Mahalaga yun eh. Kaya magandang tanong din, ano? As we gather together sa ating mga fellowships, worships, when we get together as a body of Christ, ito ho ba ay nagli-lead sa edification or building up? Or does it contribute further to division, to hurts? Kasi minsan eh, hindi maiaalis, ano? At dapat naman talagang alisin. Kaya lang minsan po eh parang mas mahaba ang nauubos na oras sa chismisan, sa mga kwentuhan, sa mga bahagi na ng sama ng loob. At minsan po pagka dumating ka sa isang pagtitipon na wala doon yung lalim sa buhay espiritual, what you bring is your immaturity. And what happens when we bring our immaturity? Ang nangyayari po dyan, siyempre, obviously, yung pong ating mga immaturities na ito, magkikreate ng friction. So, minsan po, may darating na mahina spiritually, lalong hihina. At bakit lalong humina? Eh kasi po, sa halip na i-edify natin, ang hinighlight natin yung problema ng iba, nag-share siya ng problema sa isang tao, at ikaw naman, sa halip na you strive to become a peacemaker, baka mamaya ang nangyari pa ay nagdagdag ka pa. But wait, there's more. Naku, problema ho yan. Ano? Dinagdagan pa natin yung problemahin ng tao, pati yung problemang hindi naman dapat siya kasali at hindi niya alam, baka mamaya nadagdag pa sa kanyang buhay, and that leads to discouragement and disunity. Kaya napaka-importante po talaga yung intentionality with being a blessing, no? To edify. And then obviously, ang isa pa pong mahalaga is evangelism. Now, in the absence of unity, we affect the ministry of evangelism in many ways. Pag hindi tayo nagkakaisa, di syempre, mas mahirap, no, na tayo po ay humayo at umabot sa mga walang pagkakilala sa Panginoon. Kapag wala ho tayong pagkakaisa, ay hindi rin magiging maganda ang patotoo natin sa mga taong ating inaabot. Di po ba? Sapagkat nakikita, nararamdaman po nila yan eh. Kaya ho yung ating unity is very important. And then of course, yung evangelism naman is not just about a believer sharing the gospel with a non-believer. It's also about the empowerment of the Holy Spirit. So yung empowerment na yon, paano natin mararanasan kung yung buhay natin ay hindi tama? Kaya napakahalaga po talaga na pagsikapan ito. Kaya ang Panginoon, di ba, lagi niyang ini-emphasize to. Ang tinuturo niya is all about love. Sinasabi niya sa atin is all about forgiveness. Mga bagay na esensyal para po yung pagkakaisa, kaayusan, ay tunay pong maranasan ng bawat isa. So yan po yung ilan lamang at marami pang ibang bagay. Ngayon, paano ba natin unawain lalo ito? Well, kung babalik po tayo sa 1 Corinthians 12, at makikita nyo rin po ito sa Romans chapter 12, sa Ephesians chapter 4, at maging sa 1 Peter chapter 4, hinahighlight po doon ang reality na ang church ay isang katawan. Isang katawan. At yung katawan na yon ay binubuo ng iba't ibang mga bahagi. Malawak po ang pagpapaliwanag dyan sa 1 Corinthians 12. No? Pinaliwanag sa atin na yung mga bahaging ito magkakaiba, ang bawat isa ay merong spiritual gift that will make you relevant to the ministry of the body. At yung function mo ay napakahalaga for the health of the church overall. So yung kabuuan, kalusugan ng iglesia, malaki ang parte ng bawat isa sa atin doon. Kaya importante po yung maintindihan natin na pag sinabi nating unity in the biblical context, hindi po ito yung absence lang ng conflict, no? Kasi some people would assume na dahil parang walang conflict, may unity. Ay, hindi nag-aaway dyan. Alam niyo ba na kahit na hindi kayo nag-aaway, ay paminsan, yan pa nga ay indikasyon ng tinatawag na artificial harmony. At ano ba yung artificial harmony? Ibig sabihin, may mga issue na ayaw nating i-resolve. So nanahimik na lang tayo at marahil po ang shout, ano tawag dito, yung ating pinaka-battle cry. Ayan. Nanahimik na lang ako para walang gulo. Ang totoo ho noon, kung inaakala mo na nanahimik ka dahil para walang gulo, maaari pong yung gulo ma-extend pa dahil nanahimik ka. Kaya nga tinuturo sa Bible is not really to avoid conflict, but to speak the truth in love. So iba po yon, na ang binibigyang diin po doon ay yung katotohanan na sometimes pag sinabi natin yung katotohanan, may magiging conflict, pero dahil ang diwa ng iyong pagkakasabi at ang layunin ng iyong pagsasabi ay pag-ibig, obviously, there would be healing, there would be reconciliation, there would be improvement. Pero kung ang layunin po natin is to create further hurt, to blame other people, di po ba? Or to hurt them intentionally with the truth, hindi po tayo magkakaroon ng maayos na relasyon. Kaya nga po, yung sinasabi nating pagkakaisa, may hard work dun eh. At ang hard work po doon, makikita natin kung saan nakalatay. Ang sabi po rito sa Ephesians chapter 4, verse 31 to 32. Now, siguro bago natin basahin itong Ephesians 4, 31 to 32, magandang i-mention muna yung Ephesians 4, 16. Ang sabi po roon, as each part does its own special work, it helps the other parts grow so that the whole body is healthy, growing, and full of love. Yan po yung second part ng Ephesians 4:16. Habang maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat isa, ang buong katawan ay lalago at lalakas. So mapapansin niyo po, bawat isa ay merong special na gampanin at kailangang maayos nating gawin o gampanan yan. Okay? Maayos na gawin. Ngayon, eto, may hamon po doon dahil hindi po madali na gawing maayos ang mga bagay. Dahil kadalasan po, obviously, alam natin yan, pagka tayo po ay nagsama-sama, hindi maiwasan yung mga differences, yung mga, minsan po may history na, di ba? Yung may pinagdaanan na kayo, meron nang nangyari in the past. Hindi naman, usually, hindi naman tayo nang gagaling sa tinatawag na emotional vacuum na yung bang walang history. Kadalasan po may pinagdadaanan na, di ba? Meron ng mga nangyari in the past. Meron na hong pinagdaanan, nasaktan ka na, nakasakit ka na, o baka nga may samaan pa kayo ng loob. So yan po, nangyayari talaga yan. So now, magandang banggitin na sa background po ng Ephesians, if you look at the churches back then, talaga namang may ganun eh. Bakit? Kasi itong mga taong to, may Hudyo, may Hintil, may malaya, may alipin, iba-ibang estado sa buhay. At may mga history yan sa isa't isa. So huwag nating akalain na, kasi ganito kami. Ang totoo po niya, noon pa ganun na. Meron na talagang mga problemang ganyan. Kaya nga po, yung pag-ibig na kailangan natin dito is not the ordinary human love na conditional, and actually yung ating pag-ibig is self-oriented, no? Mabait tayo para may balik. hindi ho ganon. Ang pag-ibig po ay galing sa Diyos. Kaya pag sinabing forgive, forgive as the Lord forgave you. Di ba? Sino po ang source? Ang Panginoon. Pinaliwanag din sa atin, we love because He first loved us. The fruit of the Spirit is love, joy, o etc. So ibig sabihin, God is the source. So dahil siya ang source, kaya nating gawin. Kasi usually, kaya po tayo nahirapan, gusto natin yung object na minamahal natin or the object of our love, referring to a person or even to a church, doon natin hinahanap yung reason para mahalin sila. Di ba? Paano kung wala sa kanila yung reason? Kaya nga ang reason must be God. Dahil sinabi niya, tinuro niya, dahil binibigyan niya tayo ng kakayahan na gawin yung dapat nating gawin. So yun po yun. Kaya sabi dito sa Ephesians 4, 31 to 32, get rid of all bitterness, rage, anger, harsh words, and slander, as well as all types of evil behavior. Instead, be kind to each other, tender-hearted, forgiving one another, just as God through Christ has forgiven you. Napakaganda po ng isinasaad ng talatang ito. Sapagkat sa talata po na ito ay pinapaalala sa atin, this is the hard work to achieve unity. Kasi kung may bitterness tayo, we cannot really work together in a manner that would please the Lord. Kasi hindi naman task-oriented lang ang Panginoon eh. Ito ho, gusto ko linawin. Kasi madalas, ang iniisip natin, unity in terms of the task. May kailangan gawin kaya magkaisa. Well, sa isang banda may merit po yan, pero gusto kong linawin sa inyo, hindi naman kasi tayo tinawag ng Panginoon dahil hirap na siyang gawin yung mga dapat gawin. Para bang tulungan nyo na ako. So bakit tayo binigyan? He can do better than us. Definitely. He can send angels who can do better than what we can do. So bakit isinahali pa tayo ng Panginoon? Sa palagay nyo ho ba, desperado na ang Diyos, wala na siyang makitang paraan, kaya sige, ikaw, tulungan mo ako. Nako, kung ganun po ang akala natin, nagkakamali po tayo. Or you may not be stating that in or verbally, pero ang bottom line, Pwedeng yan po ang pagkakaintindi natin, and that's wrong. Hindi po doon lamang sa ginagawa natin, nakafocus ang Diyos. Siya po ay nakatingin sa pagkatao natin. Kaya nga, ang layunin ng ating mga ginagawa is to glorify God. To glorify God. Now, importanteng banggitin at i-highlight po yan kasi kadalasan yan ang ating nakakalimutan na ang goal is to glorify God. So if you have bitterness, but you try to pretend na walang bitterness para mag-work together kayo, eh ang totoo, nakikita naman ng Panginoon, eh, di ba? You may be successful in doing the task, but because the Lord still sees your bitterness. So, paano kaya yon? Di ba? Kaya ito po, pag sinabi natin get rid of all bitterness, rage, anger, harsh words, he's not talking about the other person. Kasi tayo kadalasan, di ba? Siya kasi. Ayan. Siya kasi. So, iniisip natin yung isang tao. Pag nagbago siya, pagka tumino siya, mawala na itong bitterness ko. God is not talking to the other person. He's talking about you. He's talking about me. He is talking to you and he's talking to me. So, sinasabi ng Panginoon, alisin natin to. Alisin natin. Kaya napakahalaga po na ma-realize natin, this is the hard work. Ang totoo, if you go to the book of James, pinaliwanag sa atin, what is causing the quarrels and fights among you? Isn't it the sinful nature working within you? So yung makasalanang pagkatao natin, yan po ang nag-create nitong mga reasons na ito kung bakit hindi tayo magkaisa. Kaya pag pinag-uusapan po ang pagkakaisa, huwag muna nating isipin yung how can I work with this person? Best to ask yourself, kumusta yung puso ko? Nasa akin ba yung mga sangkap that will create unity? Nasa akin ba yung mga sangkap that will continue to create this unity? Di ba? Daladala ko ba to? Ako ba ay maraming mga hugot, sama ng loob, galit, mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Panginoon that will create this unity? Kaya kailangan dinideal natin to kasi pag hindi po natin hinarap ang mga bagay na ito, patuloy nalilikha ng problema. At napakahalaga po na ating maunawaan, pag sinabing unity, huwag muna nating isipin ano yung babaguhin ng iba. Ang isipin muna natin, ano yung babaguhin natin? What can I change? How can I change? Kasi pag ikaw ay lumago, pag ako ay lumago, we bring a more matured version of ourselves to the gathering. At yung more matured version of ourselves will create that unity, will contribute to that unity. Ganun po kahalaga yan, ganun kaimportante. Kaya nawa mga kapatid, maunawaan natin to, makita natin ito, at pagsikapan po natin ito. Alam nyo, ang laki ng potential pag hindi tayo past-oriented. Ang laki ng potential pag hindi tayo pain-oriented. Ang laki ng potential pag hindi po tayo problem-oriented at naging future-oriented, possibility-oriented, potential-oriented. Ang laki ng ikalalago. Kaya nawa, sa pamamagitan po ng salita ng Diyos, ay mabigyan tayo ng hamon, magpatuloy, sumunod, gawin ang kanyang kalooban. Sapagkat it's not just about you and me. Hindi lang tungkol ito sa atin bilang individual. It's all about the mission that God has entrusted to us. Kaya kailangan po nating pagsikapan ang pagkakaisa to glorify God, to fulfill His agenda, to edify believers, and to evangelize the lost. Nawa po'y naging pagpapala ang ating pag-aaral na ito. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
3: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.

Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag dako gid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tubtob nga ang tanan makabati.

0: Sa aton mga kabataan, pamatii ini. Kung may isa ka tawo nga nagatilaw maghikap sa imulawas sa hindi husto nga pamaagi, o kung may aras ang nag-abuso sa imo pang sexual, hindi iniimo sala. May ara kagid sang kinamataro nga magsiling, hindi kag magpalayo kung mahimo. Pero ilabi sa tanan, magsugid, magpabati sang imo tingog kontra sa pang-abuso. Mahimo mo ini nga masugid sa imo mga ginikanan, lolo o kun lola, iban nga malapit nimo nga mga paryente, maestro o kun maestra, pastor o kun church leader, kag sa mga otoridad nga makabulig sa imo. Kung may naghambal sa imo nga hindi ka manugid sa iban, o kung nagapahog sa imo, dumduma ini. May ara ikaw gihapon sang kinamatarong nga magsugid. Kung wala kang napamatian sa una, isugid liwat sa isa pa katawo nga imo masaligan. Hindi maguntat tubtob nga may magpamati kag magbulig sa imo. Mga ginikanan, pamatii ang inyong mga kabataan. Maghimo sang isa kapalibot nga luwas kag bukas para makasugid sang ila ginakabalakan. Ang pag-abuso hindi sala sang bata. Ang pag-report hindi pagtraidor. Isa ini katikang sa pagpangayo sang proteksyon kag bulig. Mga kabataan, wala kamu nagaisahanon. May mga tawo nga handa magpamati, magprotektar kag magbulig sa inyo. Magsugid, magpangayo bulig. Speak up, magpabati sang imo tingog.
1: Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sang 1233 Radio DYBS, The Sweet Voice of Salvation.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbising.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
4: Lift the Group, Life Improvement for Teens. Where people today in our fast-paced world find it casually to leave the group, we are here to add you. Tara, let us lift up each other and leave rooms better than they were. Up the name of Christ in our homes, schools, and communities. We will lift groups and include friends who feel left out, left behind, or left alone. Topics about mental health, handling relationships, emotions, and making life decisions. Lifting children in conflict with the law, children at risk, and also children with special needs. Stories of faith, hope, and love. As we lift each other up, our Barkada groups. Every Monday, it's 5 p.m.
5: Only here at 1233 Radio DYVS, the sweet voice of salvation.

Magandang hapon sa inyo tanan! Bago na naman nga episode sang Lift the Group. Today, we will celebrate kung ano ang ginhimo sang Ginoo sa aton sang nangligan yung mga simana. Kag proud gid ako mag-share nga sang last nga Sabado, miara kita team building nga natabo sa Luis Hervias National High School, kung diin ang aton title is Ascending Integrity, Impact, and Influence. So, importante gid katama ang pag-training naton sa aton mga kabataan. How? Kung sino sila sa mata sang Diyos ang ilang nga identity. So, subong nga hapon, we will share in a while photos sa mga ginhiwat namon sang sininga Sabado sa Luis Hervias National High School. Kagapregi kita nga madamo pagid ng mga student leaders ang mag-arise. Upod namon ang Barkada Contra Droga ng mga officers. Kagupod namon ang Lift Club Officer sa Luis Hervias National High School. So, ang isa sa amon topic ko nga gin-assign sa ako niya is Ascend Identity. Because tuod gid na before we do our purpose or before we do a lot of things, ang Ginoo galiya, excited siya kung sino kita, who are we becoming in the process. So, ang first gid nga topic ko is ang pa-insindi sa mga kabataan, ang hiyas nga may ara sa ila, kung sino sila ya sa mata sang Diyos. And sininga hapon, if ikaw ka pamati ka, we are so glad to be with you in another 25 minutes to encourage one another and to lift each other up. So, sa first nga topic namon is Ascend Identity, we started with embracing kung sino ikaw sa mata sang Diyos. Everyone has a creator, so remember who you are. Tanan kita tinuga, may nagtuga sa aton. And ang ipakita to namon gani nga video is ang kay Simba nga may ara siya ya tatay, kagakalipat siya kung sino siya. Kag sa pagtulok niya sa tubig, nakita niya same siya tsura sang iya nga tatay. Kag gina-remind siya kung sino iya nga amay. Parehas man sa aton, sometimes si Simba, sometimes kita. Kakalipat kita kung sino kita. Gaka-insecure kita sa aton purpose. Tuod bala na? Or maybe gapang duha-duha kita because maybe lubo ang pananaw mo sa imo self or gamay. So, first, we started to encourage the youth leaders sang Luis Hervias National High School kung sino sila sa mata sang Diyos. And we started with I am. Sininga hapon, ma-start kita ya, di ba magambal? What's your name? Ang sabat gina, I am Leia. Or ikaw, what's your name? Mambal ka, I am DYVS or I am Amuni. But ang nagtawagali sa aton, ang pangalan niya si I am. Siling sa Exodus 33 verse 14. God said to Moses, I am who I am. This is what you are to say to the Israelites. I am has sent me to you. Sili, we will lift each other up. Kay may nagtawag man sa imo. Ang nagtawag sa imo, ang pangalan niya si I am. Siya ang Diyos halin pa sang una. Kagang ari pa, ang ginpili niya sa amunang istorya si Moses. Sino si Moses? Si Moses, adopted na siya sang prinsesa, sang Ehiptohanon, di ba? Nadumduman niyo sa time na nabunag na siya. He was born in time where Hebrew babies are being killed. Gitago na siya. Maybe si Moses, gitago. Maybe ikaw man, gapanago or gintago. But grabe ang tadhana, no? Ginrace siya sang isa ka Egyptian princess. Then, sang nag-rise up na siya, naging sultiro na siya, he grew up as an Egyptian. Although he was a Hebrew, dosang may era to chimpo nga nakita niya, gindagdaog ang iya nga fellow Israelite. Because of that passion sa iya to love his fellow men, i-defend niya ang mga oppressed, napatay niya ang iya fellow nga Egyptian. Fellow Israelite siya, pero Egyptian siya, diba? Because he was adopted. He was able to murder a fellow Egyptian. From then on, he became an exile. E nabalaan yung manadra nga hindi siya pure-blooded Egyptian. So first, grabe ng issue of identity niya. And you know the story of Moses, nanago na da siya sa Midian, right? Hasta nagkapamilya siya. Hasta nga gitawag da siya ni God sa burning bush experience niya. And ari na sa burning bush, sa ginsugo na sa sang Ginoo, siling sang Ginoo si iya, I am has called you. Tell them,
I am who I am has sent you. Duda mo pa da rason si Moses, no? Pero nabalaan nato na ang istorya, nag-obey mang ginadagyapon si Moses, kag nabalaan yun ang istorya ang plagues sa Egypt, hasta one day, let my people go. After sulit-sulit ng mga trahedya sa Ehipto, na insindihan ni Pharaoh, that the God of Israel is the only God. Pero naglabot pa sa punto nga napatay ang iyang firstborn son and all the son of the Egyptians. E nadunduman nila ang istorya, no? The Passover blood nga ara sa portahan sa mga Israelinhon. When the spirit of death passed by, ang mga Egyptians sa kalamatay ang ilang firstborn, pero ang Israelia buhi. Buhi sila tanan ng ilang mga firstborn son. So you know the story? Moses, an adopted son, an insecure boy, an insecure young man, layas nga bata. Maybe si Moses, maybe kita, gatago, gapalagyo. One day, ginhimo siya sang Diyos, deliverer sang Egypt. So sini sa Lift the Group, ang first thing kina-target natin is to encourage you guys, to encourage us youth, or kami nga mga young adults, kita nga mga parents, that focus on who you are in Christ. Ano man ang imo status sa diri, ano man ang panulok si musang tawo, ano man ang imong mga nahimo ng mga kasalanan, si Moses nakapatay. Ikaw, ano sala mo haw? One day, ang Ginoo, yagaliya, kaya i-turn ang imong story. So parehas kay Moses, nag-obey siya, upo diya pamilya, nagbalik siya sa Egypt, paginhambalan na gid sa Pharaoh, let my people go, and let the Israelites worship God. So sini sa Lift the Group, ang first nga i-address ang Ginoo is imo identity. Hindi magamit sang Ginoo ang isa ka insecure nga tawo. First, anong kumamangkot, sinungalan mo? Lift, what's your name? Mambal ka, I am Lift, I am Leia, or I am DYVS. This is our confidence. I am has called you and me. So God's call to Moses exposed his hidden past, his fears, ano imo ginakadlukan, his insecurity. Ano yung imo status? Are you rich? Are you poor? Or are you an adopted son like Moses? His wounds were exposed and God needs to heal him. Sininga hapon, we just speak a message of healing sa imo pagkatawo. We speak a message of healing sa imo nga past because God is calling you. As you hear this voice, may there be an encouragement kag ginatawag ka man ni Lord and gusto ni God ayuhon ka. So sang willing na si Moses, gipakilala ni God ang iya kaugalingon as I am. Now in the New Testament and subong hapon, we will discover who is that I am. In the New Testament, who is he? There is the 7 I am statements of Jesus. So live, mga kapwa ko ka groupmates. He is I am. Ano hambal ni Jesus sa New Testament? I am the bread of life. You're not sure who you are because of this economy? Nagpakilala si Jesus, ako ang tinapay sang kabuhi. Kung sino magkaon sa akon, mabuhi, hindi ka makulbaan. Second, hambal niya, I am the light of the world. Niya anak, just obey me, ako ang kapawa sa kadulom. Diin ka man subong kadulom, feeling mo natakluban na ikaw sang problema? He is the light of the world. Now in Luzon, our fellow men are being flooded because of the habagat season. Damo sa aton upod naton, not only in Philippines, but globally. Nga ka-dark, kabugat, siling ni God, I am the light of the world. Ikatatlo, siling niya, I am the door. Siya ang purtahan sang kabuhi, ka-groupmates. Go and share to your friends kung magkakasubo. Jesus is the door. He's the way to heaven. Ika-apat, I am the good shepherd. Siling sang John 10:11, Jesus saves and protects those who believe in Him. He is the good shepherd. Sino diri ang feeling nila nagkalawala na sila? God is able to find the lost sheep. If ikaw feeling mo sheep ka ni God, pero feeling mo nado ka lost sa imo, He is a good shepherd. Ginapangita ka ni God. Biskan diin ka pa. Sometimes ginadisiplina kita ni Lord. Or sometimes ginamentor niya kita. Because He's our leader. He's our chief shepherd. Ikalima, silinga di, I am the resurrection and the life. Lift the group. Siyagid niya ang kabuhi. Siyagid niya ang pagbanhaw. So, if may
gakalamatay, siya ang hope. This is the good news. Kitabi ng mga Kristohanon, our God is alive. He is the only God who has resurrected. When I watched the news in Nepal, did you hear the news about Nepal? Atong recent nga naging ano sila, damo, thousands of people were killed or passed away because of the tragedy. Nag-worship to sa mountain, nag-retreat to ang laban, digto sila. And when I studied their God, ang ila ginuuya, wala na banhaw. Kita nga mga Kristohano niyang aton ginuubuhi. So amo na siyang aton hope na regardless ya mapatay man gid kita, one day wala lang ta kabalo when tanan kita pwede mapatay. Death is certainty, tomorrow is unsure. Di kita kabalo kung may buwas pa, but the good news is may kabuhi ko ang Ginoo mo, si Kristo Jesus. That's the difference of Christianity among all others. Ika-anong, siling ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. If you're not sure who you are, if you don't know where to go, He's the way. If hindi ka nakabalo, anong kamatuoran? So, subong na mo, fake news. Last week, we talk about ato ang mga so online ng mga deception. He's the truth. I am the truth. And lastly, if you feel wala ka purpose, do ka members of your body are full of death, He is the life. And lastly, you wanna be fruitful? Mga ka-lifters, let's lift each other up. Siling ni Jesus, I am the vine and you are the branches. Apart from me, you can do nothing. Remain in the vine and He will remain in us so that we will bear much fruit, lasting fruit. So these are the 7 I am statements of Jesus. If you're not sure who you are, groupmate, friend, if hindi ka ba na sigurado kung sino ka, focus on Jesus. So last Saturday, we encouraged group of youths to be an influence in their school, to be an impact in their school. Pero ang hambal ni Jesus, angot ka kay Lord. Namiyan ko sa hambal sa isa ka youth, how can I help more youth if I myself needs to be helped? So here I am, excited ko yung magpa-mold kay Lord Jesus. Excited ko magpa-heal sa akong identity para damo pa ko mabuligan sa barkada kontra droga nga club. Kagdamo pa ko mabuligan sa mga youth nga gastruggle purity, gastruggle premarital sex, gastruggle rejection sa ila panimalay. Damo to nga mga student leaders ha. They are product of broken families. Miara to nga iya mom nag-pass away. Iya father, may iba na nga pamilya. These student leaders, gusto nila mag-shine sila campus, pero sila nila manang, ate Leia, I need help. I need the love. I need the empowering of God so that I can help more youth sa amon nga campus. So what an encouragement, no? So second, siling ni Jesus, ang Ginoong nagtawag kay Moses sa Old Testament is ang Ginoo manaton sa New Testament, ang iya pangalan in the person of Jesus Christ. And because He is, He must. Sino si Jesus? Because kilala ni Jesus iya ko galingon, sure siya sa iya mission. Kamo, kita, do you know your purpose? Ano gid bala ang dapat kung akwaon nga kurso? Ano gid bala ang akong kwaon nga obra? Himuon nga obra? You know si Jesus, sure siya sa iya mission. Like a bulb, its purpose is to shed light. Like an aircon, its purpose is to emit cool air. Si Jesus, sure siya sa emission. Siling niya di sa Luke 2:49, I must be about my Father's business. Balit, young boy pa lang ni si Jesus, ayawan pangita iya parents sa iya. Ara, siya gali sa temple. Sinya pa, ma, hindi ka mo magkabalaka, ari lang ako sa balay sa akong amay. Si Jesus, focus siya sa Father's business. Saying pagid, I must work the works of Him that sent me while it is day, as long as I am in the world. Siling pagid ni Jesus, ako ang kapawa. So si Jesus, kilala yaya ko galingon, kabalo siya sang I must niya. And ang most decisive decision ni God is to die on the cross, to resurrect for you and me, and to ascend to heaven. Grabe si Jesus, focus siya, isa lang ganyan iya direction. Wala siya na-distract sa pagiging karpintero. Wala siya nag-love life. Si Jesus na iya, kita yate kung gusto mo, magkapamilya, one day go and build a family. Pero ang Ginoo, sure siya sa iya mission.
That is to die for the cross, for the redemption of mankind. Kanami kay Jesus, no? Kilala yaya nga kaugalingon. Kag hindi siya insecure. Kung ginahikayan siya, he didn't retaliate. Wala siya ga-engage sa mga nonsense na conversation. Pero kung ang topic ko ya about who he is as the Messiah, gasabat siya, I am the Messiah. And amun siyang aton nga, we're about to close now. I am, therefore, I must. That is Christ. This is a quote from my senior pastor. I received this word na, if you know who you are, therefore you will know what you must do. So sini nga hapon, ano ang dapat naton himuon?

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

May nga po si Mabian ka, gutod sa Ginoo nga nagapadayon sa pagsunod sa sining programa, Salmo. Salamat sa pribilyo nga kita makapadayon sa pagtuon sa ang bala niyong pulong, kagkabaygid ang Diyos magpakamay sa aton. By the way, salamat kid sa tanan nga nagasunod sa sining programa, Salmo. Kagsalamat kid sa tanan man nga nagapangamuyo sa sining station DYVS. Kaga hindi lamang nagapangamuyo kundi nagasakdag man financially agod na padayon ang ministry sa DYVS. So salamat sa tanan nga staff sa sining station sa pagpagamit ninyo sa Ginoo. Kabaygid ang Diyos, mag-bless sa inyo. Okay, no? Aton nga text, no? Makita ini the Book of Job sa pagpadayon naton sa pagtuon sa pulong sang Diyos, particularly in the Book of Job. Ang aton nga pagpamalungan sa sining hapon, isa ini ka pamangkot, no? Nga pagasabton man naton paagi sa pulong sang Dios dere. So ang pamangkot, no? Why God allow Satan to afflict you? What was his purpose? Why God allow Satan to afflict you? What was his purpose? So kung nataon natin dire, si Job isa dire ka tao makonsider natin nga morally speaking, maayogid siya kay siling niya sa verse 1. There was a man in the land of Uz whose name was Job. The man was perfect, upright, the one that feared God and eschewed evil. In verse 8, and the Lord said unto Satan, thou was considered my servant Job, that it is none like him in the earth, a perfect, an upright man, one that fear God and eschewed evil. Silinsang verse 8 dere, that there is none like him in the earth. Meaning during that time, siling mismo sang Dios kay Satan dere. No? Sa tanan ng mga tao during that time ni Job, wala sing parias kay Job kanami na klase sang tao as a Christian, as a believer. Tungod ni what siling sang Bible dere, whose name was Job and the man was perfect. Hindi dere but silingon wala si Job sing sala dere, but when it comes sing natawag na moral aspect ni Job ya, no? Morally speaking, mahayugid si Job. Namiigid siya nga tao. Kay kung basahon ni ang Book of Job dere, during the time ni Job, isa si Job dere ka makonsider naton nga may position man during the time, kay ginarespeto sa mga tao during the time. Ang mga halang doon ng mga tao, gahipos kung mag-abot siya. Ang mga katauhan nga nagamapamatanon, nga nagasadalan sa gaagi si Job, nagahipos ka nagarespeto sa iya. Kag si Job maayog itungo during the time, even ang mga widows ginabuligan ni Job. Kag ang mga ibol nga tao hinabuligan ni Job. So si Job diri makonsider naton nga exemplary character gid siya. Ihimplo gid si Job when it comes sa iya nga kabuhi bilang isa ka tumuluo. Kag bilang isa ka tumuluo, no, makonsider naton nga si Job diri isa ka tao nga masiling naton nga nag-grow siya spiritually. Tungod kung basaon nato ng Bible dere, during the time nga nagkalamatay ya kabataan, nagginpangkuha ang iyang mga pagkabutang dere, mabasa ni mo dere, siling ni Job dere, the Lord gave and the Lord has taken away, blessed be the name of the Lord. Pwede, kulang taon nato dere, ang ginambal ni Satan, no? Karun, mabasa nato dere kung ano ka klase sang tao si Job. Morally upright git si Job dere. Exemplary character ang iyang kabuhi bilang isa ka tumuluo. So ang pamangkot di what, no? Why God allow Satan to afflict Job? Nga kun lang taon naton si Job dere, kanami nga tao, pero nga ginalaw niya Satan dere. Ginalaw niya Satan agod nga halitan si Job dere. So siling sang verse 9 dere, in chapter 1 verse 9, then Satan answered the Lord and said, that Job fear God for no. Si Job bala nagakadlok sa Dios, gaalagad sa Dios sa wala lang. Sila niya sa verse 10,
Has not thou made an edge about him and about his house and about all that he hath on every side? Thou hast blessed the work of his hand, and his substance is increased in the land. In other words, dere, sila ni Satan, dere si Job, kay mo alagad, nag-aalagad lang sa imo because you bless him. Di kung mabalik kita in chapter 1 verse 2, dere, God bless Job because he has seven sons and three daughters. No? He has a big family. Kag number 2 dere, sining some verse 3, God bless Job financially. So during the time, siling niya sa verse 3 dere, his substance also was 7,000 sheep and 3,000 camels and 500 yoke of oxen and 500 the asses in every great household, so that this man was the greatest of all the men of the East. Siya ang pinaka dako kun manggaranon nga tao during the time ni Job. By the way, si Job buro contemporary ini sila ni Isaac, no? Ni Isaac or ni Abraham, ni Isaac. So, makita natin dere, no? Nga si Job was blessed. Tisiling ni Satan dere, si Job nag-aalagad sa imo because you bless him. So, ano siling niya sa ni Satan sa Diyos in verse 11? But put forth thy hand now and touch all that he hath, and he will curse thee to thy face. Di, ano sila ni Satan, dari kwa abla tanan sa iya, pakamalauta siya, no? Kwa ang tanan nga ara sa iya, kung hindi kaniya pag-i-curse. So in verse 12, and the Lord said unto Satan, behold, all that he hath is thine how, in thine power, only upon himself put not forth thy hand. So Satan went forth from the presence of the Lord. So sa sunod nga mga verses dere, kita natun dere that God allow Satan to afflict Job first dere. Punagin, no? Tanan nga makabataan Job dere, o kung tanan nga pagkabutang ni Job dere, ubos gid panguwa siya sa mga Chaldeans. Ang kabataan ni Job, nagkalamatay man. In chapter 2, si Job nagmasakit pagin. So kung lang taon naton dere ang sitwasyon ni Job, ara gid siya sa mabudlay nga sitwasyon. Tungod God allow Satan to afflict Job. So pamangkot, why? Why? So first dere, nga rason kung nga God allow Satan to afflict Job, and what was his purpose? First, dere, to prove Satan that his accusation against Job was wrong. Kag mabasa natin ini in the book of Job chapter 1 verse 9 down verse 8 down to verse 12, verse 11. Tungod ang accusation ni Job dere o kon ni Satan against Job that Job serving the Lord because God bless him. Pero wrong dere si Satan, why? Tungod sa time nga ginalaw sang Diyos si Satan nga i-afflict ni si Job dere, ano sabat ni Job dere in chapter 1 verse 21? And he said, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return hither. No? Di, hublas siya nga nag-abot sa sining kalibutan, kag hublas man siya nga magabalik. Sunod nga, praise the Lord gave and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. So meaning, gina-acknowledge din ni Job, dire nga kung ang tanan nagkaladula man sa iya, ang nagkalamatay man kabataan niya, kag nagtanan nga mga pagkabutang niya, makasapatan niya, ginpangawat sa iya, tungod ang pagtuo ni Job, dire nga ang Diyos naghatag, kag ang Diyos man magkakuha sini. So wala niya gin-curse ang Diyos dere. Tungod gapati si Job dere, nga ang tanan nga ara sa iya, halin na gin sa Diyos. Kagano siling sa verse 22, in all this Job sin not, nor charge God foolishly.
Wala gid si Job nagpakasala, kag wala niya wala si Job naghambal sing mga butang nga hindi maayo sa Dios. So ari diri makita naton nga bisan pa ginalaw sang Dios sa Satan nga i-afflict ni si Job to prove Satan that his accusation against Job is wrong. Ang purpose diri sang Dios agud ipakita kay Satan hindi lang wrong siya kundi si Job tao siya nga may pagtuo sa Dios. Nga sa piyak sang tanan nga katabo sa iya, and yet si Job wala gid niya gin pakamalaot ang Dios. In chapter 2, siling Satan dira, no? Si Job, no? Mag-aalaga lang ito sa imo tungod healthy siya. Try nga i-sakiton mo siya. And God allow Satan, for siling si Diyos dari, allow taka, but hindi gid pagkuha ang iyang kabuhi. Ano siling niya sa verse 6, chapter 2, and the Lord said unto Satan, behold, he is in thy hand, but save his life. Anong lesson malar na ito dari? Yes, pwede nga i-afflict ni Satan si Job. Nagnagmasakit si Job dari. Pero ano siling siyang Diyos dari? Hindi gid pagkwa ang yakabuy. Ang lesson malar na ito nito, sino? God is sovereign. God is in control. Na even Satan hindi makahalit sa kay Job, hindi siya makakuha sang kabuhi ni Job if God did not allow it. Anong lesson malar na tundre? Ang lesson malar na tundre utod sa kinungang Diyos na ginaalagan ni Job, kag ang Diyos na ginaalagan ni mo, ginaalagan na ko, ginaalagan na itong nga tumuloo, ining Diyos gamhanan. Ini nga Dios nagakontrol sang tanan nga butang sa sining kalibutan, even Satan na kontrol sang Dios. Agud indi siya makahimo si malaot sa bisan kay sino nga mga tumuloo kun indi sang Dios pag itugot ini. Pulan tawa blan yo makita naton kun ano ang asawa ni Job dere sang time nga si Job ang kalbataan na kalamatay si Job, ang tanan nga pagkabutang, inkuwa sa iya, pangawat sa iya, at the same time si Job nagmasakit. Ano siling niya sa verse 9? Then said into his wife, and said his wife into him, dost thou still retain thy integrity? Curse God and die. So makita ni mo dire kung ano klase tumuloo, kung tumulo ni ayan asawa ni Job sa pamangkot, no? Kung tuod ayan nga tumulo ini. So that's why dahamo gid na naga-claim mo kung nagasiling ang asawa ni Job hindi tumulo. Why? Because during the times ng trials he cursed God. Eh kung totoo gagid nga tumulo, hindi mo gid pang i-curse ang Dios like Job. So that's why, maybe ang asawa ni Job nag-aalaga lang sa Diyos, tungod bless sa Job, tungod damo pagabutang. Ti ayhan utod siya, no, kasi galagad ka lang sa Diyos, tungod bless ka. Galagad ka lang sa Diyos, ko healthy ka. Galagad ka lang sa Diyos, tungod dami imo sitwasyon.

0: Salamat gid sa mataw mga bano aton gin pamatian. Kabay nag-encourage sa to sa aton kita nga matumod pa dayon makalagad sa aton buhi ka matutuod kagamhanan ng Dios. So liwat diri no siling sa asawa ni Job diri, no? Curse God and die. In verse 10, but he said into her, si Job ng siling si asawa, thou speak it as one of the foolish women. Speak it. What shall we receive good at the hands of God, and shall we not receive evil? In all this did not Job sin with his lips? Kita natin diri ang kabuhi isang isa katumuloo in the person of Job. Para sa iya, no? Kagalagad siya sa Diyos, hindi tungod kin-bless siya, hindi. Kalagad sa Diyos tungod matuduod siyang Diyos. Kung kwaon masang Diyos ang tanan nga butang sa iya, tungod ang pagtuon ni Job dere, ang Diyos naghatag kag ang Diyos man mag-bawi. So kung ano man nagakalatabo sa life ni Job, nag-antos man siya, hinatanan, no? Kabalo si Job na ang Diyos may right sa paghimo sa mga butang na gusto niya himon because he is God. No? In all this did not Job sin with his lips. So, wala din si Job nagpakasala. Wala niya din curse ang Diyos sa piyak sang iya mabudlay nga sitwasyon. So, first dere, no, nga rason kung nga ang why God allow Satan to afflict Job, ang nung iya purpose, unagidre, to prove Satan that his accusation against Job was wrong because Job was a faithful believer. Despite sang nagakalatabo sa iya, padayon si Job na nagaalagad sa Diyos. Ikaduwang butang rin, no, makita naton sa aton in the book of Job, no? Na ginalaw sang Diyos sa Satan sa pag-apply kay Job kagang iya purpose dre. Ang purpose kadua dre, God intended Job to attain to a higher quality of character, faith, and relationship with God. Amon ni kadua nga makita naton dre in the book of Job chapter 23 verse 10, no? Abasa naton ano sinin ni Job dre. Chapter 23, verse 10. In he knew it the way that I take. In he knew it the way that I take. When he had tried me, I shall comfort as gold. So si Job dere, no? Gapati siya nga kung ano man ang nagakatabo sa iya, may purpose ang Diyos ni. Kagang purpose ang Diyos dere, no? A good nga ang intention sang Job dire kay Job, a good ma-attain niya dire ang pinakataas nga quality of character. So that's why liwat nato, no? When it comes sa moral aspects ng life ni Job, makita naton si Job dire perfect, upright taho nga nagakadlok sa Diyos, taho nga nagapalayo sa sala. So gusto pagit sang Diyos dire nga intention sang Diyos dire a good nga ang higher o kung ang ginatawag nga taas nga quality sang character ma-achieve ni Job dire kagang iya pagtuo at the same time ang iya gid nga relationship sa Diyos. Ano dire ang tuyo sang Diyos dire liwat siling ni Job dire in chapter 23 verse 10, but he knew it the way that I take. Kabalo si Job dire, no? Nga kung ano man ang nagakatabo sa iya, no? Ginatilawan ng siya sang Diyos. Putod sa Ginoo, no? Agod ma-achieve naton ang ginatawag nga higher quality of faith, kagang aton nga relationship sa Diyos, mag-ligon pagid, ma-strengthen pagid, ginaalaw sang Diyos ang pagtilaw. Because truth, trials, through affliction, through suffering, dira naton o kung dira kita magapalapit pagid sa Diyos. Dira makita kung ano klase kita nga tumuloo, kag kung ano kabakod sang aton pagtuo sa Diyos, kag kung paano pagid kita magpalapit sa Diyos. ma-strengthen ang aton relationship sa iya during the times of affliction. Silingan ni James na gaginaalaw sang Diyos ang mga pagtilaw, agod nga maghamtong kita sang aton pagtuo, agod mag-matured kita sang aton pagtuo sa Diyos. So, utod sa Ginoo, kung naka-experience ka man sang kabudlayan, like Job, kabay kung tani, ma-remind kita nga ang purpose ng Diyos ini, agod nga magahamtong kita sa aton pagtuo sa Diyos, kag makita dira ang natawag nga high quality sang isa kakabuhi sang tumuluo, kag makita dira nga sa gyapon, like Job, gaalagad sa Diyos sa piyak sang mga kabudlayan. Kay pwede gid nga in the midst of suffering, basulon mo ang Diyos, like sa asawa ni Job. Pwede da in the midst of suffering, talikdan mo ang Diyos, magpalayo ko sa iya. And yet si Job, wala inigini mo niya, why? Tungod gatoo si Job dere. Kasi lang, but he knoweth the way that I take. Kabalo ang Diyos ang sitwasyon ni Job. No? Kaya ano silang na, ginatilawa lang siya, in I shall comfort as gold. Ituod man, no? Agod nga makita mo ang isa ka gold nga pure paagyon ginaina sa kalayo. Ti agod makita man ang isa ka quality nga tumuluo. Makita dara ang hamtong nga pagtuo. Makita da ang lapit nga relationship sa Diyos through trials. Kay the more nga nag-aara ka sa mabudlay nga sitwasyon, the more pagid nga nagalapit ka sa Diyos paagi sa pagpanawag sa iya. Ti amuni si Job dere. No? Tungod ang purpose ang Diyos, agod nga makita ang isa ka quality nga kabuo isang isa ka tumuluo nga in the midst of trials. Yes, may mga question si Job sa Diyos dere kung nga agin allow niya dere. Pero ang kamaturan dere, during the time of trials, makita naton nga si Job sa gyapon consistent siya sang iyang standard nga kung ginalaw man sang Diyos ang mga kabudlayan sa hindi tungod nga si Job may sala because siling sang Bible dream, morally speaking, maayo gid si Job. So that's why consistent siya sang iya stand. Despite nga ang accusation sang iya mga friend dere nga si Job nag-antos tungod may sala siya, still si Job consistent sang iya stand nga para sa iya nag-antos siya. Pero wala siya may ginhimo na sala because morally speaking, maayo gid si Job. Kabalo siya nga wala siya may ginhimo nga malaot against God. So that's why gina-question niya dire ang Diyos, Lord, ano ang rason nga agin alaw mo ini? No? Di, silent ang Diyos dira, but in chapter 38 in the book of Job, ang Diyos nagsabat kay Job dira. Ti Job, diin ka. Sang ginpundar ko ang pundasyon sang sininga kalibutan. Ti wala si Job kasabat, why? Tungod hindi inimahimo. So naghahambal ang Diyos dira that God is sovereign. He has in control. Kaghimuon sang Diyos ang tanan nga butang kung ano ang makapahimaya sa iya. So that's why ginambal in the book of Psalms 115 verse 3 that our God is in heaven, He does what He pleases. Himuon sang Diyos kung ano ang makapahamuot sa iya. Di kung amoy ni ang nakapahamuot sa Diyos by allowing Satan to afflict Job, agud si Job magtubo pagid, mag-grow pagid siya sang iya pagtuo sa Diyos, kag ma-strengthen pagid ang iya relationship sa Diyos, gintugot nga sang Diyos. So Kristuhanon, pwede gid nga matabo man ini sa kabuhi naton. Kung gusto sang Diyos, kung i-allow ini sang Diyos. Tungod God still in control. God is sovereign. Kag amo ini ang makita naton dere, kung nga agin alaw sang Diyos nga mag-anto si Job, o kung ginalaw sang Diyos sa Satan to afflict Job. Sa pagid kabagay, makita natin dre, no? Hindi lamang to prove Satan that his accusation against Job is wrong, because Job still trusting God in the midst of trials. Number two, dre, a good nga mag-produce, dre sa tawag nga taas nga quality, pagtuo kag relationship ni Job sa Diyos. Kag number three, dre, no? Ikatatlo nga purpose ng Diyos, dre, greater effectiveness in service. Greater effectiveness in service. Siling sang Job chapter 42 verse 16 and 17, dra, nagkabuhi si Job 140 years. We do not know how long si Job nagmasakit. Pero makita natin dra in chapter 42 nga ang Diyos nag-ayo kay Job. So makita man natin dra ang ginatuwag nga bugay sang Diyos, on God's sustaining grace during the time of affliction, during the time of suffering ni Job, God sustained him by His grace. Anong purpose ang Diyos dre? Agod nga sa tapos si Job tilawan sang Diyos, mangin effective pagid ang iya kabuhi bilang galamiton sang Diyos. Tungod gusto sang Diyos dre nga magamit pagid si Job. So nagkabuhi si Job dre sing 140 years. I do not know kung pila edad ni Job during the time nga gintilawan siya, kung paano siya ginaayos ang Diyos, wala gin-mention sa Bible. Pero sila sa Bible dere, si Job nagkabuhi sang 140 years, nga lawig tungod gusto pa sang Diyos gamiton si Job. The same time, amuman sa aton. No? Kung gusto pa ka sang Diyos gamiton, dugangan man sang Diyos imo kabuhi. Kung i-allow man niya ang mga kabudlayan, mga pag-antos, may purpose ang Diyos, ang good mag-grow kita, ang atong pagsalig sa Diyos. Pero kung hindi pa sang Diyos gusto, gakwaon niyo kabuhi tungod gamiton ka pa sang Diyos, bisan may masakit ka pa, ayuhon ka pa sang Diyos. Tungod gusto sang Diyos nga gamiton ka niya effectively for His honor and glory sa kabuhi nga ginalaw sang Diyos sa aton, samtang ari kita sa sininga kalibutan. Putod kabay kuntani ini nga pulong sang Diyos, maka-encourage sa aton sa pagpadayon naton sa pag-alagan sa Ginoo. Wala na kita sang time. God bless us all.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyong mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo PO Box 393 Bacolod City o kun mag-email sa dyvs_febc@yahoo.com.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat. Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
1: Ikaw ay nakikinig dito sa programang Reflections sa FEBC Radio TV. Ako po ang inyong kaibigan, si Ruzulara Madizon. Bumabati po sa inyo ng isang mapagpalang araw at nawa kayo ay nasa mabuting kalagayan. Napakarami pong mga pangyayari sa ating bansa, sa ating komunidad, sa ating mundo. At marahil marami sa inyo ang naapektuhan nito sa mga nakikita po natin sa balita, ano? Talagang minsan po ay nakakagulat. Ngunit sa lahat pong iyan, ating huwag kalimutan na ang ating Diyos ay buhay. Alam niya ang nangyayari, hindi siya nagugulat dito sa mga ito. At kinakailangan labang natin na laging magtiwala at tumawag sa kanyang banal at makapangyarihang pangalan. Sa araw pong ito, samahan niyo po ako at tayo magkwentuhan at ating alalahanin ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay.

Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming marami pong salamat sa inyong paalala sa amin sa araw na ito, sa aming nanlulumo at nalulumbay na puso, napapagod sa maraming pagbatiko sa amin. Panginoon, alam niyo po ang nangyari, alam niyo po ang sitwasyon, hindi po kayo natutulog at hindi po kayo bulag sa katotohanan. Kaya Panginoon, kami po ay tumitingin lamang sa iyo, sapagkat ikaw ang aming pag-asa, ikaw ang aming katwiran, ikaw ang aming hukom. At sa biyaya mo, sa pangalan mo, alam namin Panginoon na kailanman ay hindi kami mapapahiya. Kaya Panginoon, alalayan mo ang aming puso, alalayan mo ang aming buhay. Sa mga panahon na kami nalulumbay, tulungan mo Panginoon na kami ay tumawag lamang at tumingin sa iyong dakilang pangalan. Sapagkat ikaw ang Diyos na buhay at ikaw ang aming pinaglilingkuran. Dinadalangin ko po ang aking kapatid na nakikinig ngayon, yakapin niyo po siya ng inyong mapagpalang mga kamay at bigyan niyo po siya ng maraming dahilan upang magpatuloy na gumawa ng mabuti at papurihan ka sa kanilang buhay. Ito pong aming samot dalangin sa tanging pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen.

0: Maraming pong salamat sa inyong pagsama sa akin dito po sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Nawa po naging pagpapala sa inyo ang ating pagbubulay-bulay sa araw na ito. Mag-comment po lamang kayo sa ating Facebook page at ito po'y isang malaking karangalan at kalakasan para sa amin na malaman na kayo ay nariyan, nakikinig, nananalangin at sumusuporta sa gawain ng Panginoon sa pamamagitan po ng Far East Broadcasting Company. Hanggang sa muli po, ako po ang inyong kaibigan, si Ruth de la Rama Dizon. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong may kapal.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radio DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code na makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radio DYBS. Ang imo paghatag takugid nga bulig sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tubtob nga ang tanan, makabati.

0: God.
1: And therefore, the Bible says, sanctify yourself upang tayo'y linisin ng Panginoon. Ito ay napakahalaga na paghahanda ng ating buhay upang malalaking mga bagay ang gagawin ng Diyos para sa iyo at para sa akin. Ninyo mga disipulo, naghanda rin sila. Mababasa natin sa Acts chapter 1, verse 4 to 14. They were in the upper room. They prepared themselves for a humanly impossible task. Bakit imposible yung gawain na inassign ni Jesus sa kanila? Dahil kanilang i-preach, kanilang kumbinsihin ang mga tao na nakakita na si Jesus ay napako sa cross. Nakita nila na siya ay namatay. At the same people who crucified Jesus Christ, they saw His body being buried. So, yun ang kanilang madla, yun ang kanilang audience na convinced them by their preaching na itong Jesus, Jesus na kanilang ipinako ay nabuhay na muli at siya ay buhay ngayon. At hindi lamang siya nabuhay, siya ay tanging tagapagligtas at Panginoon at isang araw siya ay babalik. Can you imagine? Sa madla, sa karamihan ng tao, si Jesus ay isang kriminal. Namatay siya na isang kriminal. Kasi yung death niya sa cross ay kamatayan ng isang taong guilty sa kanilang paniwala. But they prepared themselves in the upper room na nalangin sila hanggang sila ay napuspos ng Espiritu Santo. At nung sila ay napuspos ng Espiritu Santo, they spoke the Word of God with boldness at ang daming naligtas. Spiritual preparation is so important. Kaya ganun din po mga kapatid, mga magulang, kung nais natin makita ang mga mas malaki pang mga bagay, ihanda natin ang ating buhay, ang ating mga sarili sa gagawin ng Diyos para sa ating buhay, para sa iyo, para sa ating church, para sa kanyang gawain. Pangalawa, pray for greater things. Sa Acts chapter 4 verse 31, when they had prayed, the place where they were assembled together was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit, and they spoke the word of God with boldness. Paano ang pag-pray ng God-sized prayer? We need to pray God-sized prayer. Mga kapatid, mga magulang, merong small size prayer. You know, ang small size prayer ay katulad ng tinuturo ko sa aking mga apo, yung maliit na bata. I think, yung 4 years old. I think, magpa-5 na yata siya, si Zachary, talinong bata. Sabi ko sa kanya, Zachary, will you pray for our food before we eat? So, ganito yung prayer niya. Kaya mga lolo, mga lola, mga parents, turuan nyo yung inyong mga anak na manalangin. So, sabi niya, Lord, thank you, Lord, for this food. Bless it, oh God. Sabi niya, bless Daddy, bless Mommy, bless Noah, bless Jeannie, bless Lila, and oh, bless Grandpa. Amen. Oh, ganun lang, simple lang, no? Simple lang na prayers. At tinutugon ng Panginoon ang prayers ng mga bata. How many of you believe that? Because it comes out of a sincere heart. But God-sized prayers ay yung mga prayers na hindi lamang panalangin para sa iyong pagkain, hindi lamang upang meron kang pangbayad ng renta. Importanteng mga prayers yun. Dapat araw-araw na pinapanalangin mo. But yung God-sized prayer ay mga malalaking prayer na hinihiling mo sa Diyos na si God lamang ang makagagawa nun. For example, my best illustration for this God-sized prayer. For example, kung birthday mo next week at ang nanay at tatay mo ay mahirap lamang, ang lolo-lola mo mahihirap, at mga pinsan mo mahirap lamang, mga kapatid mo mahirap lamang, marami sa kanila walang trabaho. At yung tatay mo, nanay mo, kunti lang ang sinasahod. Sabi nila, anak, birthday mo next week. Oh, anong gusto mo na ibigay namin sa'yo? So, sabi mo, nay, tay, let's say na ikaw ay teenager, mga 18 years old ka, no? Kung noon, pwede lang, bilhin niya nga ako ng brand new na Nike shoes. Yung Nike na dyan sa Baclaran, mura lang, no? O kaya meron dyan sa mga Green Hills o sa mga discount stores. Yung mga knock-off, mga bagong sapatos, ang gaganda nila. At mura lang yun. At saka bibili niya rin ako ng bagong t-shirt at bagong blue jeans habang nasa Baclaran tayo. And then, kung pwede lang, sabi niya, ay mayroong birthday party para sa aking mga kaibigan. You know, bumili tayo dyan sa Andox. Tatlong manok o apat na manok at limang liempo. Oh, mahal na rin yun, no? At saka isang used na cellphone. Kasi may mga second hand na cellphone. Ang ginawa mo, humiling ka ayon sa kakayahan ng iyong mga magulang. Wala pong kahihiyan yon. That's normal. Magkaroon ka lang dahil mahal ka nila, bibilang ka nila. Kasi yung mga used na mga iPhone, maganda pa naman eh. Baka Facebook ka na dun. Huh? At ano pang gagawin mo? So, humingi ka ayon sa kakayahan ng iyong mga magulang. Now, sabi ng Bible, you are God's children. You are sons and daughters of God. You are adopted sons and daughters of God, according to the Bible. So, anong hihingin mo sa Panginoon? Ask God-sized prayers, mga malalaking bagay. And allow God to determine to answer your prayer according to what you believe, according to your faith. At kung yung prayers mo na yon ay hindi makasarili at yung prayers mo na yon ay ayon sa kalooban ng Diyos para sa'yo at kung yung prayers mo yon is not out of greed or self-serving prayer, hallelujah, you'll be surprised. God will answer them for you for His glory and honor. Pray for greater spiritual awakening and revival. Dito sa ating bansa, lalong-lalo na ngayon, ang daming mga brewing na mga crisis na maaaring darating, na nag-aaway-aaway ang mga opisyal, etc. At merong, agawan ng mga isla dyan sa South China Sea at marami pong mga barko na pandirigma na nandyan ngayon. But pray for greater spiritual awakening and revival. Pray for a greater workforce. Hallelujah, sabi ni Jesus sa Matthew chapter 9, verse 37 to 38. Then He said to His disciples, the harvest truly is plentiful, but the laborers are few. Therefore pray the Lord of the harvest to send out laborers into His harvest. Ang daming mga naglalaylo ngayon sa ministry. Alam nyo ba, pag nag-umpisa kayong maglaylo, ang gagawin ni Satanas, aapakan kayo para hindi na kayo makabangon. So you need the strength that comes from God. Sabi po sa Isaiah chapter 40 verse 31, those who wait on the Lord. The word wait means pray, is hope. The word wait involves na tayo talaga ay nananalangin sa Panginoon. Those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Yan po ang kalooban ng Panginoon. To pray. Manalangin kayo. Glory to God for big things. You know, God can use you for miraculous things. Huwag nyo nang hintayin pa na ang pastor kung mayroon kayo makita ang kapatid o yung anak ninyo may sakit. Huwag nyo nang hintayin ang pastor na manalangin para sa kanila, although we are willing, but many times we are not available because yung mga emergency na mga ganyan ay wala sa schedule, wala sa timetable. So while we want to come and pray sa mga nasa hospital, you yourself go and pray sapagkat sinabi ng salita ng Diyos, these signs shall follow those who believe in My name. They shall lay hands on the sick and they shall recover. Pangatlo, believing to see greater things. Faith for greater things. Dito po sa Matthew 19:26, nandyan po. But Jesus looked at them and said to them, with men this is impossible, but with God all things are possible. In Luke 18:27, sabi po ng ating Panginoon, but He said, the things which are impossible with men are possible with God. You know, brothers and sisters, unbelief will lead you to nowhere. Katulad po ng mga anak ng Israel, alam natin

0: Sapat ba ang ating pananalig sa kapangyarihan ng Panginoon? Huwag nating kalimutan na tanging kalakasan niya ang ating matibay na sandigan. Ang mga pangako niya ay magpapalakas sa ating nakapanglulumong pananaw sa ating kalagayan at kinabukasan. Iingatan ng Diyos ang mga matutuwid. Iingatan sila pag naliligalig. Awit 37-39. Oo nga, totoong hindi natin nalalaman ang mangyayari bukas. Pero alam naman natin kung sino ang may hawak nito. Ang Panginoon na walang nais sa atin, kundi ang pawang kabutihan lamang at wala nang iba.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabati.

0: Good morning sa atong tanan mga utod sa Ginoo. Salamat sa Dios nga makapadayon kita sa pagi pamalandong sa iyang pulong sa sining aga. Kaya salamat sa iyang katutom, kugma kag kaluoy nga padayon nga naga labot sa aton sa matagadlaw nga tanan. And sa paghatag niya sa aton sang perbiliyo nga makapadayon kita sa pagkabuhi sa sining kalibutan, we can continue our living with faith in Him. Kagi sa ini ka salamatan naton sa Ginoo nga kinasustinar niya kita sa kusog, kabakod, kagi sa kabuhi nga ma-enjoy naton together with our family and together with Him. So sa ato nga pagtuon sa iya nga pulong sa sining aga, kung may ara ka mo Bibles dira, palagbukas sa Colossians chapter 2 verse 6-7. Kag basahon ko lang diri sa Ilonggong translation. Kag isa ini ka pahanumdom ni Pablo na nungod sa aton pagpanakaton bilang isa ka Kristohanon. Ginandamin akon nga kon ang isa ka persona nagtuo na sa kay Kristo Jesus bilang iya Dios kag personal nga manuluwas. Gintuuhan niya ang binuhatan ni Kristo Jesus dito sa cross, ang pagpalansang, ang iyang kamatayon, kag ang iyang pagabanhaw, ang ina nga persona nakaangkon gid, no? Sa kabuhi nga wala sing katapusan bilang regalo sang Dios nga kabuhi, no? Mura ginambal sang Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So basahon na kundri ang Colossians chapter 2 verse 6-7. Hambal diri sang pulong sang Dios tungod nga gin kilala na ninyo si Kristo Jesus bilang Ginoo, dapat magpadayon kamo sa iya, magpanggamot kamo sa iya kag magtubo, magpakalig-on kamo sa pagtuo nga ginatudlo sa inyo, kag magpasalamat man kamo permi sa Dios. So kanamig balas ang sining bersikulo, no? I believe nga some of us nanging dako ining impact sa imo upon sa akon man nga kabuhi ang ining kinahambal ni Pablo diri sa mga taga Colossae nga mga Kristohanon, no? Diri naton makita nga dapat si Kristo naton gin tuuhan ang dapat naton nga sundon sa aton nga mga kabuhi, hindi ang aton nga luyag, di aton kabubuton kun ang ginahambal sang mga tawo, kundi kun ano ang ginahambal sang Dios sa pulong, dapat amo na ang aton nga sundon, because the Bible is our final authority sa aton nga mga kabuhi. May ara kita ihan sang aton nga human philosophies, no, but then layo gid sa prinsipulo sang pulong sang Dios. So dapat hindi inaton iya pagsundon ang aton nga tawhanon ng mga filosofiya kon mga prinsipyo, kundi kung ano ang ginahambal sang pulong sang Dios, amo na aton nga sundon, no? Kag ginahambal diri ni Pablo nga tungod, no, mali tungod nga gin kilala na ninyo si Kristo Jesus bilang Ginoo, dapat magpadayon kamo sa iya, magpanggamot kamo sa iya kag magtubo, magpakalig-on kamo sa pagtuo nga gintudlo sa inyo, kag magpasalamat man kamo permi sa Dios. So sa sining teksto, no, si Pablo diri nagahambal nga kita ng mga nagtuo na sa kay Kristo Jesus, dapat magapanlakaton kita sa kay sa iya. Hindi na ginanamin nga magaupot kita sa pagpanlakaton sa iya lang, kundi ikabuhi naton si Kristo sa aton kabuhi. Muna ang buot silingon dira, no? Kaga ining passage, Colossians chapter 2 verse 6-7, nagpakita ini sang tatlo ka mga pamaagi diri, no? That kita nga mga Kristohanon, sa diin magkabuhi kita bilang mga kanakan sang Dios. So unang makita naton diri nga i-reflect naton si Kristo Jesus sa kalibutan sa taong mga tao nga nagatulok sa aton, utod naman sa kay Kristo, pamilya taman, abiyan taman, o kundi taman kilala ang mga tao nag-observe sila sa aton kapin pa kung nakita nila nga matutom kita sa pagsimba. No? Kita nila nga mga pinangamuyuon kita, gasimba kita every Sunday. Ang ini nga mga tao nag-observe kid sa aton nga makabuhi kung paano kita magpanlakaton, paano kita magkabuhi, paano naton masunod ang ginahambal sa pulong sa Diyos sa iyang nga pulong. So we ought to walk reflectively. No? We should reflect on whom we receive at salvation. Okay? Kung tanawin natin, gingamit rin ni Pablo ang tatlo ka mga titles nga i-reflect natin. No? Ginahambal niya rin, Christ Jesus the Lord. Okay? Christ Jesus and Lord. Meaning, gambal kita nga Kristo, meaning the Messiah. Okay? Ang muna ginahambal sa John chapter 4 verse 29 kag verse 42. Nga si Kristo asus among Messiah naging padala sa Diyos. Okay? Kag also kita natundra ang Jesus or Jesus, no? It means that the meaning sang sina nga pangalan nga Jesus is the incarnate God man. Okay, the Savior, ang manuluwa sa sining kalibutan. Amo na ginambal ni Mateo sa Kapitulo 1, Versiklo 21. No? Nga si Kristo Jesus is the incarnate man, is the Emmanuel. Okay? He is with us. And ginmention nila ang Lord, no? Ginoo, meaning the sovereign God of the universe. Again, this tama nina sa Revelation, Kapitulo chapter 17, verse 24. Okay? So we should reflect on whom we receive at salvation. Na makita ang ginbato naton ng Kristo sa kabuhi naton. Amo na ginambal ni Pablo, no? Nga, I am crucified with Christ, nevertheless, I live. Yet not I, but Christ lives in me. And the life na ginakabuhi niya, ang maliit ginakabuhi niya sa bugtong anak sa Diyos na si Kristo Jesus. Hindi siya mo ang makita, kundi si Kristo Jesus ang makita sa iyang kabuhi. So, we should reflect Jesus nga nabato naton sa tiyon sa kaangkon kita sa ginatawag na kaluwasan. Okay? Ang binatasan naton dapat hindi aton batasan makita, kundi si Kristo dapat itungod nga anak na kita sa aton nga Ginoo. Kaya anong lagi ng baldri sa verse 6? Balya tungod nga ginkalala na ninyo si Kristo Jesus bilang Ginoo ninyo, balya dapat magpadayon kamo sa iya. Kaya magpadayon, maging persistent kita sa pagkabuhi sa kay Kristo Jesus. Wala kita naguntat sa paglagad sa iya. Meaning dapat may arak kita sa ginatawag nga clear path sa aton kabuhi. Kaya ano blang klaro nga lagyan naton. Bible reading is our path. Okay, sa pagkabuhi natin bilang sa Kristohanon, ang pagiging mga pinangamuyuon, that is a clear path. Okay, pagkipanugiron sa kay Kristo so sa iba na tao, pag-fellowship, pag-simba, pag-matutong sa pagpangalagad sa Ginoo is our clear path nga sa diin nga dapat natin ikabuhi sa aton pagkabuhi everyday nga mahimaya ang Ginoo sa aton nga mga kabuhi. So we should reflect on what Christ did for us at salvation. We have been rooted in Christ, ginambal dira sa verse 7. So this took place one time, the moment of salvation. Okay? Kung magamagit ang rooted, dira kapanggamot. Okay? Kung ang isa katanong, nagapanggamot, nagapangita na siya sa nourishment, kung nga magtubo siya, kag magmatahom ang iyong pagtubo. So, amo man dapat kita sinibilang isa ka-Kristohanon, dapat dig deeper pagid kita no? Sa pulong sa Diyos. Dapat gina-chase naton ang pagpangalagad sa Ginoo. Dapat wala kita yung katakaan. Kaya ang tutuod na Kristohanon, nagkaano ginapangita niya sa pangpamaagi na sa diin nagtubo siya. Inalikawan niya ang mga bagay na hindi magpatubo sa iya. Kaya gina-chase niya ang mga bagay na makapatubo sa iya. Sa iyang pagtuo, kag-relasyon sa kay Kristo Jesus. Magtubo siya sa iya una-una. Sa iya tagpusoon, agod nga maging mabinungahon siya bilang isa ka-Kristohanon. So, amunay makita na tundri. We should reflect on what Christ did for us at salvation. Kagi Muna ginahambal din nga we are being built up in Christ. Meaning, God or Christ is our foundation. He is the soil that feeds and firms us. At salvation, He began building us up in Christ. Being built up is both present tense and passive voice. Meaning we are being built up in Christ by the influence of another. The Holy Spirit is building us up in Christ. The Word of God is building us up in Christ. Kay bisan ang mga biblical preaching, no? Amo nang nag-build up sa aton sa kay Kristo Jesus. So first, we ought to walk reflectively. And dapat magabuhi man kita biblically. Amo na ambal na kon kaginang ang Biblia is the final authority sa aton nga mga kabuhi. Ayan, may mga experience kita sometimes nga ambal kita to ka-okay man amo sini. But then kung i-base naton sa Biblia, wala ang Biblia na gasiling amo sina. Okay? So dapat kung ano ang ginahambal isang Biblia, amo na ang aton sundon. Amo na aton pamatian kag sundon ikabuhi sa aton kabuhi, no? Because we are reminded here that we ought to walk biblically. We must allow ourselves to be established in the faith. Ang word bala dinhing establish, nagkaulugan ini to make firm, to confirm, to establish or to make steadfast, na magmaligon kita sa aton ng pagkabuhi, kag sa pagsunod sa pulong sa aton nga Ginoo. Ang dumdumon butang naton sa aton nga mauna-una nga ang Biblia amo dapat ang aton ganapasihan sa aton nga pagkabuhi sa adlaw-adlaw nga tanan. Hindi ginahambal sang aton nauna o kun sa iban nga tawo, kundi kun ano ang ginahambal sang pulong sa Dios. Amo dapat ang aton nga pamatian, sundon, kag ikabuhi. Ang good nga may-maya naton Ginoo sa aton kabuhi. Ang abiyan magapangamuyo kita sa ningati on. Let us pray. Amay namon nga labing balaan, may gugmaon sa tanan, may gugmaon sa amon nga mga katawan sa ningkalibutan. Father, we thank you for the salvation that we have received through your Son, the Lord Jesus Christ. Continue to work on us, Lord, through the Holy Spirit. Guide us. And may your name be glorified in our lives, Father. May mga times nga naka-fail kami sa imo. Father, forgive us, cleanse us, and continue to use our lives, Lord, to be an instrument for your glory and honor. Kay kabalo kami Ginoong nakugid ng pribiliyo kung imo kami kinagamit para sa imo nga kingdom. For the furtherance of your kingdom, Ginoong. Isa ina kadako opportunity sa amon, pagpakamayo sa amon, kag isa ini ka pribilyo git sa amon, because not all people can serve you as Lord of Lords and King of Kings. So Father, continue to bless all the pastors and workers, the churches, mga members sa kasimbahanan, ikaw Ginoo magpakamayo. Ano man nga mga trials pagkatubangon namon this week, we pray, Father, for your empowerment, for your guidance, nga sigapon Ginoo magmaukod kami sa pagpangalagad sa imo. Be with us, Father, as we continue this day. We glorify your name, we honor your name, and we bring back all the glory and the honor in the name of the Lord Jesus Christ, our Savior. We pray. Amen.
1: The time right now is exactly 5 o'clock.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasiling, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong indi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
1: Ng aga sa liwat mga kauturan, padayon kita sa aton nga pagtuon kag nagakalipay kita nga makatalupangod kita sini nga mga bagay. Siling sa Matthew chapter 5:26, verily I say unto thee, thou shalt by no means come out thence until thou hast paid the uttermost farthing. Now ano ang talupangod naton dire? Gintalupangod naton ang confess that sin to God sa 1 John

0: chapter 1 verse 9. No, ano pa gid ang aton nga natalo pango diri? The Holy Spirit control you rather than anger. Kabay pa kung tani nga aton ni matalo pango, ano pala ginambal diri sa Galacia kapitulo 5? Nga kabay pa kung tani nga ginpangabay din ni Apostol Pablo sa mga taga Galacia. Labi na gid sa mga Kristohanon sa aton la kaw galingon. Verse 16 nagasiling, this I say then, walk in the Spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. Tood, no? Kung nagalakat kita sa Espiritu, hindi mo ma-fulfill ang kailigbon sang unod. Amuni ko isa, amuni ang nagahatagid ni piyait sa kabuhi sa Kristohanon mo, ini ang kailigbon bala, ining unod nun nga bagay nga ginapinsar perminaton. That's why siling diri sa Galacia kapitulo 5 versikulo 16. Nya, this I say, ako nagambal sa inyo Apostol Pablo ni, nya maglakat ka po sa Espiritu. Kay kun wala ka nagalakat sa Espiritu, you shall not fulfill kun ikaw nagalakat sa Espiritu rather, if you walk in the Spirit, hindi mo na ma-fulfill ang kailigbon sang unod. That's why, siling sang 22 and 23, siling diri o, sa versikulo 22, apang ang bunga sang Espiritu, gugma, kalipay, paghidait, no? Mabinatason, no? Gentleness, goodness, faith, meekness, temperance, against such there is no law. Tano pang dablay ni mga kulturan, so let the Holy Spirit control you rather than anger. So learn to ignore sang ginatawag nato bala na yung mga petty disagreements bala, no? Tiyan mo na bala nga mga petty things ko, no? Yung mga piti-piti, kasi sang expression ta, ang mga wala pulos ng mga bagay, hindi na naton pag italupang doon. Ano bala siling sang Proverbs 19:11? The discretion of a man makes him slow to anger, and his glory is to overlook transgression. Tuna mo, ang discretion sang tao makes him slow to anger. Kapay pakuntanin nga tanan kita may discretion bala sa paghimo sang maayo. Kay hindi ka na makahimo sang kasaypanan, hindi lamang slow pero hindi gid, no? Hindi not into that to fall into anger. Amo ina siling sang Proverbs chapter 19:11 sa Proverbs 17 verse 14 siling niya, the beginning of strife munig pagid ang mapudlay is like releasing water. Therefore, stop contention before a quarrel start. Amo ning matahom. Amo na imanami. No? Gani sila niya, untatana na iya ang ginamugamo, antes pa magdako. Doon tatana na iya ang contention, untatana na iya ang pagpapaminsar sa mga negative nga bagay sa kabuhi mo, para nga hindi na magdamo pa, magdako pa, kag maglatom pa ang mga kasaypanan nga nag-aabot sa mga kabuhi. Siling sang Proverbs 24-25, siling niya, make no friendship with any man o kon with an unbeliever or sin. I-enjoy mo ang pagkatawo mo. Kung ato talo pang doon, don't cultivate close associations with people prone to anger. Ang botsi ganoon sa Proverbs 22 verse 24, hindi ka pala mag-cultivate, hindi mo pag-i-cultivahon ang close nga pag-associate mo sa mga tao, ginang mga tao balaan mo nga mga prone ina sila sa paghimo sang kasaypanan. Prone sila sa paghimo sang kaakig sa ila kabuhi. Botsi ganoon siling sang 15 verse 1 sang Proverbs, no? A soft one or a soft answer turneth away strife, but a harsh word, abada mo na, stir up anger. Mautod, Proverbs 15:1. Kontrolahon tang aton mga baba, bawa mo ni sa nagligan ng adlaw, nakistoryanay kami sa isa ko kaabyan. Ninyo ba pastor siling niya, nagrain, nag-init gid ang akon ulo, kay man nga ha, nag-anugit kami, naglainay gid buot kami sa akon nga, nga confidante. Iyad ako, ayang yang abyan, naglainay gid ang amon nga buot. Kay nga aman, niya ginkata-kata niya ako, ginsugid niya ang amon sikrito na ang sikrito mo bla, tugid lang sa Ginoo bla. Siya lang na iya bla yung matalupangod bla. So amoy ni, Proverbs 15 verse 1, That's why nga ang aton bala nga natun-an that dealing with anger, recognize that unrighteous anger is sin. Kag i-confessar nato nina sa Ginoo. Amra bala ang 1 John chapter 1 verse 9. Katahom sinimo, dapat naton matalupangon ini ang nahaunang 1 kapitulo 1 bersikulo 9 ano ang ginambal dira? Confess your sins one to another. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us. Just to forgive us. Pasahaw na itong sang tulid. Gidiriyo, siling sang ginhambal sa versikulo 9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us. So kung aton ba na makita mga kuturan, ikonfisar natin ina ang aton mga kasaypanan. He is faithful and just. He can be faithful to us, mga kuturan. A little explanation on this verse. Siya mangin matutom lang sa aton, kag mag-fulfill siya sang iya promesa sa aton, as well as just in accordance with His own righteousness, kag nag-require ini sang pagsilot sang sala sa kay Kristo, so that, ini pala ang ginatawag naton, He forgives our sin, kag siya magatinlo sang tanan nga pagkaindi matarong nato sa aton, and if we say that we have that sin, this nagasiling nagaremind sa aton, kag nagahambal sa aton, that this is different from saying that we have no sin. If we say that we have not sinned, lain inaya magsiling ka nga wala ka sang sala. That's why may iba ng mga tao yang wala ko sala, way ko ka papantay. Amo tubag in lesson aton sa Matthew chapter 5 sa gihapon, nga wala kami nang matay, wala man kami maging patay, nga anga pakasalaon mo kami amo naman. Do bu na bla. Way man gani, pero kung talupang doon naton, kung kita maghambal nga wala kita sang sala, lain man na iya nga idea nga wala gid kita sala. Sa versikulo 8, nga, if we say that we have no sin, we deceive ourselves. Sinis ang 1 John 1:8, kay ginadeceive, ginainto lang aton kagulingon, kag ang kamatuuran, hindi wala sa aton. So it is a matter of recognizing what can be classed as sin in our lives. Kung tanupang doon pag inaton sa versikulo 10, ginbalos yan niyo, if we say that we have not sinned, we make Him a liar, and His word is not in us. So kung aton masapuan, it is a matter of denying that we have ever really, you know, sinned at all. We make Him a liar, and His word is not in us. Therefore, mga utod, in conclusion sa sidigid nga tion, dapat naton ini talupangdon, dapat naton hibaluon ini nga mga bagay in order that our Christian life will be smooth and easy. Tiktuod, no? Kung naga-close associate ikaw bala iya sa mga tao nga prone to anger, at ikabuhi mo daw, pero bilang kagapangaking eh. That's why ang message sa aton sinigid nga adlaw, control your tongue. You know, ang tangko no, tama ni ka, disastrous mo. Ang muna lang, animal can tame, but tongue, you cannot tame. Tongue, hindi mo ma anta ang dila. Bawo, kabudlay ni sang dila mo. Okay man tanin ng dila, pero that's why ikontrola ho na ton. No? Matame di mo, may isa ko no kapispis dito sa Thailand nga, daw hindi gid ba tame, hindi gid ko no maanta, pero nadakop sa isa katawo, sa pilalang kaadlaw na anta niya. Kay nga aman, muna nga, kung kaisa ang aton gali nga dila, hinay lang ini, tama ini ka, nga tago nga lugar, kag permilan ni gani, kondisyon kay man, permilan sa kapaligo, permilan basa mo. Apang kung tanupang doon naton, amo ini ang isa ka mabudlay nga kontrolahon sa kabuhi naton. Kontrolahon naton ang aton dila. Let's be conscious enough nga kung maghambal kita, there are somebody nga conscious, nga iban nga mga tao, kisa nagkasakitan of the words that we have, you know, uttered. That's why Proverbs 15:1, a soft answer, turn it away, wrath or strife. But a harsh word, kung aton talupang doon dira, nag-stir up sang danger. You know, as we conclude, let us remember nga ang aton bala talupang doon, ang proud nga look, kung aton talupang doon dire, di appearance ng aton kabuhi, nag-cut ini sa paghatag naton sang aton tion para sa Ginoo. Kabay panakita naton ang aton nga tagipusoon sa sining tion. Outward works, o kung ang aton outward nga paghiliusa, kag pagtrabaho, naga-impress ini sa Ginoo. Kun nakita niya nga ang aton tagipusoon, naga-possess kita sa putli nga kasing-kasing. You know, mga kauturan, ang Ginoo galing naton, wala nagatulok kung ano ikaw karelihuso, kung daw ano ikaw nagpakita sa imo religion. Apang ang Ginoo nagatulok, no? Wala siya nagatulok kung paano ka mag-possess o kung mag-profess. But God is looking for reality in the heart. God looketh on the inside. God is looking for reality. Pagka-real sa aton kasing-kasing. He is looking for a relationship with Himself, pinaagi kay Kristo Jesus. Ikaw bala may relasyon na sa kay Kristo Jesus? Nakabaton ka na bala sa iyang imo personal nga manluluwas? Your works and religious, you know, ceremony means nothing until you humbly come to Christ. Saligi siya as the only Savior from sin. Kag kun aton makita, mga kauturan, kagkabay pa kung tani nga mangin, anak ka man sang Ginoo, kagbatunon mo siya nga impersonal nga manluwas by faith in Christ. Kung ikaw na yan naluwas, masalig ka, pastor, hindi naman kinanglan nga magbaton ko, kaya naluwas na ako. If you are saved, you need to deal with any anger that hinders your walk with God. Don't be guilty of, you know, murder in the heart. Murder of the heart. Kabay pa, yung Ginoo magpakamayo sining aton gintunan sa sinigid nga tion. Kabay pa nga, kung ikaw Kristohanon, kabay pa i-deal ni mo ini ang anger, nga amo ini ang nag-upang sang aton pagpanglakaton upod sa Ginoo. Kung daw hindi mo ginapatawad, at tugya na lang sa Ginoo, patawara na lang sila. Pastor, doon nagkasakit kaya po dugan ko, makita ko siya. Ikanakita mo siya, nga daw kasakit dugan mo. Limo, Lord, I lay it all to you. Ginatugyan ko ini sa imo. I want to be right with you and I want to have a pure heart. Kaya hindi ako gusto nga mag-guilty sang murder of the heart. Kabay pa kung tani, nga to yung talupang doon, abyan, batuna siya. Ngayon mo perso lang maluwas, siya lang gina iya ang makapaumpaw sa imo kabuhi. Kristohanon, alagara siya. Hindi pag iharbor ang kaakig si mo kasing-kasing. Tungod kay madamo pang maproduhir, madamo pang makalag, madalamo, madalata sa tiilan niya kung kita nagpaputli sang aton kasing-kasing. Pastor Gideon Kahilig, good day.
1: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kagkabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kagbuhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: May nagalikop nga kadulom sa kabuhi sang tawo. Madamo nga unos kag pagtilaw nga nagaalalabot. Ang kalibutan may iya nga kadulom. Apang sa amat-amat nga pagbutlak sang adlaw, magaabot ang pamanagbanag. Pamanagbanag, programa nga ginadulong pinaagi sa mga kauturan sa Ginoo nga may handom sa pagbantala kag paghatag sang paglaom sa mga katawhan nga ginalikupan sang kadulom sang kasalanan, sa mga kabuhi nga nahulan sa mga kabugaton gikan sa lulan nga ginadala, kag sa mga kauturan nga ayhan nagakadulaan sang paglaom tungod sang kapipitan nga ginasugata sa kabuhi. Pamanagbanag, mahatag ni Ginoong Hesukristo nga amo ang aton kapawa, ang putli niya nga pulong, amo ang aton suga. Sa tunga sang aton mga kadulom, pinaagi sa kay Kristo Jesus, makaangkon kita sang pamanagbanag.
1: Good morning sa amon mga pinalangga. Namon nga manog palamati, kalipay naman namon liwat nga makabisita sa inyo mga panimalay sa sinigid nga aga. Salamat gid nga makabati kita sang balaan nga tinalan sang kasulatan sang iya mensahe sa aton sa sinigid nga aga. Salamat liwat sa pag-tune ninyo sang inyong mga radio diri sa DYVS. Sa sinigid nga aga, magabasa lang ko diri sa balaan nga dinalan sang kasulatan. Makita diri sa 2 Timothy chapter 4. Basahon ako ng verse number 6 pagkadto sa verse number 8 nga nagahambal, "For I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Henceforth, there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not to me only, but unto all them also that love his appearing." Ang ginugin magapakamaayos ang iyang pulong. Mga hinigugma, mga utod sa Ginoo, sa sinigid nga aga, makita natun nga ang tagsa-tagsa ka mga tumuluo, gintawag sila na merely to start the Christian life, but to remain faithful until the finish. Amo ni subong ang mga nagakalatabo sa aton nga kalibutan. Damo nga mga kalamidad. Damo nga mga ginamo. Damo nga mga catastrophe. May baha, may linog. Kaga sa diin na lang. Labinigit sa gina-experience natin subong. Pero ang pamangkot, magapadayon pala ako sa pag matutom sa gihapon sa pag-alagad sa ginubisan mo ni kakalatabo subong. So makita natin mga hinigugma, mga utod sa Ginoo. Ang Kristuhanon nga pagkabuhi is often compared in scripture to a race, a battle, and a journey. That's why madamo nga mga katawhan nga nagsugod sila sang ila race with enthusiasm. No, makita nimo mga Kristuhanon nga makusog sila, makita nimo nga matutom sila, naga mainit sa pag-alagad sa Ginoo. But the true test of discipleship is not how well we start. It is how faithfully we finish. Amo naman siling naton, madamo nga mga Kristohanon nga nagsugod sila nga grabe katutom, grabe ang ilang pag-alagad, pero wala sa tunga-tunga pa lang. Naguntat na. Hindi na nimo sila makita sa pag-alagdan. Amo na makita naton, hindi kung paano kita nga maayo kita magsugod, but it is how faithfully we finish. Si Apostle Paul diri nagsulat nga sa iya nga final letter from a Roman prison, nabalaan niya his execution was near. Yet instead of expressing fear or regret, he testified with confidence that he had remained faithful. Nga nagpabilin sa gihapon niya nga matutom. His life teaches believers what it means to finish well. That's why nagatag dali si Apostle Paul sa mga reminders sa aton nga mga Kristohanon. Madamo nga mga Kristohanon nga grabe gid una-una, grabe ang kalayo nila sa pag-alagad sa Ginoo. Nagabot ang pagtilaw, nagabot ang problema. Masaling naton nga nadulaan na sila sa paglaom. Kag ang pinakamasubo, hindi na nimo sila makita nga nagamatutom nga nag-aalagad sa aton nga Ginoo. Ano ginambal rin ni Apostle Paul? Siling niya, I am already being poured out as a drink offering. Dumdum mo naton ang pagkamatutom na gasugod din na with total surrender to God. Ang praise there, ang poured out, refers to the Old Testament drink offering in which the offering was completely emptied before the Lord. Nothing was held back. So ginatulok ini ni Paul his entire life as an offering of worship to God. Before anyone can remain faithful to the end, they must first be fully surrendered to Christ. Amo na mga hinigugma. Complete, fully surrendered sa aton nga Ginoong Jesus. Ang ginuwala nagapamangkot for occasional commitment or partial obedience, he desires complete ownership of our lives. Di anong mga hinigugma, mga utod sa Ginoo? Dapat nga isurrender nato ng aton nga will to God's will. Hindi ba lang ang aton niya kabubuto ng matuman? Hindi ba siya ganun nga ang aton niya luyag ang matuman sa aton kabuhi? Luyag nato ang iya kabubuto matuman sa aton kabuhi. Amo na ba lang aton pangamuyo? Nga kabubuto sa Diyos ang matuman sa aton kabuhi? Pero kung gusto ni mo yung nga ang kabubuto ni mo yung matuman, gina-insist mo gid, gusto mo gid, amo nang imo yung aluyag, bisan hindi ka bubuton sa Ginoo, ginapilit mo gid. Ano ang result? Maga-experience ka man sang consequence. Surrendering our will to God's will. Giving our time, talents, and treasures. Trusting Him with our future. Saligan natin sila sa aton nga palaabuton. Siya nakahibalo. Kung anong matabubuhas, siya nakahibalo. Sang aton palaabuton, na muna ginatugyan natin ang aton kabuhi sa iya. Siya lang bahala sang aton nga kabuhi. Kay nakahibalo siya kung ano ang pinakamaayo nga matabo sa aton nga kabuhi. Trusting Him with our future. Ginasaligan bala naton siya? Sang aton mga palabuton? So living daily for His glory rather than our own. Amo to hambal naton kay Gina. Magakabuhi kita nga sa diin. Imayao naton ang Ginoo sa ladlaw naton nga pagkabuhi, hindi ang aton nga kaugalingon. Amo na makita naton si Apostle Paul had surrendered everything. His career, reputation, comfort, and even his life. Amo na imposible gid Faithfulness is impossible without surrender. We cannot follow Christ while holding tightly to the world. Ano man lang ginahupta naton nga hindi kita makadiritso sa pag-alagad sa Ginoo, nga hindi kita mangin matutom sa pag-alagad sa Ginoo, kami ginahuptan pa kita. Ngayara sa kalibutan, hindi naton nila mabuyan. Wala naton masurrender ang tanan sa Ginoo. Amo na masini kita nga hindi kita matutom. So, pamangkuto naton na ang aton kaugalingon sa siningaga. Mga hinigugma, mga Kristuhanon, is there an area of my life that I have not surrendered to God? Ikaw lang ina makasabat. May mga butang bala sa imo kabuhi nga wala mo pa gin-surrender sa Diyos. Am I living for Christ or merely including Him in my plans? Ti, ginaano mo lang siya sa imo mga plano? Dapat siya gid mag-auyat sa aton mga plano. Amo na makita naton. Not only si Apostle Paul siling niya, I am ready to be offered. Huh? I am already being poured out as a drink offering. Ikaduwa nga ginambal niya, I have fought the good fight. The Christian life is not a playground. It is a battlefield. We are on the battlefield for our Lord. Every day sa atong pagkabuhi, ara kita sa patag-awayan. That's why Paul uses the language of a contest or struggle. Every believer experiences spiritual warfare. That's why ang atong pagkamatutom nag-require na sang courage, because following Christ often means standing against temptation, sin, Satan, false teaching, opposition from the world, personal suffering. Makita naton sa kabuhi ni Apostle Paul. Paul endured beatings, imprisonment, shipwrecks, rejection, persecution. But listen to this. Yet, he never abandoned Christ. Sa diin lang kita man, sa inagiyan ni Apostle Paul, hindi yun na-experience gini ni Paul sa iyakabuhi. Beatings. Na-experience mo na bala? Imprisonment. Wala sa napriso tungod nga maginhimo siya sing crime. But he preached the gospel, the good news. Rejection, persecution, shipwrecks. Inagdaging bayaan lang siya nga sa diin. Between life and death. So why was Paul able to endure? Because his strength came from God rather than himself. Trials reveal whether our faith is genuine. Mga hinigugma, faithfulness is proven in conflict, not comfort. Anyone can serve God when life is easy. Faithfulness shines brightest in adversity. So kung mag-abot ini nga mga kabudlayan sa aton kabuhi, continue praying, continue obeying, continue trusting, and continue serving. Mga hinigugma, mga utod sa Ginoo, ano man ang na-experience naton balatian man sa lawas, ayhan mga financial crisis man nga ginaatubang naton subong, ayhan family conflict, ayhan sa aton mga trabaho, wala ko kahibalo kun ano ina, ayhan sa aton nga kaiglesyahanan man, abyan dumduma, Never let hardship determine your faithfulness. Kabay pa sa aton kabuhi, makambal kita, I have finished my race. I have kept the faith. Paul remained faithful throughout his entire journey. He did not merely begin well. He finished well. So kabay pa mga hinigugma, tapuson taman ang aton dalaga nun. Ngamangin maayo. Ano man nga kabudlayan, dumdumo nato na biyan. Ara ang Diyos nga nagabulig sa aton, nagaalay ay sa aton. Ang Diyos gin magapakamayo sa inyo sa sininga adlaw. Inyo abyan si Pastor Shovi Cayetano.
0: Kabay pa nga magapadayon kamo sa pagpamati sang aton nga programa nga ini, pamanagbanag, kagkabay pa nga sa diin sa gihapon ang pagpangamuyo, kagpagpangamuyo ay sa isa kagisa, mangin aton sa tanan nga tinion. Ang Dios magabalik liwan, kag siya ang kapawa sang aton mga kabuhi.
2: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world through Far East Broadcasting Company Philippines.
3: In Mega Manila through 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, and 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. In Santiago City, Isabela through 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Tway FM, and Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
2: In Tacloban City, 97.5 DYFE FM, Unang Tugon ng Pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, The Sweet Voice of Salvation. And Cebu City, Up 987 DYFR FM, Life Changing.
3: In Cagayan de Oro City, 103.3, The New J, DXJL FM, Your Positive Choice. Zamboanga City, 1116 DXAS AM, Your Community Radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Coronadal City, 1062 DXKI AM, Your Friendly Voice. Davao City, 1197 DXFE AM, The Good News Radio. And also through our online streams and mobile apps.
2: FEBC Philippines. Until all have heard.
4: Psalm 31. Pangamuyo sang tawo nga nagasalig sa Dios. Ang kanta nga ginsulat ni David sa direktor sang mga manugkanta. Ginoo, sa imo ako nagapangayo sang proteksyon. Indi pag itugot nga mahuyan ako. Luwasa ako tungod kay matarong ka. Pamatii ako kag luwasa gilayon. Protektari ako pareho sa palalipdan nga bato. Dipinsahi ako pareho sa mabakod nga palanaguan. Tungod kay ikaw ang akon palalipdan nga bato. Kag mabakod nga palanaguan. Tuy-tuyi kag ubayi ako para mapadunggan ka. Ilikaw ako sa siod nga ginbutang sang akon mga kaaway para sa akon. Kay ikaw ang akon mabakod nga dalangpan. Ginatugyan ko sa imo ang akon espiritu. Luwasa ako, Ginoo, Dios nga masaligan. Ginakaugtan ko ang mga nagasimba sa mga Dios-Dios, nga wala man lang sing pulos. Kay nagasalig ako sa imo, Ginoo. Magakalipay gid ako tungod sang imo gugma. Kay nakita mo ang akon mga pagantos. Kag nahibaluan mo ang akon mga kalisod. Wala mo ako gintugyan sa akon mga kaaway. Ginluwas mo ako sa katalagman. Ginoo, kaluuyi ako kay nalisdan ako. Nagapalamarok ang akon mata sang hibi. Kag nagapalang luya na ako. Puno sang kasubo ang akon kabuhi. Pila na katuig nga nagahibi ako pirmi. Nagapalang luya na ako tungod sang akon mga pagantos. Kag daw nagakamudmud na ang akon mga tulan. Ginapakahuyan ako sang tanan ko nga kaaway. Labi na sang akon mga kasimanwa. Bisan ang akon mga kilala na hadlok na nga magpalapit sa akon. Kung makita nila ako sa dalan, nagapalagyo sila. Ginakalimta na nila ako, nga daw sa napatay na ako. Para sa ila, pareho ako sa buka nga kulon, nga wala nasing pulos. Mabatian ko ang paghinutikay sang madamo nga kaaway. Bisan diin ako magkadto na hadlok ako. Kay nagaplano sila nga patyon ako. Pero nagasalig ako sa imo, Ginoo. Ikaw ang akon Dios. Ang akon kapalaran ara sa imo. Luwasa ako sa akon mga kaaway nga nagahingabot sa akon. Ipakita ang imo kaayo sa akon nga imo alagad. Tungod nga ginahigugma mo ako. Luwasa ako. Indi pagitugot nga mahuyan ako, Ginoo. Kay nagapanawag ako sa imo. Pakahuyi ang mga malain kag pamatya sila para magpakalinong sila sa lulubngan. Pahipusa inang mga butigon nga nagapabugal kag nagainsulto sa mga matarong. Daw ano kadako sang imo kaayo nga ginatigana mo sa mga nagatahod sa imo. Samtang nagatulok ang mga tawo, ginapakitaan mo sang kaayo ang mga nagapangayo sang proteksyon sa imo. Ginatago mo sila sa lugar nga ara ang imo presensya. Kag didto, luwas sila sa pagpanglibak kag pagpanginsulto sang mga tawo. Dalayawon ka, Ginoo. Kay makatilingala gid ang pagpakita mo sang imo gugma sa akon. Sang didto ako sa ginasalakay nga syudad. Sa akon kahadlok, nagunahuna ako nga ginsikway mo na ako. Pero ginpamatian mo ang akon pagpakitluoy sang nagpangayo ako sang bulig sa imo. Higugmaan ninyo ang Ginoo. Kamo nga iya matutom nga katawhan. Ginatipigan sang Ginoo ang mga matutom sa iya. Pero ginasilutan niya sing puwerte gid ang mga matinaas taason. Magpakabakod kamo kag magpakaisog. Kamo nga nagalaom sa Ginoo.
5: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.
4: Salmo 32. Pagtuad sang sala kag pagpangayo sang patawad sa Dios. Ang maskil nga ginsulat ni David. Bulahan ang tawo nga ang iya mga paglapas ginpatawad, nga ang iya mga sala wala na ginadumdum sang Dios. Bulahan ang tawo nga ang iya mga sala indi na pag-isipon sang Ginoo kontra sa iya, kag wala sing sala nga natago sa iya tagipusoon. Sang wala ko pa matuad ang akon mga sala, nagapalangluya ako. Daw sa nagakamudmod ang akon mga tulan, tungod sang akon pag-ugayong sa bilog nga adlaw. Kay adlaw gab-i ginasilutan mo ako, nawad-an ako sang kusog. Pareho nga nabulad ako sa init sa tingadlaw. Dayon gintuad ko ang akon mga sala sa imo. Wala ko ini gintago. Disidido ako sa pagtuad sang akon mga sala sa imo. Kag ginpatawad mo ako. Gani ang tanan nga matutom. Dapat magpangamuyo sa imo sa tion sang kalisod. Para kun magabot ang kalisod nga daw sa baha, indi sila maano. Ikaw ang akon palanaguan. Tipigan mo ako sa tion sang kalisod. Kagpalibutan mo ako sang mga nagahinugyaw sa kalipay, tungod sang imo pagluwas sa akon. Nagsiling ka sa akon. Tudluan ko ikaw sang dalan nga dapat mo pag-aagyan. Laygayan ko ikaw samtang nagabantay ako sa imo. Indi ka magpariho sa kabayo o kunmula nga wala sing pag-intsindi. Nga kinahanglan paanay nga busalan, kagrindahan para magtuman. Madamo ang mga kalisod sang mga malain, pero ang nagasalig sa Ginoo higugmaon gid niya. Gani kamo nga mga matarong, magkalipay kamo sa Ginoo. Kamo nga nagakabuhi sing husto, maghinugyaw kamo sa kalipay.
5: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.
4: Salmo 33. Kanta sa pagdayaw. Kamo nga mga matarong, maghinugyaw kamo sa kalipay, tungod sa ginhimo sang Ginoo sa inyo. Kamo nga nagakabuhi sing husto, nagakabagay nga dayawon ninyo siya. Dayawa ninyo ang Ginoo paagi sa arpa. Tukarin ninyo ang Ginoo sang iban pa nga mga instrumento nga may mga kwerdas. Kantahin ninyo siya sang bag-o nga kanta. Tukarin ninyo siya sing maayo, kag maghinugyaw kamo sa kalipay. Kay ang pulong sang Ginoo husto, kag masaligan ang tanan niya nga ginahimo. Naluyag ang Ginoo, maghimo sang matarong kag husto. Makita sa bilog nga kalibutan ang iya gugma. Paagi sa pulong sang Ginoo, nahimo ang kalangitan. Kag sa iya ginhawa, natuga ang tanan nga butang sa kalangitan. Gintingob niya ang tubig sang dagat, nga daw sa ginsulod sa butilya, ukon ginbutang sa budiga. Ang tanan nga tawo sa kalibutan, dapat magtahod sa Ginoo. Kaysang paghambal lang niya, natuga ang kalibutan. Nagmando lang siya, kag nahimo ang tanan. Ginaguba sang Ginoo ang mga plano sang mga nasyon. Wala niya ginatuguti nga madayon ang ila mga katuyuan. Pero ang iya mga plano nagapadayon hasta sano. Ang iya mga katuyuan nagapabilin hasta sano. Bulahan ang nasyon nga ang iya Dios amo ang Ginoo. Bulahan ang katawhan nga ginpili sang Ginoo nga mangin iya. Ginatulok sang Ginoo sa langit ang tanan nga tawo. Ginatan-aw niya didto sa iya ginapuy-an ang tanan nga nagapuyo sa kalibutan. Siya ang naghatag sang huna-huna sa tanan nga tawo, kag nahibaluan niya ang tanan nila nga ginahimo. Ang isa kahari wala nagadaog sa inaway, tungod lang sang iya madamo nga soldado. Ang isa ka soldado wala nagakaluwas sa inaway, tungod lang sang iya puwerte nga kusog. Ang mga kabayo hindi masaligan nga makapadaog sa inaway. Ang ila puwerte nga kusog hindi makaluwas. Nagabantay ang Ginoo sa mga nagatahod sa iya, nga nagasalig sa iya gugma. Nga magaluwas sa ila sa kamatayon, kag magatipig sang ila kabuhi sa tion sang gutom. Nagahulat kita nga may pagsalig sa Ginoo. Siya ang nagabulig kag nagaprotektar sa aton. Nagakalipay kita tungod sa iya, kay nagasalig kita sa iya, ang balaan nga Dios. Ginoo, kabay pa nga ang imo gugma magpabilin sa amon. Subong nga nagasalig kami sa imo.
5: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.
4: Salmo 34. Ang kaayo sang Dios. Ginsulat ini ni David sang nagpabuang-buang siya sa atubangan ni Abimelek, para tabugon siya ni Abimelek kag makahalin siya. Dayawon ko pirmi ang Ginoo, hindi ako maguntat sa pagdayaw sa iya. Ipabugal ko ang Ginoo kag kamo nga mga ginadaog-daog magpamati kag magkalipay. Magupod kamo sa akon sa pagdayaw sa Ginoo. Mag-isa kita sa pagdayaw sa iya. Nagpangamuyo ako sa Ginoo kag ginsabat niya ako. Ginkuha niya ang tanan ko nga kahadlok. Nagakalipay ang mga nagasalig sa iya, kag indi gid sila mahuy-an. Nagpanawag ang kubos nga tawo sa Ginoo, kaginsabat niya siya. Ginluwas niya siya sa tanan niya nga kalisod. Ang anghel sang Ginoo nagabantay sa mga nagatahod sa Ginoo. Kag ginaluwas niya sila sa katalagman. Tilawi bala ninyo kaghibalua kung daw ano kaayo sang Ginoo. Bulahan ang tawo nga nagapangayo sang proteksyon sa iya. Tahura ninyo ang Ginoo, kamo nga iya pinili nga katawhan. Kay ang mga nagatahod sa iya, indi gid pagkulangon. Ang leon mahimo nga kulangon sang kalanon, kagutumon. Pero ang mga nagadangop sa Ginoo, indi gid pagkulangon sang maayo nga mga butang. Dali kamo nga mga gusto magtuon sa akon, pamatii ninyo ako. Tudluan ko kamo sa pagtahod sa Ginoo. Ang bisan sino nga luyag sang malawig kag malipayon nga kabuhi, indi siya dapat maghambal sing malain kag indi magbinutig. Dapat likawan niya ang malain kag himuon ang maayo. Tinguhaan niya nga mangin maayo pirmi ang iya relasyon sa iya isig katawo. Ginabantayan sang Ginoo ang mga matarong kag ginapamatian niya ang ila pagpanawag. Pero ginakontra niya ang mga nagahimo sang malain. Laglagon niya sila hasta nga indi na sila madumduman pa sang mga tawo sa kalibutan. Nagapanawag sa iya ang mga matarong kag ginasabat niya sila. Ginaluwas niya sila sa tanan nila nga kalisod. Malapit ang Ginoo sa mga napaslawan. Ginaluwas niya ang mga nadulaan sang paglaom. Bisan madamo ang mga kalisod sang matarong nga tawo, ginaluwas siya sang Ginoo sa sining tanan. Ginatipigan gid niya siya. Wala gid sing bisan isa katul-an nga mabali sa iya. Ang malain nga mga buhat sang malain nga mga tawo, amo mismo ang magapatay sa ila. Sila nga mga nagakontra sa mga matarong pagasilutan sang Dios. Luwason sang Ginoo ang iya katawhan nga iya mga alagad. Wala sing bisan isa nga nagadangop sa iya nga pagasilutan niya.
5: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

Nagatamyaw naman kita kag nagabi-abi sa inyo, mga pinalangga na kang nagpalamati. Matutumgin nga nagasunod sining aton palatuntunan, Hour of Hope. Si Pastor Daniel Salcedo sa gihapon sa Hinubaan Baptist Church ang inyo kaupod. Of course, mga utod naton, mga abya naton, nagapangamuyo kag nagabulig sining programa. Sa liwat ang aton pagpangagda sa inyo, nagalambot, palangamuyoan kag palamangkutanon, just text us sa sininga numero 0919-228-2263. Ginoo kag langit no namon nga Dios, nagapasalamat gid kami sa imo nga ang imo mga pulong mabuksan na maliwat. Handom namon nga magadala ini sang pagpalig-on kag paglipay sa amon mga utod. Labi na gid sang mga kabiyanan namon nga gapamati nga naga-experience Ginoo sa mga problema kag subong man mga challenges ang ilang pagalagad. Buligi ang imo alagad nga may gahom sa pag-share sa imo mga pulong kag bisan pa bukas nga igdulungog sa amon mga utod. Sa ila pagpamati, hindi lamang nga maka-accumulate sila sang knowledge, kundi ma-apply gid sa tagsa-tagsa namon kakinabuhi. Ga-pray kami sa liwat sang provision mo, sang protection, sa liwat divine guidance. Kaga paghatagid sang kahadlok sa amon kasing-kasing sa paghimo sa mga bagay nga mga sayop sa imo atubangan. Nag-pray man kami sa amon mga lideres sa liwat ang imo pinasahi nga pagbulig, magalambot man sa ila. Pag-ayo sang mga balatian, ginapangayo man namon sa imo. Amoning amon mga pag-ampo, in Jesus' name. Amen. Isa naman mga kauturan ka dinalandri sa Salmo ang aton pagatandugon, Kapitulo 40, Versikulo 1, hasta sa 10. Verse 1, nagahambal siya, I waited patiently for the Lord, and He inclined unto me, and heard my cry. He brought me up also out of an horrible pit, out of a miry clay, and set my feet upon a rock, and established my goings. And he had put a new song in my mouth, even praise unto our God. Many shall see it, and fear, and shall trust in the Lord. Blessed is the man that maketh the Lord his trust, and respecteth not the proud, nor such as turn aside to lies. Many, O Lord, are thy wonderful works which thou hast done, and thy thoughts which are to usward, they cannot be reckoned up in order unto thee. If I would declare and speak of them, they are more than that can be numbered. Sacrifice and offering thou hast not desired, mine ears hast thou opened, burnt offering and sin offering hast thou not required. Then said I, Lo, I come, in the volume of the book it is written of me. I delight to do thy will, O my God. Yea, thy law is within my heart. I have preached righteousness in the great congregation. Lo, I have not refrained my lips. O Lord, thou knowest. I have not hid thy righteousness within my heart. I have declared thy faithfulness and thy salvation. I have not concealed thy loving kindness and thy truth from the great congregation. Ini nga salmo, mga utod nakon, ginsulat ni King David. Kag ang background si ni Abyan, amo nga nag-revolt ang iya kamagulangan nga anak nga si Absalom. Kag nagpalagyo si King David sa iya ginharian, tungod kay nagabuko ang iya anak, kag ang mga soldado niya sini, nga pagapatyon siya. So amo ining background mga kauturan nga nagapalibot sa Salmo 40. Now, ang nahuna naton nga manutahan diri, amo ang madalom niya nga problema. Sa versikulo 2, He brought me up also out of an horrible pit, out of a miry clay. Well, pwerte nga picture mga kasilingan sang problema o kung paraligban nga naglambot diri sa kay King David. Now, ang laragway sini, naghambal sang katalagman kagkalaglagan. Sang isa katawo nga sa diin, nahulog siya sinang naputsyak nga lunang sa iya nga kinabuhi. Kag ini pwede ginaton matudlo sa sala kag sa guilt mga utod nga ginabatsyag sang isa katawo nga nahamulag siya sa Dios. Amigo kag abyan ako nga nagapamati. Sa tapos gani kita nga makakumiter bala sang sala and consciously kahabalugid kita nga sayo pinis atubangan sang Dios. Niya nagabatsyag kita rin sang kahadlok sang punishment.
kagamuinang balatsyagon sang guilt. Well, madumduman ni King David nga damo man sa sangsala mga utod. Ang pagpapatay niya sa kay Uriah, kagang pagkuha sa asawa ni Yasmin nga si Bathsheba, nga mangin asawa niya man. So, pila lamang ini sa mga sayop nga nahimo ni King David. Kagkaroon, ini nga sayop, nagapamunga, kag nag-ani sa iya nga panimalay. Amo na mga utod nga, sa tion nga ginaganyat kita sa pagpakasala, abi paminsar kita sang madalo. Tungod kay kung magsokom kita sa mga temptation kag pagpakasala, hindi lamang aton kaugalingon ginahalitan ta, kundi pati ang iban nga mga tawo. Kag kun kaisa ang masubos na di, mga inusinti nga mga tawo. Puriso mga utod, paminsaron na gid naton nga wala kita nagapakasala sulo sa aton lawas. Ulamido na gid naton ang iban. So amo ini, tungod kay napahamtang siya, suno siya ginlaragway sa isa ka horrible pit and out of a miry clay, nagakahulugan ini nga wala siya sang pahuway. Tisi pa bala abyan, kung nagatindog ikaw sa laputyak blanga lunang, nga wala sang matiganga pundasyon, wala ikaw utod sang rest o kung pahuway. Ara sa imo ang paga sa langisag. Kay nga aman, anytime lamunon ikaw sinang miry clay. Amuning feeling din, mga utod sang manugsalmo nga si King David. Sa sininga kay gayunan, ginabother siya sang iya konsensya. Nakita niya na ang foolishness sang iya ginhimo, mga utod nakon. And now he is feeling restless. Ikaduha, magsiling kita sang miry clay. Laputyak nga lunang kung sa mga ilunggo pa, nagakahulugan nina sang instability. Wala siya sang kaligoon. Di anong pagpaligoon mo gani? Kaya hindi nami himuon nga fundasyon ang isa ka miry clay. Dapat solid rock or something like matigang ground. Di amuning laragway mga kauturan. Kita naton abyan ang ginahimo kag mahimo sang sala. Ang konsekwensya niya sini sa aton aktual nga pagkinabuhi. Restlessness. Instability. These are things nga sa din present sa kinabuhi ni David. Now, ikaduha din nga laragway. Siling sang pulong, he brought me up also out of an horrible pit, out of a miry clay. Second, amo ang isa ka konsensya nga gina tumok pa idalom.

Espiritu. Nang masunod naton di nga mahimay sa sining Salmo 40, utod nakon, not only that there is a sore problem in the life of David, but there is a personal prayer. Siling sang pulong, he cried to God for help. Amen, mga utod. Kag amuning pinaka the best nga himuon naton, hindi bala amigo nakon kag abyan? Nga kun kita mahulog sa patibong sang yawa, hindi na naton i-justify ang aton kaugalingon? O kun sa paghimo sa mga butang nga tabunan tang aton sala? Ginhambal man gyapon sa Biblia, behold your sin will find you out. And so manami ang yagin himo. Nagtuaw siya sa Ginoo para nga buligan siya. Well, kung nakahimo kita sa mga sayop sa tubangan sang Diyos kag sa mga tao sa sining kinabuhi, pangayuan ta na patawad sa iya. Hinulusulan naton ina. Hindi ba labyan? Kag pagkatapos ngako kita sa Diyos nga sa iya grasya kag sa iya kusog, hindi na naton ina himuon liwat. Then ano pagid? Nabatsyagan diri ni King David nga ang bulig sang Ginoo seems delayed. You see? Kaya mo nang tunada, mga kauturan, kung basaho naton ining Salmo 40, I waited patiently for the Lord, and He inclined unto me and heard my cry. So naghulat siya sang mapinasinsyahon. You see, mga kauturan, sa bagay nga tidako dayon nga leksyon ang ginatudlo niya sa aton personally. Sa mga butang nga ginapangayo naton sa Diyos, sa nagapalapit kita sa iya sa pangamuyo nga may pagtuo, hindi tapiliton ang Diyos nga i-align naton siya sa aton timing nga tawhanon. Sa bagay nga isiling naton sa mga pangamuyo, abyan akon, Ginoo, himua kag tumana ang imo kabubuton sa disenyo nga imo nahamutan kag sa tinion nga imo gintalana para sabton mo ang akon, mga pangamuyo. Amen. Abyan amunang pinakanami. Ano pagid? Wala siya naga dula sang paglaom nga ang iya paghulat, hindi kay wala sing pulos, kundi sabton ini sang Diyos. Amen, mga utod. That's why amuning masunod naton diri nga pamalandungan, may ara nga sigurado nga deliverance. There was a sure deliverance. He brought me out. Ano pagid siling sang pulong? He set my feet and establish my goings. Grabe nga progression. Sa bagay, mga utod, kung gusto bala kita liwat nga gamiton, kag mapasag-uli ang aton relasyon sa Ginoo, hinulsulan ta ang aton mga sala. Kag dira ang matutuon nga pagpaubos, and that is the way down. And you know why? Ang Ginoo malapit sa mga tao nga may buong sang tagipusoon sa pagtabang sa ila. Matiin nyo bala abyan, there was a great change in the circumstances of King David, sinking into the mire, and now he is placed upon the solid rock. Amen, mga utod. Tahom nga picture. Halin sa laput siya kag mahumok nga lunang, nga may ara instability kag restlessness, and now ara ang ginasiling naton, rest kag maligon nga sadsara. Now, ang katapusan diri nga section kag diri kita magatakop, there was a song of deliverance. Kag ginpakita niya ini, mga utod. Versikulo 3, Psalm chapter 40, and he hath put a new song in my mouth, even praise unto our God. Many shall see it and fear and shall trust in the Lord. Katahom, mga abyan. Ano ang rason? It's because of God's mercy. Tikon maghambal bala kita sang kaluoy abyan sang Ginoo ang butsing ganon dira nga ginpunggan niya ang iya kasingkal nga sa diin nagakaigo gid tani i-inflex aton tungod sang aton pagkamakasasala. Ginguba ta iya kasuguan, ginatake naton iya balaan nga persona. Apang gapasalamat kita sa Dios nga bugana siya sang kaluoy. Amen. Kagang pagpakita sang kaluoy sang Dios sa aton amigo amo ini.
ang padayo niya nga pagtanyag sa aton.

sang paglaom ukon kaluwasan paagi kay Ginoong Hesus. Gusto? Amo na abiyan ginaagda ko ikaw. Ako alang ang imo pagkamakasasala sa tubangan sang Ginoo. Talikdi kag isikway ina nga sala. Hagara si Ginoong Hesus nga magsulod sa imo tagipusoon sa pagtuo. Bato na siya. Maluwas ikaw. Patawaron niya ikaw kag ipasag-uli sa iyo. Just say to him, Lord, I repent of my sins. Please forgive me. And I sincerely believe that you alone makaluwas akon. Sulod ka sa akong tagipusoon, ginabaton ko ikaw nga akong Ginoo kag manluluwas. Make that decision, my friend, and the Lord will bless you. Well, paalam kita sa inyo. This is the Hour of Hope with Pastor Daniel Salcedo sa Hinubaan Baptist Church. Mayong adlaw sa inyo nga tanan.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.

0: Good morning, mga abyan, kagautoran kay Kristo. Kita nagadayaw gid ka nagapasalamat sa Ginoo sa sining bag-ong adlaw nga ginhatlag sa Dios sa aton. Salamat kita sa iya kay nakabugtaw ka kita sining aga. Kag dako ini nga bugay sa aton, dako ini nga blessing sa aton mga abyan kag utod sa Ginoo. Kumusta ka mo? Ini inyo abyan si Pastor Alan Lumangyaw sa Angkinos East Christian Fellowship. Nagakalipay gid nga maka pangalagad kita sa inyo. Kag salamat sa Dios sa sining oportunidad nga makadala kita sa mensahe sang pulong sang Dios. Sa tag sa dira sa inyo nga mga puluyan o kon ikaw nagamaniho sang imo salakyan pagadto sa lubrahan o kon sa diin man imo nga destinasyon sa inyong aga kag naga-tune in ikaw sa 1233 Radio DYVS diri sa Bacolod. Salamat nga mangin kabahin kita sa imo kabuhi sa sing adlaw paagi man sa pagdala sa mensahe sang pulong sang Dios. Welcome kamo sa atong programa ang Salmo Morning Edition sa tagsa kamartes nga adlaw alas 6:30 sang aga tubtub alas 7 sang aga. Gani, salamat gid sa inyo nga pagpangamuyo kag pagsuporta man. Paagi sa pagpamati, hindi lamang sa sining programa, kundi sa tanan nga mga programa sang Radio DYVS diri sa Bacolod nga sidiin nagadala gid sang mensahe sang pulong sang Dios. September 1 na kita, unang Martes sa sining bulan sang Setyembre. Biyer-biyer na mga abyan, kag kita nagapasalamat gid sa Ginoo. Ang iya kaayo kag katutom nagapadayon gid sa aton. Kag of course nagakabuhi kita sa bugay sang Dios. Magapanamyaw kita sa aton nga mga kauturan kag mga abyanan nga nagapamati gid sa aton nga programa. Ginatamyaw ko dira si Pastor and Mrs. John Alfaro sang Grace Celebration Church or Community Church dira sa May Sumag upod siya panimalay. Kay Ma'am Grace, kag sa mga kabataan, ginatamyo naton siya sa mga aga. Kag salamat kid Pastor John sa imo nga pagpamati man sa aton nga programa. Sumuman si Pastor Grigan Palma sa Fairhaven Baptist Church dira sa May Halandon, Barangay 6, Bacolod City upod siya ni Malay kag sa mga kauturan naton dira sa Fairhaven Baptist Church. Pastor Noel Anusa, dira sa East Home 2, Fellowship Baptist Church sa East Home, Barangay Estefania, Bacolod City. Kag subuman, atong natamyaw, ang atong nga mga amigo ng mga pastors, dira sa May Southern Negros, Pastor Bits Alfonso, Pastor Johnny Alusitain, sa Gilungan Fellowship Baptist Church, Pastor Johnny Dayuno, dira sa May Kawayan, subuman si Pastor Paul Magwad, sa Ilihan Fellowship Baptist Church, Pastor Valdez dira sa May Binulig upod sa kay Pastor Paquito Agudo. Kag akong ihalo nga pastor dira sa May Manlucahok si Pastor Alvin Espacio upod sa kay Ma'am Angela Espacio. Ginatamyaw man aton sila sang magid nga aga. Kag suman aton nga mga amigo nga pastors diri naman sa bahin sang Northern Negros, Pastor Limuel de los Ruiz sang San Carlos Fellowship Baptist Church. Upod siya ni Malay, Pastor Arnold Perez dira sa May Calatrava, Pastor Yubin Tutika dira sa May Cadiz Fundamental Baptist Church, Pastor Nutnot Bulinas sa Kaduhaan Fundamental Baptist Church, kagsuman si Pastor Ray Horken dira sa May Partman sa Banwasang Manapla, Pastor Arnel Masitas, amigot lang ang pastor dira sa Bacolod sa May Bethany Baptist Church. Sumuman si Pastor F.F. Nefras sa Punta Taytay Fellowship Baptist Church, Pastor Norman Sibalya sa Airport Fellowship Baptist Church, kag sumuman si Pastor Nonoy Loxin sa Sumag Fundamental Baptist Church. Kag mga amigo to rin ang pastor sa May Mansilingan area, Pastor Ronnie Arcolas, Pastor Dino Akot, Pastor Dan Cunivillamar, kag si Pastor Rizaldi Agulino, upod siyang pinalanggang asawa sa kay Ma'am Angeli Agulino, kag sa tanan nga mga membro sang Mansilingan First Baptist Church. Dra man sa isla sing Gimaras. Nga akong inablos ng pastor dra, si Pastor Jairi Lumangyao sa Kabalagnan Fundamental Baptist Church, Pastor Alan Laurista dra sa may isla man sing Gimaras. Kagsatanan nga mga pastors and workers nga akon nga mga abyan sa idalom sa Visayan Fellowship of Fundamental Baptist Churches, ginatamyaw ko kamo sa maigid nga aga. Of course, ginatamyaw ko man ang makauturan sa Kainos East Christian Fellowship kay Brother Amay Monfort, Brother John Olsiliba, Brother Rod Kiatson, kay Brother Dave Campillanos, sagsubo man si kay Brother John Yanson, kay Brother Marvin. Kagsatanan nga mga kauturan nga nagapangamuyo kay nagasuporta sa buluhaton sa Diyos diri paagi sa DYVS. Okay, sa ato nga pagpamalandong sa pulong sa Diyos, mga kauturan, diri kita sa Titus chapter 2 verses 11 pagkadto sa 15. Basahon kong pulong sa Diyos. For the grace of God that brings salvation has appeared to all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in the present age, looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ, who gave himself for us, that he might redeem us from every lawless deed, and purify for himself his own special people, zealous for good works. Speak these things, exhort and rebuke with all authority. Let no one despise you. Magapangamuyo kita. Dios nga balaan, kami nagapasalamat gid sa imo sa sini nga aga. Sang bag-o nga adlaw nga gindugang mo sa amon. Bag-ong oportunidad nga makapangalagad kami sa imo. Oportunidad nga makahimo kami sa mga bagay nga nagadala sang himaya kagadungganan si mungalan. Kago Dios, kami nagapangayo si mugiya for today. Even Father, right now, as we meditate upon the word, Lord, we just pray for the wisdom. Even Father, for the anointing of the Holy Spirit, O Lord, sa makauturan kung nagapamati sa sininga aga. Kagsubuman ang imo alagad, O Dios, ikaw mag-empower siya. May you anoint his lips, Lord, so that every word that comes from his mouth, O Lord, would be a word of encouragement, a word of corrections, and a word of challenge, Father. Be with us this morning, Lord. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Okay, sa liwat, dalayan ka ang Diyos. Kang nagapasalamat kita sa Ginoo. Nabinasang natigayon nga paghatag sang aton tinion sa pagpangalagad sa Ginoo sa ligad nga Domingo. Kag nakahatag kita sa aton man nga tion sa paghimo sa mga bagay nga nagadala sang himaya kag kadungganan sang Dios. So mga biyang gutod sa Ginoo diri sa akong imbasa diri sa Titus chapter 2 verses 11 to 15. Ini nagapahayag abyang gutod sa Ginoo nga sang nabato naton ang kaluwasan pagi sa bugay sang Diyos. Ano bala ang mga kadapat naton himuon? While nagpaabot kita sa pagkari ni Jesus, sa ikaduang pagkari agud sa pagkuha sa aton, all while nga nagpaabot kita sa tion nga tawgon naman kita sa Ginoo sa himaya. Well, ari kita sing kalibutan, ngayon ibaluan naton abiyang gutod sa Ginoo nga ang kabuhi sang kalibutan, ang sistema sang kalibutan, pinasahi or may kinalain gid sang luyag sang Diyos nga klase nga pagpangabuhi. Well, sinin sa verse 11, for the grace of God that brings salvation has appeared to all men. Ang bugay sang Diyos, abiyag agutod sa Ginoo nga nagadala sang kaluwasan para sa tanan. Sa sining dalanan sa kasulatan, abiyan kagutod si Ginoo, dari naton makita ang kamatuoran nga ang bugay sang Diyos nga gadala sang kaluwasan inigin pahayagid sa tanan. kagwala ini gin limit lang sa kay sino o kon sa mga pinasahi nga mga individuals, but rather abiyag agutod si Ginoo nga ining bugay nga nagdala sa kaluwasan gin pahayag ini sa tanan nga mga katawhan. Kag anong katuyuan ini abiyag agutod si Ginoo sa sining bugay nga gin pahayag sa Dios sa tanan nga katawhan, kagun ini sa tion nga ini mabaton ma-receive sang tagsa ka nagasalig sa iya ang ining bugay nga ginpalabot sa Dios. Ano ang himuon sa mga recipient sa bugay sa Dios sa aton nga nagatuo ka nagasalig sa iya? Amo ang nangin recipient sa sining bugay sa Dios. Now, ano aton himuon? Abiyang ugutun si Ginoo. Ay ni gali abiyang nagatudlo sa aton nga sinya teaching us that denying ungodliness and worldly lust. Okay? Now, this should be the response after that we receive the grace that brings salvation to us as believers of the Lord Jesus Christ. Mga biyag agutod si Ginoo, amo ini ang aton dapat igakabuhi while nga nagapaabot kita sa pagkaris sa Ginoo o kung nagapaabot magkita sa tiyon sa pagtawag sa aton si Himaya. Amo ini ang aton dapat igawion kag igakabuhi sa sining kalibutan. Ambal niya, denying ungodliness and worldly lust. Ang buot nga nun mga abiyang gagutod si Ginoo sa sining mga kalibutanon nga pagginawi bilang recipient sa bugay sa Diyos. Nga buligan kita sa Ginoo nga kita magalikaw sini, denying, ilikawan, hindi naton pagtagaan importansya sa aton nga pagkabuhi, but rather abiyang gagutod si Ginoo may ginsugpondri si Titus, no, sa sining dinalan sa kasulatan. Hambal niya that we should live soberly, righteously, and godly in the present age. Despite nga nibaluan naton mga abiyang gagutod si Ginoo nga ang sistema kag ang pagkabuhi sang kalibutan opposite sang iya luyag sang Dios, hapang bangod kay ang bugay naglabot sa aton kay nagdala ini sa aton kaluwasan, and this should be our gesture of living. Mga biyang gagutod si Ginoo, ambal niya, we should live soberly, righteously, and godly in the present age. And this is the very opposite sa ginhambal dito kagina sa verse 12. Godliness, ungodliness, and worldly lust. Abiyang agutod si Ginoo, ini ang pulong sang Dios nga nagapahanumdum sa aton, nagahatag sa aton sang kamatuoran kagiya nga kita gali nga mga umalambit sang bugay sang Dios nga naglabot sang kaluwasan o kung nagdala sang kaluwasan sa aton. Amo ini ang aton dapat igakabuhi. Mga biyang agutod si Ginoo, hindi kita magapupod o kung magapauyon sang sistema sang kalibutanon nga pagkabuhi. Nga tawag ini nga ungodliness, unworldly lust. Mga biyang agutod si Ginoo, kay gusto sang Dios nga magakabuhi kita nga pinasahi. Kag ma-identified kita abiyang gugutod si Ginoo nga iya kita sang Dios. Hindi kita pariho sang pagkabuhi sa sining kalibutan. Amo nang luyag sang Dios sa aton. Gani ginhambal niya, we should live soberly, righteously, and godly in the present age. Ang pamangkot abiyang gugutod si Ginoo, posible ni bala sa aton nga igakabuhi naton ang ginhambal sa dinhi sang pulong sa Dios, so that soberly, righteously, and godly in the present age. Posible ba? Yes. Posible ini abiyag ang utod si Ginoo sa aton nga mga tumuloon ni Kristo nga magakabuhi kita sang amuni. Nga posible bangod ang Dios nagaupod sa aton. Kag kung kita man nag-submit sa iyang kabubuton, ang aton pangunahuna will equip with the Word of God. And the Holy Spirit will lead us and will guide us. Abiyang agutod si Ginoo, it would be possible for us to live this kind of living. Abiyang agutod si Ginoo. Ano pagiginambal ni Titus sa aton, mga putotot sa Diyos? Sila niya, looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ. Yes, abiyang agutod si Ginoo, this is one thing we as believers and followers of Christ nowadays, mga utod si Ginoo, this would be our attitude that we are looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ. Amo lang pinakatahom nga dapat himuon naton mga abiyang gagutod si Ginoo nga mga tumuloon ni Kristo. Nga nagalantaw kita sang pagbalik, nagapaabot kita sang mahimayaon nga pagbalik sa aton dako nga Dios kag manuluwas nga mo si Ginoo Jesus. Abiyang gagutod si Ginoo. Posible ba ina nga samtang nagkakabuhi kita sa ining kalibutan, mayara kita tion, mayara kita excitement sa pagkarinig ni Jesus? Of course. Taga muna dapat abiyang gagutod si Ginoo atong tagaan man sang atensyon sa tong kabuhi. Kaya kung nagapaabot kita, we are looking forward sa pagkarinig ni Jesus, abiyang gagutod si Ginoo nga mga Kristohanon. Ininigatulod sa aton nga magakabuhi kita sang insakto kag matarong kay hindi manami nga masapuan kita sa pagbalik ni Ginoo Jesus nga yara kita sa mga pagkabuhi nga hindi maayo. Amo na abiyang gagutod si Ginoo ang katahom kag ang kinahanglan gid naton nga response sa sining bugay nga nagdala sang kaluwasan nga ginpahayag sa aton. Mga abiyang gagutod si Ginoo. Sa imo nga nagapamati sa sininga aga, kung ginakilala mo imo kagulingon nga tumuluo ka ni Kristo, are you looking for the blessed hope and glorious appearing of your great God and Savior Jesus Christ? Amo man bala ini ang imo bala tsagon o tod si Ginoo? Nga nagalantaw ikaw sang pagbalik, sang pagpahayag ni Gunisos sa iyang pagkariluan. Ano ang ginhimo ni Gunisos sa aton? Sinin sa verse 14, who gave himself for us that he might redeem us from every lawless deed and purify for himself His own special people, zealous for good works. This is our motivation, mga utod si Ginoo. Nga kita gali gintagaan gid sang special attention sang Dios. Kagina nga special attention nga ginhatlang si Ginoo sa aton. Ngambali sa verse 14, who gave himself for us that he might redeem us from every lawlessness or lawless deed and purify for himself his own special people, zealous for good works. Ano katahom abiyang agutod si Ginoong hindi makita bagay sini? Bangod sa aton sala, sa aton pagkamakasasala, we are not worthy for this act of grace nga ginpahayag ni Jesus dito sa cross ang Kalbaryo. Pero abiyang agutod si Ginoo nang i-recipient kita sini. kagano ang aton dapat himuon. We should be zealous for good works. Kumusta ang aton Christian life? How we deal our fellow Christians? How we deal in every situation sa aton kabuhi abiyang agutod sino? Kung matugdoon nga ang bugay sa Diyos nga nagdala sang kaluwasan, nagpahayag sa imo, ini dapat nga mabutang abyan manginvisible sa imo kabuhi. Nga sa diin, manginzelos kita sa paghimo sang maayo. Hindi kita manginzelos sa paghimo sa mabutang malaot, nagapamintaha sa iban, hindi sa mga bagay nga sidiin wala nagadala sang himaya kagulungganan sa ngalan sang Dios. Bartrader abyan utod si Ginoo, we should be zealous in doing good works as the result, as byproduct of the grace of salvation that has been appeared to us. Amo na abyan nga utod si Ginoo. Kaya hindi pwede nga mag-claim kita that we are believers, we are followers of Christ apang maiwat sa aton ang paghimo sa mga maayo nga butang. Ang gisa masubo pa do laban pa ang mga malaot nga butang nga ginihimo. Maybe abiyang gugutod sino, just evaluate yourself. Just check your Christian life. Align pabla ikaw sa pulong sang Diyos. Align pabla ikaw sa kabubuton sang Ginoo sa imo kabuhi. Tiyan mo lang ginambal sang last nga verse, verse 15. Speak these things, exhort and rebuke with all authority. Let no one despise you. Ngambot siya nun si Titus, gintagaan siya sang authority nga si diin. Ihambal, itudlo, no? Ang word nga rebuke, ang exhort, doblo mag-an pagani. Pero ang word nga rebuke, with all authority, buot nga nun, with force, to challenge, to correct, sa aton kabuhi. Pulpugon ang aton tagipusoon. Pulpugon aton pangunhuna, agod nga sa diin, makatalupangod kita. Kung ano gidla ang luyag ngay muon sang Dios sa aton kabuhi. Ngani abiyang gugutod si Ginoo kung matutuod nga ang bugay nga nagdala sang kaluwasan naglabot sa imo, amo ni aton dapat himuon. We should live soberly, righteously, and godly in the present age. We need not to live in compromise sa sining kalibutan. Bahala kung ikaw lang isakto. Bahala nga ikaw nagaisahanon sa ipaghimo o sa butang nga isakto kag maayos tubang sa Diyos. Palayo na. Kaya nga aton nga accountability ara sa Diyos, hindi sa tao. Ngayon ang kagutod si Ginoo, amo neton dapat himuon sa nagapaabot kita sa pagkarin ng Jesus, that we should respond accordingly to the grace that brings salvation that has been appeared to us. Nga hindi kita magakabuhi sang kalibutanon nga pagabuhi. Ang pulong sa Diyos nagatudlo sa aton sa anong dapat naton gawion wal nga kita nagapaabot sa pagkarinog ni Jesus. O kung nagapaabot kita sa tiyon sa pagtawag sa aton sa himaya, nga makita sa aton abiyag agutod si Ginoo ang kabuhi nga nasanto sa kabubuton sang Diyos. Because that is our identity as Christians and followers of Christ. We should live in accordance to the Word of God. We should live with the leading of the Holy Spirit, and we should live according to the will of God sa aton nga pagabuhi. Nga naimbiyang kagutod sa Ginoo sa imo nga pamati sa siningaga. Padayon kita sa paghimo sa mga maayo nga butang. Padayon kita sa pag-alagad sa Ginoo. Padayon kita manging galamiton sa likuton sang Dios. Kaya mo na ang luyag sang Dios sa imo kag sa akon kabuhi while nga kita nagapaabot sa iya nga pagkari liwan. Agod nga masapuan kita nga matutom nga mga anak sang Dios. Matutom nga mga alagad sang Ginoo. Doano katahom sa sining commendation nga ihambal sang Ginoo sa aton. Thou good and faithful servant. Amo na sila yung sampulong sa Diyos. Kaya biyan kung kutod si Ginoo, kung may mga may matiyon nga daw ginakapoy ikaw, may matiyon nga daw mag-give up ka na, daw masurrender ka na sa mga bagay nga kisa ginatubang naton nga daw kabudlay gid naton isetol. Hindi ka magkabalaka. Itugyan ina sa Diyos. Kay buligan ka si Ginoo agod nga ina nga bagay malampuwasan naton. Kulabo sa kita sa Tsimpo, kita ay kita sa sunod nga sibana naman sa aton nga pagpamalagad diri sa Radio DYBS diri sa programa ang Salmo Morning Edition. Sa liwat, ininyo abyan si Pastor Alan Lumangyaw sa Kainos East Christian Fellowship. Nga nagasiling, kabay ang Diyos gid magpakamayo sa inyo. Bye-bye. Bye-bye.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyo mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo, PO Box 393 Bacolod City o kun mag-email sa dyvs_febc@yahoo.com.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Philippine Center Time at 7:03 in the morning.
1: Bugtaw na!
2: Ahay, tuyop ako!
1: Aliyo ko ba yan? Bangga lang, bangga lang. Ako!
3: Yari na ang programa nga magahatag kahulugan sa aton kabuhi Kristiyano kag magpasanyog sang kulturang Pilipino.
4: Oras na Pilipinas.

Ay, mga Western Visayas at Negros Island Region. Mga Pilipinas. And good morning world. Nakablik ang programa ng kaupod ninyo sa pagandong para sa pagbago ini ang oras na Pilipinas. Araw yan ang September 1. Merry Christmas sa tanan. Christmas na mamaya na September 1 na eh. O, kag nagsulod na sa balay si, ano, si paring JM. Damo na nag, kaginasang aga, may mga tarso nga nagpalupok na eh. Christmas na ko, no? Is home to? O, sili nga, Christmas ako, siguro ka temprano sa Christmas. September 1, mga biyanan, it's a new month, a new day, kag bago naman ang mga bugay nga, mabato naton sa tagsa naton ng mga kabuhi, no? And ang Diyos gid matutom sa aton. Martes nga adlaw, mga kabiyanan, tapos na ang Lunes. Balik na sa obra, mga kabiyanan, ha? Sa mga nagbakasyon sa nagligad nga weekend, balik na sa obra. Kag siling nila, kapoy ko. Nakapoy sa diin, sa lagaw, sa gastuhanay. Ang mga nagkinir lang sa balay, siling nila, ah, doka priska sa bungaw. Doka prisko sa akong lawas. Doka pagsik sa akong lawas. 4 pa lang, doka lumpat-lumpat. Sa tiprano ka matulog, mga kabiyanan. But ha, basta naanad balay mo lawas, nga amulan ning oras mo, nga tulog mo bala, 5 hours, 6 hours. No? Nga kis, maanad na yung lawas, magkabugtaw ka na. Siling mo lawas, oh, pulo, anom na to ka oras, bugtaw na. Gis ano ang aton nga lawas gambal sa aton nga hindi naman nami ang aton nga mga action. Dapat mga biyan nang nami gid nga tulog no 7 to 8 hours. So dapat na may amuto na nga tulog 7 to 8 hours. Okay? So but silingon kung mabugtaw kaya dapat alas 5 ang tulog mo ya alas 8 ba? Alas 9, alas 10, alas 11, alas 12, alas 1, alas 2, alas 3. Hindi, ano gali, alas 9 yung tulog. O, alas 10, alas 11, alas 12, alas 1, alas 2, alas 3, 4, alas 5, 8 hours. O, sakto. 8 hours, mga kabiyanan, amutong nami nga tulog. Pero kagabi ya, nagtulog ko alas 9 media. Bugto ko yung alas 4 ya. Iskan ano ko nga, balik sing piyong no, hindi inahaw at nagbangon na lang kag nag nagbulo lumpat-lumpat. Ama na mga biyanan basta naanad na itong lawas but then kung dapat kita hilakot sa sining adlaw kinanglan natin maging alert kinanglan natin maging maigmat sa tanan natin ng mga hilakot no. Ay, bago naman nga si Mana, mabiyanan, damo naman nag-post sa Facebook, wake me up when September ends. damo naman nag-post sa Facebook, mga mabiyanan. No? Kay, especially sa mga millennials, so, amugin ng tiyon, ang nagsikat lang nga kanta, wake me up when September ends. So, may kanta pagkid, September morn. September morn, ako partner John. Amo na ang liris sa kanta. O, December morn. December morn. Doon, nalipat ko sa liris ang kanta. September morn. Doon, video, hindi na takadumdum. At yung September morn, gidya eh. No. Kay Neil Diamond ang kanta gali. Ano na kanta mga sinauna bilang mga kanta nga kis adaw ka namin na sulit-sulito no. Okay, daw ko namin pa sa mga mensahe, mga kanta, subong, wala na, mamati kasi ang lyrics, tigidong na lang tanan, tong, tigidigidigidong, tigidig, ano ba't siling, tigidong, tigidigidingdong, ano nga mga lyrics sa kanta, subong, why ka naging kwaon, why na storya, blaw, okay man o nga,
Malingaw ako masa-shoutout ka balahaw, pero wala kang gilmay ko sa lyrics. No, ano to ko ng lyrics, no? Tigidong. Ahay, amo nang development sa aton nga. Na aton nga kalibutan. Anyway, kung ano man development sa aton kalibutan, ano man development sa inyo, para yun lang ah. No? Dahil lang, mag-focus kita sa ayaw mga bagay, sa aton nga mga helikoto na aton, aton mga lubrahon sa Siningaga, especially bla, no? Sa aton nga panimalay. Because, family is always first, mga biyana. No? Maginang itatak na aton sa aton nga utok, no? Family always first. Siling ni Pastor Jimmy Gutierrez. Merry Christmas. Pasko ako, Pastor Unak. Sala pa, dapat agambal ko ang ano? Pasko ako. No? Naunahan na lang takay. But anyway, mamiyanahan, antis na magparayan sa aton nga pag iba na aton nga mga istoryahan sa Siningadlaw. Mamati kita na siya sa kamanon. Limbalik at imiliin, kapabalik pang oras na Pilipinas.

0: Oras na Pilipinas. Oras na Pilipinas.
1: Nagabalik ang oras na Pilipinas, mga bayanan. 7:14, mga bayanan. Pitla tahaw. Sumala. Dutayan lang sumala. Ay, anyway, may aga sa inyo tanan, ha? Lakbakan natin si Sining Aga, si Sir John Huatas. Sir John Huatas. First honor si Sining Aga. Ma'am Rose, ni Pantunyal, good morning. Second. Sining Aga, si Bilog nga, Panimalay Pantunyal. Oy, kay Pastor Benji Alfonso and family, no? May aga dito sa inyo. Ma'am Suping ng anak. Ma'am Annie, kay nang Suping, kagdaday dito sa Kawayan Baptist Church. Good morning sa inyo. Sir Jules, good morning. Sa inyo, Bilog nga Panimalay, di binagrasya, Balyo, sa Moramoran, Azarcon families. Sa Senior Priest, sa Bible Center Church family, may aga sa inyo tanan. Kay Pastor Jomi Gutierrez, nga dito yan lang mag-first. Pas, kamusta na? Kamusta? Ano dang aton yung helikoton da? Ano da? Oh. Ma'am Teresita Juliesa, maayong aga kay Brother Samuel Rio. Kag subilog ang Panimalay sa Abaday Sky. Oh, maayong aga doon sa inyo. Tanan. Kay Sir J.R. Mainit Rihon, good morning. Sir Alberto Norbing Loreno, no, sa Talisay City, Zone 15, Negros Occidental, maayong aga. Kay Brother Randy Lisagis, good morning. Kay Brother Jonathan Apawan, maayong aga. And also man kay Brother Chad Pahilanga sa Talisay City. Oh, good morning din sa inyo. Morning sa inyo tanan. Kay Dario Tapo Loreno, Isagani Mitano, Ronnie Mitano, Mitoy Llamas, Goyang Llamas, Jesse Hagulino, kag sa tanan nga mga pumluyo sang Hope GK Kapatangan. Greetings from Sir Alberto Loreno. Kay Ma'am Maylin Loreno, Kring Kring Loreno, Janjan Loreno, sa Isun family kag sa tanan nga pumluyo sang Charito Heights, Barangay Granada, Bacolod City. Oh, ining ang mga namin sila ni Sir Alberto Loreno, bilog na ning ang mga tribo na ni. Binaranggay na ni. Anyway, mga biyanan, sino aton nga aton weather update? Aras sa piya kalinya, mga biyanan, si Sir Dave Quahaw para sa aton nga weather update sa Sininga. Good morning, Sir Dave. Kumusta?
2: Yes, okay, ganda, Pastor, no? Kagmayong aga man si mo, Pastor, kaysa tanang tagpalamati sa Sining Estasyon. Dari nga ito nakatang panahon, September 1, tuig do smell 20 size. May tatlo kita, Pastor, kabagyo. Naon ko niya na yung isa ka tropical storm ng si Saudel. Si Saudel, formerly Uvet, ang iyang location is 985 kilometers west of extreme northern Luzon. Isang may coordinates nga 19.2 degrees north and 112.2 degrees east. Ang bagyong si Uvet or Saudel, may kabas kugun sa 65 km per hora malapit sa sentro, kag may pagmadlo sa 80 km per hora. Hindi siya magagiyo pa east, southeastward, sa kada sigun sa 15 km per hora. Samtang ang tropical depression nga arap man sa guwasang par, ang iyong location is 645 km west-northwest of it, Bayat, Batanes. Hindi siya may coordination ng 22.8 degrees north and 116.0 degrees east. Ang bagyong aras sa Guaman na ikabaskugon sang 45 km per hora malapit sa sentro, tsag may pagmado sang 60 km per hora. Hindi siya magagiyo pa westward, tsag na sigon sang 10 km per hora. By the way, ning tropical depression nga aras sa Gua, nga unknown ang pangalan, hindi na niya siya pastor magsulod sa aton. While ining si Obet naman, hindi na monitor naton, kaya doon nag-curve sa pastor, no? Basi mga chances nga basi magbalik sa pasulod sa par naton kagdag magwa naman. Ini naman niya ang isa kabagyo nga si Tropical Depression si Pilandok arnya sa sulod sang parnato, no. Ang iyang location is 1060 kilometers east of extreme northern Luzon. Ini siya may coordinates nga 22.0 degrees north and 132.0 degrees east. Si Pilandok may kabas kugon sang 55 km per hora malapit sa sentro kag may pagmadlo sang 50 km per hora. Ini siya magagiyo pa west sa northwestward sa kada sigon sang 10 km per hora. Southwest monsoon padayon nga nag-apekto sa Luzon, nilangkipan sa western nga bahin sa Visayas. By the way, Pastor, ining si Tropical Depression Pilandok, ginablubanta natin nga magwa na niya sa Thursday sang kaagahon. Gagini siya, isa-isa nag-a-cause, no? Nag-a-hatak sang aton nga southwest monsoon o kon habagat. Ang Ilocos Region, Abra, Binggit, Batanes, Bataan, Cagsambales, maka-experience sa occasional rains dala sa southwest monsoon o kon habagat. Sa ibang nga bayan sa Luzon, Negros Island Region, kag ibang nga bayan sa western Visayas, maka-experience naman sa kasarangan tubtub maglugal umo na kalangitan kag inipugupdan sa laptang magdupa sa ulan pagpanaguog pagpangilat tugas ang southwest monsoon o kon habagat. Negros Occidental, kitna syudad sa Bacolod, maka-experience naman kita diriya pastor sa kasarangan tubtub maglugal umo na kalangitan kag inipugupdan man sa laptang magdupa sa ulan ilabinigit sa kapunanon o kon tugab ihon dala naman niya sa mga o dalaman sa southwest monsoon o kon habagat. So kasarangan, tubtob may malagi nga paglumad sa ngohip sa hangin, nagikan sa bagat na nakatundan ang padayon nga nag-influensya sa kabugsan sa probinsya. Kadagatan sa probinsya, mangin kasarangan, tubtob mabulubalod. Ini si Dave Quahaw sa PDRMO. Madamang salamat sa maayong aga, Pastor.
1: Madamang salamat, Sir Dave Quahaw, sa sining update ni mo. Kag manamang biyana, no? Aton nga dalagan sa itong panahon, may mga ginabantay, bulubantayan kita. Kag iniya mga ginabantayan naton, ginapasulod lang yapon naton. Ginabantayan naton, ginalantaw lang naton. No. Anyway, humayang aga kay Sir Nonoy Flores, kay Ma'am Melanie Aison, good morning. Kay Ma'am Irma Banyas, maayong aga gin. Also sa taga Maaw Central Evangelical Church, kag kay Nang Fe Abilardi, kag kay Maricel Lagon, maayong aga dara sa inyo tanan. Kay Sir Bibot Tumbion, maayong aga sir. Madamo nagapangayo, Paskwa, nalipat ako sa ila kun sino sila. Ihado ko sila kag ihada ko basta. Okay, palo panago na ta sa mga may mga ihado kag ihada dira ha. Manog December na naman. O pwede man nga sugod subong suptan nyo na. Ha? Daw ka damo, gindi. So, sa maka dumdum lang ha. Maka dumdum, di okay lang ha. Bawi o lang next, san o man. Next year, next decade, sa maka dumdum lang, no? Si Ricky Olimpo, mayong good morning. Kay Sir Robert Tisulgon, good morning, gid. Kay Ma'am Belgira Balayo Marski, oh, good morning. Kay Nanay Virginia Arabilo, siling ay salamat lang puwas na ang bulan sa tigkriwi. Tiwiliit naman subong kay mahal man gyapon ang tanan. No? Mawiit na ta. Ha? Pero ang bugay sige na, siling ni Nanay Virginia, the grace of God never is exhausted. Mugin na iha. Property gidyak ka mahal sa mga black loan. No? Ang ginabakal ko subong nga bugas tungod kay pertigid ka mahal, no. Ang tag 50 lang gid ang kilo. Oh, may tag 50 na rin mga teknik mga kabiyana. Nami nga bugas, oh. Nga mga kasiling ka bala nga nami mga bugas, oh. Master Chef. Ha? Oh. Master Chef nga bugas. Pero tag 50 ang kilo nga aman kay ang broken. Ngita ko mo mamaya. May mga amuna nung, may mga amuna nga mga bugas bala, mga namit nga mga bugas. Ang mga malahalon nga bugas. Pero ang broken ang pangitaon nimo, ang hindi bala ang bilog gid bala. May amuna mo magaling sila. May whole grain. Dason may ma-separate na ang broken. So i ginabaligya man na nila gyapon, wala man nila ginahaboy. Oh, pero mas barato na sa. Pero amo lang gyapon ang iyang quality. Oh, amo lang nagaling broken. Daw pids ka manok blaw. Itisikwinta lang ang kilo. O sa mga nagapangita sa bugas nga nami, pero brato, o, amula na anay ah, kay kamahal gid sang gatong. Aton sa pong litro sang gatong naton. Ang gasolina, madlagan 73 to 76. O, manaog sing pila ka sintimos, masaka sing pila ka piso. So, dira na guro gatihog subong ang ato niyang kabuhi sa tagsitinta, no? Dumduman ko sang una. Hindi pa kayo magdughong. Antes bala sang gira? Tag 49, pato ang 49, pato ang litro sang daw kadugay-dugay, daw kalawig-lawig na, no? Antes sang gira. Sa ano na tabo? Basta sa una to, wala to, antes ang gira to. Tag 49, lahat ng litro. Pero, Pero,
3: Hindi ba ko tumagtughong sang kinintos? 300 lang ito ginatughong ko. Ay, ano, pati naging kamahal sang tagkuritam. Umabot ang tag 73 ang litro. Tapos, kid.
1: Sabong niya, magtughong kaya, ha? 10 litros. Ti, ano man eh, 700 man eh. So, para wala waki, titaglibo na ginang tughong mo. Ang isa ka libo, ti pila na, 30 litros. O, 30 litros mo. O, hasta lang diin ang imo 30 litros. Ay, kabudlay. O, pero ang bugay sa ginawa, wala kita gyapo na gauntat. Amulan niyang pagkamaayo no, sa aton nga kabuhi. O, Ma'am Rema Joy Hitchenova, mayungaga ka. Ma'am Grace GV, good morning. O, siling niya, kahingagaw pa ko ba? Mayung hapon dira sa imo, ma'am. Oh, good afternoon, no? Naimbag na malim. Kay Ma'am Girly Marcine, good morning. Kay Tita Zu Valero Torrecampo kasi bilog nga FBC family. Oh, sa First Bethany Church may ngagad na sa inyo tanan. Pastor Noe Caballero. Oh, good morning da Pastor. Kay Ma'am Ninet Bisaga, maayong aga. O kag sa tanan nga Panimalay Bisaga. Kay Inday, Dotea, Ramir, Riame, Junbon, Sherlyn, Loreno, Badid, Sugar, Sweet, Mikoy, kag Tricia, Violeta. Greetings from Sir Alberto Loreno. Good morning dito sa inyo. Ma'am Rivada Bernais, maayong aga. O kay Ma'am Chona Aldea, maayong aga. Sa ito mga kabiyanan dito sa E.B. Magalona, mga kabiyanan natin dito sa E.B. Magalona, Evangelical Church, good morning dito sa inyo tanan. Sa kay Ma'am Mitchell Opson and family, kay Ma'am Sonia Aguilaran family, kay Nana Elsa Casanueva and family, good morning. O, sa ating mga kabiyan, Andres Bay, backup 6. O, sa Panimalay Cuelo, maayang aga dito sa inyo. Sa Panimalay Labaste de la Cruz, okay din, ay Esther and family, good morning dito sa inyo. Sa Panimalay

Genesis chapter 22 verse 14. Siling sa pulong sa Ginoo. So Abraham called the name of that place, "The Lord will provide. As it is said to this day, on the mount of the Lord it shall be provided." Genesis chapter 22, mga mayanan, nagadala sa aton sa isa sa pinakamabudlay ng mga tinion sa kabuhi ni Abraham. No? Kay at this point in time sa iya kabuhi, mga mayanan, si Abraham kag si Sarah after sang debacle nila kay Ismael kag sa nanay ni Ismael, no? Gintagaan sa Ginoo sang bata si Abraham kag si Sarah, no? Ngamo ning promise sa Ginoo in the person of Isaac, no? Kag si Isaac, mga kabiyanan, hindi lang ni kay basta-basta lang nila nga anak o bata. Kay ni si Isaac nagarepresentar ini sang covenant promise sang Dios kay Abraham nga siya mahimo nga amay sang perti ka baskog nga pungsod, father of a great nation. Then it was at this point nga gintilawan si Ginoo si Abraham by telling him to take Isaac pagkadto sa duta sang Moriah kag didto ihalad siya. Yeah. Well, in the olden times, mga mayanan, especially during the time of the Old Testament, grabe, no? Kung masiling ka, child sacrifice, human sacrifice, it was practiced then. Okay? Kag, kumbaga, it's not a new thing para sa ila na may ara human sacrifice. Kaya mga, no, ang mga heathen believers, okay? Ang mga wala nagapati sa Diyos, bala nagapati kay Baal, nagapati kay Molech, kung sino pa ng mga Diyos-Diyos yung ginapatiyan, naghahalad sa ilang, kung sino yung ginahalad nila sa ilang Diyos. No? Not only during their times, but throughout history, it has been practiced. That's why when God tested Abraham, when He demanded, i-offer sa Isaac, no? Siling ni Abraham, okay. So it boils down to this. Abraham was thinking differently. Kabalusang ang Ginoo mahimuon, kabalusang ang Ginoo may provision later on. So he followed the command. But if you think about it, mga biyanan, si Abraham nagulat pila katuig para kay Isaac. Kagsubong ang Diyos naghambal sa iya, okay, surrender ang imo anak. Ha? Nga sa kung diin, dira nakaangot ang promesa, kag dira magpadayon ang covenant promise ng Diyos. What will you do? Ha? Kung ikaw si Abraham. Siguro kung kita si Abraham, masinita, Lord, di ba, ginpromisahan mo ko nga, imoon mo ko nga father of a great nation? Ginoo, di ba, ginpromisahan mo ko nga, amuni mo to? Ha? Nung nga subong ang ginhatag mo sa amon nga bata, ihalad ko. No, siguro kung kita, no, amon na nga ito niyang mindset eh. But yet, Abraham obeyed. Gindala niya si Isaac and the necessary wood kag nagbiyahe sila pagkadto sang bukid. At one point, no, si Isaac namangkot pa sa gani. Siling na Isaac, may kahoy ta, may kalayo ta, pero nga wala ta may inughalad. Ha? Siling na Isaac, "Behold the fire and the wood, but where is the lamp for a burnt offering?" Wala ka mo nung sabat ni Abraham. Siling na Abraham, "God will provide for himself the lamp for a burnt offering, my son." And what's more interesting, mga kabiyanan, kay ining land of Moriah. In this story, it's just Abraham, Isaac, Moriah. But you know what? Later on, may mga findings sa mga archaeologists, kag mga experts, mga biyanan, that this was the very place of Golgotha that later on, dira ginlansang si Cruz sa Kalbaryo, si Kristo Jesus. Ha? It was so fascinating. Nga sa Moriah, gidaw. Nga adalon gid sa amuning lugar haw. Nga hindi bi pwede sa ilalang bukid nga lapit. Nga dito gid sa

0: Muraya. Oh, may mga findings. If you search sa YouTube, sa Google, Muraya, Tie of Muraya to Golgotha. Just make a search moment. You will be fascinated by the latest findings sa mga scholars, mga biyanan. Oh. So, sa bati Abraham ka Isaac, tinga wala ta inugahalad. Siling ni Abraham, God will provide for himself the lamb for a burnt offering, my son. So, si Abraham didn't know how God would provide. Sa kabalo eh. No? Kung paano maghimuno ang Ginoo, kung anong gamiton si Ginoo. Pero kabalo sa nga ang Diyos mag-provide. Ang nikis araw would live lang sa itong kabuhi, mga kabiyanan. Wala ta kabalo kung paano mag-provide ang Ginoo. Pero ginadudahan na ito, balaw, mag-provide ay han ang Diyos. Mahimuno ay han ang Ginoo. Ha? But one thing I tell you, si Abraham wala nakabalo kung paano mag-provide ang Diyos. Pero kabalo siya nga ma-provide gid ang Diyos. Ha? So after the journey, ha? After they walked for miles and miles and miles, ha? Sang paglambot nila dito ng lugar, okay, ano pang dason? Gin-preparar nilang ang altar eh. Ha? And Abraham prepared to offer Isaac. To make the long story short, ang ginpunggan sa sang Diyos. And afterwards, nakita niya ang isa ka ram, lalaki nga karniro, mga kabiyanan. Nga ara sa thicket or sa kahilamunan. Kagamuna ang gin-offer niya instead. Then Abraham named the place, "The Lord will provide." And interestingly, mga kabiyanan, and I also believe this one, that this place of Moriah was later on the place where Jesus Christ was offered, was sacrificed for the entirety of the human race. So may mga lessons kita makuha through this story, mamaya. Number one, kis abla, we have to walk before we see the provision. Ha? Kisa gusto natin nga ara dayon makita dayon natin ang provision. But sometimes, kinanglan natin na, we need to follow the Lord. Take the step. At least ito makita ang provision. So for example, si Abraham, he started the journey, wala siya kabalo kuning paano, gidblang Ginoo mag-solve sang provision, solve sang problema. Siya nagkalin siya sa iya balay, wala siya nakakita sang ram, di bala? Siya nagsaka sila sa bukid, wala niya nakita ang ram. It was not until ngabunon niya ng iyang bata, kagdito niya nakita ang ram. He simply obeyed with the information sa kung anong ginhatag sa Diyos sa iya. Ha? So, nung ginambal ko, kisabla, gusto natin nga ang Diyos ipakita bala sa aton ang entirety sang provision antes kita take the first step. Ati, Ginoo, money down, anay. Naman muna tablahaw. Money down, anay. Kay daw, daw kabudlay na magsalig subong. But faith often works differently. God may reveal the provision along the way. Hindi natin makita, tanan, sa sino yung mga tinion, but then take the step God has already placed before you. Okay, kaduha. Kisa ginakulang kita sa aton gabuhi, sa aton mga pinanglanon, sa aton resources. But lack doesn't mean nga ang Diyos wala plano. From Isaac's perspective, mga biyanan, something was missing, right? Diin ang lamb, amo na nga namangkot gitsa sa iya tatay eh. Perhaps ikaw, may ara ka man imo kagulingan ng version sa pamangkot. Lord, diin mahalin ang kwarta. Lord, diin mahalin ang opportunity. Lord, diin mahalin akong kusog. Lord, paano ni mag-workout ini nga sitwasyon? Now, the fact nga hindi mo makita ang sabat does not mean nga ang Diyos wala sabat sa imo. What is missing from your perspective may already be a part sang provision sang Diyos. That's why we need to trust God's character. Kundi biskan hindi natin maintindihan ang iyang plano. Ha? Ginawa daw ka budlay mo na yung chindiwan sa plano mo. Manaw na yung plano mo ginawa man. Daw kakatol ang ulo ko sa sining mga plano man. Ha? Dito ko kay Lord, hindi ko mentionan. Hindi lang ko magsunod ah. No. Ha? Ang confidence ni Abraham, wala na kabase. Ha? Tungod kay Ara sa iya tanan ng sabat, kabalo sa iya tanan ng sabat, ang iya confidence nakabase sa Diyos. Ha? Kabalo siya ang Diyos nga nagpromesa nga ihatag sa ila si Isaac. Amuman ang Diyos nga magin matutom sa bilog nila nga kabuhi. Ha? So therefore, biskan wala siya nakaintindi sa sitwasyon, padayon siya pagsalig sa Diyos. Ha? Kaya may mga tiniyon sa itong kabuhi nga daw ang plano sa Diyos daw, it doesn't make any sense sa itong kabuhi. Di ba? Is ano nabudlayan kita? Yeah. But then, if we know God, just continue to keep walking. Kaya ang Diyos, hindi ganyan magpabaya sa atin. Yeah. Kagang provisions ang Diyos maabot at exactly the right time. Yeah. Ang ram, wala gin provide si Ginoo sa balay ni Abraham. Yeah. Wala gin provide si Ginoo halfway up the mountain. It was provided by God when it was needed. Okay? Siyang ihalad yan na si Isaac, sang buno niya na si Isaac. It was then that the Lord provided for the ram. Okay? So, but silingon mga biyanan, ang Diyos bala, when it comes to His provision, it is not exactly when or how we want it. Kaya pulong si Ginoo nagatudlo sa aton, paulit-ulit nga ang Diyos may ara sa kaugalingon nga timing kag ang iya nga timing is always wiser than ours. Okay, saan nagapanik kita? Tungkol kay gusto nato ng provision subong. Wala? But then God is teaching us to trust Him one step at a time. Muna ganun siling ko kay Mrs. Bla. Well, I'm open with my testimony, you know. Kisa may mga tinion ganyan ginakulang kami. Sige ko kay Mrs. As long as may bugas pata, may makaon pata. Oh, but silingon wala pa naubos ang provision sa Diyos. Ha? But silingon nga wala pa naguntat ang provision sa Diyos. Kun paglantaw mo, wala ka na bugas. Wala ka na sudanon, wala ka na lutoon, wala ka na inuplite. I believe that God will intervene. And the Lord never fails. Always, He always intervenes. Ha? Ano gani siling ko kay Mrs.? Diba, wala man ta nakatilaw sa dalan nga nagtulod kita sa salakyan kay wala na ta inugtughong. O may mga tinion nga wala na ta inugtughong pero wala ta katulod. No. Kay man ang Diyos nagahimuno eh. May mga tinion, di ba, nga wala na ta kwarta, pero wala man tinagot man, siling ko kay Mrs. Ang isuryana, wala kami blaw. Siya to, no? Kay ang Diyos pirmi, ang nagapanghikotar. The same with this promise niya kay Abraham. The same with what he did sa kay Abraham. Always at the right moment, at his exact time, not our time, at his exact time, ang Diyos mag-imuno. God is always faithful. God is always trustworthy, mga ganun. I don't know if kung ano yung problema sa sining adlaw. Kung ano mga kinanglan ni mo. Deadline, Judith. Ha? Kung naara na si Judith, nagapanuktok sa iyo. I don't know. Ha? But God will provide and God will do something. Ha? Kung magsalig ka lang sa iya. God has been providing Abraham. Ha? Until nga ginkuha siya sa Ginoo, it's been true sa tanan niya nga mga kanakan. I hope and I pray, mga men, sa sining adlaw, mapadayag kita sa pagsalig sa Ginoo. Alasiti 41, ito siya magpaling mamati kita na sa pipila ka mga panumdam. Timbalan ka timbalin, mabalik pang oras na, Pilipinas.
1: Unang tugon. Serbisyo Publikong Aksyon.
2: Ang landslide o pagguho ng lupa ay dulot ng malakas o tuloy-tuloy na pag-ulan o paglindol. Kadalasan itong nagaganap ng walang babala para manatiling ligtas, Narito ang mga dapat tandaan. Iwasan ang mga lugar na tinukoy na mapanganib o landslide hazard area. Iwasan ding magtayo ng anumang istruktura sa mga lugar na ito. Alamin ang sistema ng paglikas sa komunidad para sa mga sitwasyon ng landslide. Maging alerto sa mga babala ng kalamidad sa inyong komunidad upang agad na makatugon dito. Maghanda ng emergency kit. Laman nito ang mga pagkaing di agad nasisira. First aid kit, flashlight at ekstrang baterya, tubig at ilang mga damit. Sumunod sa utos o payo ng otoridad na lumikas sa inyong lugar kung ito ay isang landslide hazard.
1: Sa panahon ng bagyo at sakuna, iba pa rin ang alisto at handa. Paalalang hatid ng himpilan ng Far East Broadcasting Company, Philippines.
3: Para sa mahusay na manggagawa, narito ang Pro Tips.
4: Sa isang science experiment ng grade schoolers, pinag-aralan nila ang epekto ng friction sa motion. Isang holen ang kanilang pinagulong sa smooth at rough surface. Sa palagay mo, saan gugulong ng mas mabilis ang holen? Siyempre, mas mabilis ang motion ng isang bagay sa makinis na surface dahil mas kaunti ang friction dito. Samantalang sa rough surface, kung saan mas maraming friction, bumabagal ang paggulong o paggalaw ng holen. Di ba't ganyan din ang epekto ng friction o conflict sa ating trabaho? Mas maraming friction, mas bumabagal at bumababa ang ating productivity. Kaya nga, ang sabi sa Psalm 133 verse 1, "How good and how pleasant it is when brothers dwell in unity." Magandang araw! Ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Para mas mabilis na matapos ang ating mga trabaho o ang ating mga gawain, importante na maayos ang ating ugnayan sa ating mga katrabaho o kaopisina. And how do we do that? Meron akong tatlong mungkahi sa iyo. Una, resolve conflicts. Huwag pabayaang lumala ang interpersonal conflict sa inyong opisina. Bukod sa ito'y nakapagpapabagal sa trabaho ng mga tao, ang conflict ay maaari ding makahawa dahil tiyak na hahanap ng kakampi ang mga magkakatrabahong nagtutunggali. Before conflicts escalate, find ways to resolve them. Pangalawa, remove the barriers to an efficient workflow. Tanggalin ang mga hadlang o sagabal sa mabilis na pagdaloy ng trabaho sa inyong kumpanya. Minsan, napakaraming proseso at tao na kailangang pagdaanan bago makuha o matapos ang isang gawain. If there is a way of streamlining your processes, do it. At pangatlo, reward high productivity and excellent performance. Ano ba ang ginagawa ninyo para i-encourage ang mahusay na trabaho at mataas na productivity sa inyong kumpanya? Review your reward system. May mga kumpanyang binibigyan ng reward ang mga taong maagang pumasok sa opisina kahit hindi naman nila nagagawa ang kanilang trabaho. Present nga, hindi naman productive. Tandaan mo, what you reward shows what you value. Get the job done faster. Subukan mo ang 3 R's na ibinigay ko sa iyo ngayon. Resolve conflicts, remove barriers to an efficient workflow, and reward high productivity and excellence. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.
3: Pro Tips, maayos na pagtatrabaho, mahusay na patotoo. Hatid sa inyo ng 1233 TYVS Bacolod, the sweet voice of salvation.

Mayong adlaw sa inyong atanan. Ako si Dr. Meg Ariola Bulido sang PhilHealth Regional Office 6 na ginaimbitahan namon ang tanan nga FDA license nga mga pharmacies diri sa Negros or sa aton nga bilog nga rehiyon nga mag-a-apply magpa-accredit nga mangin gamot package provider. Recently, gin-enhance ni PhilHealth ang iya nga konsulta into YAKAP program or Yamang Kalusugang program. Nag-include dira ang konsultasyon, ang mga laboratory tests, ang aton nga additional benefits for cancer screening test and gamot app. Through gamot, may ara kita ma-avail nga mga libre nga bulong sa gamot accredited facilities. So ginaimbitahan gid namon ang mga pharmacies nga FDA and DOH license nga magapa-accredit kay PhilHealth para ma-provide ini nga mga bulong para sa aton nga mga kapwa nga mga Pilipino nga ma-register sa aton YAKAP facilities. For further instructions sa inyo nga pag-apply, palapit lang kamu sa nearest local health insurance office, Leo Bacolod, Leo Sagay, or Leo Kabangkalan. So, gina-look forward namon ang inyong pag-apply. Kag madamo nga salamat sa inyo pagbulig sa realization natin sang aton nga universal healthcare sa aton nga pungsod Pilipinas.

0: Ikaw.
1: Ikaw.
0: Ang pipiliin araw-araw.
1: Ganyan dapat magmahal.
0: Hindi lang dapat isang araw. Isang buwan, isang taon. Dapat araw-araw.
1: Parang pagiging responsible. Araw-araw. As in everyday, responsible.
0: Paano? Simple lang. Tandaan ang ABC na be responsible.
1: A, as in avoid rice wastage. Ibig sabihin, kumuha lang ng kayang ubusin. Order ka na lang ulit kapag nabitin sa kanin.
0: B, buy our farmer's rice. Dapat, bigas ng Pilipinas ang binibili natin. Suportahan natin ang produkto ng mga Pilipinong magsasaka.
1: At syempre, para sa C, choose healthier rice.
2: Subukan ng masustansyang brown rice na makatutulong sa mas wastong nutrisyon, kontroladong blood sugar at kalusugan ng puso.
0: Ang pigmented rice naman tulad ng red at black rice ay tumutulong palakasin ng resistensya para labanan ng pagkakaroon ng sakit sa puso, cancer at diabetes.
2: Meron ding high zinc rice na tumutulong mapabuti ang resistensya, maayos na paglaki ng bata at mas ligtas na pagbubuntis.
0: Habang ang low glycemic index rice naman ay angkop sa mga may mataas na blood sugar level at overweight o obese.
3: May iba pang healthier rice na pwede mong subukan.
0: Pwede mo rin subukan ng rice mix.
2: Mas masarap na, mas masustansya pa. Subukang ihalo ang adlay, mais, saba at iba pa sa kanin.
0: May linam na matsustansya ang mga ito na wala sa puting kanin. Tatlo lang ang ABC ng Be Responsible. Madali lang tandaan.
1: Kaya isa isip, isa puso, at isagawa mo na!
4: Let's be responsible every day!
5: Visit Be Responsible Facebook page for more information.
6: Tinong publiko.
7: Oras na, Pilipinas!
8: Nagabalik ang oras na, Pilipinas, alas 8:01, mga kabayanan. Kagaling aga kay Tita Mary Alarcon, silingya. Blissful morning. Siya always happy all the time. Happy all the time. Kagsatanan nga mga listeners kay Tito Babes nga nagapamahaw sap-sap kag malunggay with pritong bangus, no? Amo gini ang paborito sa mga Pilipino, no? Ang bangus, pero ako ya biskan hindi kami makita na isang bangros. Okay lang. May ara ko bad memories sa bangros. Hindi na pagkakot. May bad memories ako sa bangros. So na, okay lang. Pero kung wala na, wala na gidman lain, aga tinatilaw, mantaga kaawa. Pero may bad memories.